0: Mangigala, kumusta? May buntag? Og welcome na usab ning nain nga Lunes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, ano kita live, nag-Sibia live from the heart of City of Tuburan Campus. Ano katas labing lanog, mas labing kusog, ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod, mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS Dabalawanong Tinubdan, 98.1 FM BT Radio, mga higala. Sige po mga kaigsunan, inyo makauban, kinyo ang pubring igsuon, gwapong silingan. Apan, pubring igsuon, pubring silingan. Apan adunahan sa respeto pagmahal sa isig kaingon, Jeriel Asindiente.
1: Jeriel!
0: Asinsya kayo. Huwag homes kalimot. Sige po mga higala, brigsaw igsuon de. Kining tibo ko sa kaoras dato karong tulumanon, nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Siri Jamante, mga higala. So, ding tibo ko sa kaoras ka tulong manon. Sige po. Ato'y padangat niya ganin nyo karun. Kini mga nagbagang balita, mga higala. Ang ganin yung pasayran, mga kaigsunan, mga balita, usab, mga kaigsun. Tanga tarog, mabisigluha lang ka mga balita, mga kaigsunan. Ingo mas, mga balita ni Bro Alcer Dungog ug sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ato ding isgut-isgutan karun, mga higala, no? Kining mga butang nga may kalambigitan sa padayong pagpalambo ni ato ang lungsod pinagi sa administrasyon ni Mayor Siri Jamante, mga higala. Okay, and every success, mga higala, no, sa ato ang lungsod, sa ato pang gamhanan, mga kigsunan mo sa day kalampusan natong matag Tuburanon, mga kigsunan. Ang pagpadayon, mga higala, sa ato ang gihimo, mga kigsunan, pagparikamot, no, paghimog mga inisyatiba, programa, kapahimus na sa matagtuburanon, giisip na ito ng kalampusan, mga higalas, matag-adlaw, mga higsunan. Di ba? Ano mga higsunan? Ya, sige po mga higala. Mga isyo karon mga higsunan. At ngayon mga higala. Kini mga isyo nga naglambigit sa haring lungsod, mga higsunan. Ato ng isgut-isgutan, karong taod-taod, mga higala. Oh, yeah, at the same time, siyempre, ang mudag palami, mga higala. Ang nagdag timpla, mga higsunan, sa tuwang tulumanon. Ang inyuha, mga higalang, ang inyuhang usaman, mga mensahe, mga pa-shoutout, greetings, public service, and announcements, mga higala. Ang inyo, mga higala, mga concerns, inyong gipaabot, mga higala, bisan, unsa, mga kaigsunan, mga mensahe, ato ng tagapagtagad, o ato, mga higala, ang tagaan, o tubag, mga higala. Kato lang, mga kuan, mga higala, kato mga account yun, mga higala, nga legitimate, mga kaigsunan, eto, mga dami, mga higala. Eh mo gamit anang dami mga higala. Dami account, no? Eh, isa sorbida. Mura man tala, mga higala. Kini ang wapata mamatured. Murang tag nagpasalipod papirmi saya sa tuwang ginikanan na mga igsoon, no? Pakita yun. Ilang tadyod, mga higala. O kunsa kinsa ka, mga kaigsoon. Ayon, ang dami. May kita mo tabi, mga higala. May kita mo post sa Facebook, himan-himan. Ato, mga higala, gilak atong profile. Atong gigamit ang dami account, mga higala, aron di mailhan kinsa ta, wag at pagpuslanan, mga igsoon. Diba? Kung dapat, doon na kay paglantaw sa komunidad, mga kaigsoonan, kung doon na kay komento, doon na kay argumento, doon na kay unsa, mga higala, buot yung ipaabot nga concerns, mga higala, ipailah ang imong kaugalingon, mga igsoon. No, at least mailhan ba nga, nindot ni siyang prinsipyo, nindot ubarigana ni tawhana. Maghibog man tagkin sa tawhana, mga higala, yung pagtanaw na to. Uy, nagamit magans robot, mga igsoon. Alita kaila. No, sorry mga kaigsoonan, akong usbon, ha? Ipadangat ang inyuhang mga komento, mga higala, sa ito Facebook Live karon. Jeriel Bihasa Moreno.

0: Niyo asindiente mga iso, no? Facebook Live. Akong tag doon, mga higala, katulang mga legitimate nga mga Facebook account, mga higala. Katulang dami, disregard na to na mga kinsunan kay dami, gani mga higala, no? So, sa kwan pa na, settingan atong kwan bro, kang sa GMA sana, murag puppet ba? Murag katos bitoy, mga higala sa kinini ang singana ng kwan eh. The Bubble Gang. Gamit og puppet, mga higala mo, sana ang dami account, mga higala. Okay, na mga kinsunan, no? Atong guys, gutis-gutan sa karo, mga higala, ang atong mga kalambuan sa Lungsos Tuburan together with Mission May Villaronte, mga higala. Ito ang Municipal Public Information Officer, mga kaigsunan, sa ato ang inunta mga programa. Naghatag o kaayuhan na itong matagtuburan ng mga igsoon. Okay, mga higala, pinagi siya ang Facebook post, mga igsoon, no? Ato ninyi pandangat karon, mga igsoon, no? Okay, mga higala, sibuk din tayo mga kisunan. Aron mabahin-bahin na ito na itong oras, kini na 11 minutos. Human makalabay ang alas 8 sa kabuntagod, mga higala. Philippine Standard Time sa DYPS, Metro Radio, mga higala. Pitch sa 29 sa Hunyo, tuig 2026. Nang tayo mga kisunan, naghinapos na yun. Sunod nga, mga adlaw, mga higala, mutungtong na usab tayo mga kisunan, buwan sa Hulyo, no? June, July, mga higala. Tingbitay kunos iro mga kaigsunan. Lagi na mga higala. Siya na masahiro pa kunyan to mga kaigsunan. Ako proud bagay ko mga higala. O nga, size kung kanyan to mga kaigsunan nga. Grabing kapait mga higala. As a habal-habal driver, tricycle driver niyan to mga kaigsunan. Porting paita basta buwan sa Hulyo. Nganok sa kana. No, pero mo lagi na, ugdubling pa rin kamot mga kaigsunan. Ang kami nga mga higala, usahay may... Tapak-tapakan ato ang kita, gumikas ato ang kayod, mga igsoon. Huwag apoy kumus pagpaningkamot, mga higala. No? Sa ito ang mga kaigsoonan karon ng mga yanong mamumuo, mga pubrik, parehas na ko, mga higala. Napadayon ng inyong kamot, kigbisog, mga higala. Aron mubarog, mga kaigsoonan, ha? Sa pamilya, mga higala, sa pinagi, sa panginabuhi, nga tinarong. No? Hinaot nga ang Ginoo, mag-uban kanyo kanunay sa matag-adlaw ninyo nga mga pagpaningkamot. Hinaot nga buligan pamugda kang grasya ug may panglawas karon, no? Sa inyo ang inadlaw-adlaw ng mga pagpadikaysikay labi na gyud sa pagmaneho dihag mga habal-habal, tricycle, tricycle, uban pa ninyong gibaneho das kadalanan mga higala. Hinaot nga naa mo sa safety kanunay sa inyo ang pagbiyahe. No, sa to mga mananagat karon, hinaot pud diha sa to mga mananagat nga buligan pagdaghang daghang grasya mga higala daghang kuha, no? Ato mga mananagat tabi digi des Carmelo. May amigo na to diha mga mananagat, no? Bus Gerson may pagpaminaw nimo diha. Sa to mga mag-uuma, hinaot nga na amoy sakto or kadiri ang himsog nga panglawas. Aron sa inadlaw adlaw, maka sugakod paghapon ta, pag-ugman sa to mga tagsa-tagsa ka mga uma. No, ingon ana alam mga kaigsunan. Sa to mga senior citizens, mga senior citizens mga higala, probably nag-issue restoburan. Nya kining isyu mga higala tibok Pilipinas wi ani mga igsoon. Oh, di ba? I-search ninyo mga higala. I-search das Facebook mga kaigsoonan nga ang mismong DSWD mipaabot mga higala o kunsa nang social pension sa indigency pension mga higala sa DSWD. Di taw na Tuburan ha, di nas municipality Tuburan, LGU Tuburan. A program mga higala gikan sa Department of Social Welfare and Development mga higala. Ato lang yung klarohon mga iso. So mga senior citizens ato karon, hinaot nga buligan gihapon kamo og daghang katuigan, himsog nga panglawas. Yes, yun tagsa-tagsa karon nga mga himutangan. Sa mga senior citizens ato das Barangay Mangga kagahapong adlawa, pinanguluhan sila ang head diha mga kaigsunan, Ma'am Israelita Gomez. Daghang kay salamat og hinaot nga tagaan pa mo og himsog nga panglawas, daghang katuigan og siyempre tagaan pagdugang kaanyag, no? Si Ma'am Israelita Gomez, no? Ingon biya siya nakugapon. So, paita na mo mga senior citizen, sir. Labi na yun ming mga, ha? Kanana ang mga chapter president. Sus, ang uban, sige giyaw-yaw. No, kami gani mismo nga chapter president ka kami hinungdan nga natapok na daghan ang mga miyembro miligon ang mga ang organisasyon sa senior citizens Tuburan. Kung kami magulbul mo kami mga apil social pension. Pero sige na lang sir. Ang importante gwapa magyapon. Ah, di ba ala? Good night, no? Si Ma'am Israelita Gomez Mihigala. Positibo gyud kay ni si Ma'am Israelita eh, no? So usa na sa mga inon ta mga higala mahatag kadasig na tum-
1: DJ

kay mangegal ito sa kaluhan alang sa National Congress at ang tanan ng mga kapitanes buok versus mga kapitanes at ang 54 barangays ito ang lungsod. Waron sila padung sa dakba asa kinini ang kauluhan dito sa Manila mga igsoon. Ang pagpaminaw sabi Kapitan Ilwin de la Serna Guarin mga higala din ha karos kampuot nga tuwa po dito mga higala paingos Manila karon. Kapitan akong literal o kapitan akong amigo literal nga buutan mga higala des kalangahan Kapitan Tini de Chos. May pagpaminaw may buntag ninyo da karos sa kurang naparo sila sa dakbayan or flight na bakaroon na na siguro karos airport mga higala. Okay mga kaisunan no? Sa tanan na lang mga higala no? Alihog ko mga kaigsoonan padangat sa inyo ang mga concerns, mga komento, mga higala diri sa itong Facebook karon mga igsoon. Arita mga higala sa mga balita karon. Apas di pa dahi mga kaigsoonan ato sa tayo pagpangay katahuran. Ngatos mga tao mga higala matag-adlaw. Bisan pag daily office days, daily office hours mga higala pero na yung kamot mga kaigsoonan pagpamitang mga pamagi. Aron makahatag o dugang kalambuan sa itong lungsod mga higala kapahimuslan ato mga tuburanon. O, may nakapahimo mga higalang pag-transform mga higalas to ang lungsod before mga higalaan, after pagkakaroon mga kaigsoonan nakita na itong nakukang kalambuan sa lungsod sa tuburan. Gawas itong makita mga higalang. Okay ka na magpabuta-buta mga kaigsoonan. Kuya, orabara. Basin bayag madayunan ka mga higala, no? Ay, okay, no? Katulang sa mga uban nagpabuta-buta mga kaigsoonan. Kalisod, aray. Mga nangyong sila nga, nagpabuta-bungol, mga. Nangyong sa lisurar ba anang sura na kinabuhi abo Bruno buta pa ka bungol pagiga ayo gid mo anang buta-buta bungol kay ngano isod kay madayon ta mga igsoon madayonan ta namang higala perting paita mga kigsoonan may pagpaminag may buntag atos tong pinalangga mayor Mayor Cid Diamante agaros mi sa office nga always mga higala naas makanunayon mga kigsoonan ang anda mo agak ato mga tuburanon mga higala og padayon nga misubay mga higalas matag nasugdan siyang amahan mga kigsoonan. Muy ni palambo dugang pagpalambo mga higalas mga nasugdang kalambuan siyang amahan former mayor Aljun Diamante may buntag may pagpamina usab diha karos barangay Kugon. Aron diha sa tuang covered court after manaman siguro ang atoang flag raising ceremony no. Sa to mga higalang vice mayor mga kaigsoonan vice mayor Danny Diamante. Sa tuang administrator mga kaigsoonan Kuya Rodolfo da Kuya Attorney Rodolfo da Carlos Jr. may pagpamina og may buntag. Morning ni buhi attorney no. Sa tuwa karoon niya mga higala mga department heads may pagpabinag may buntag des munisipyo. Aritas balita mga kaigsoonan kadinay 18 minutos manong kalabay las 8 sa muntagon DOTR sa probinsya Subo ni Lusad sa tabang sa pagbiyahe program. Opisyal na nga gilusad sa Department of Transportation kung DOTR o sa Cebu Provincial Government ang unang Provincial Government Lead Service Contracting Program alang sa pampublikong transportasyon sa nasod diin nagtimaan kini sa usa ka dako nga lakang sa pag-uswag sa pampublikong serbisyo sa transportasyon samtang gisuportahan ang mga operator o driver sa public utility vehicles kung PUVs. Ang programa gitawag og tabang pagbiyahe program formal nga gipaila pinaagi sa pagpirma sa memorandum of agreement kung MOAS tali sa DOTR Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ug sa kagamanan sa probinsya Subo sa South Bus Terminal diining ulahi lang hingga baguhay lang mga higala. Kini ang unang programa nga gipanguluhan sa usa ka provincial government diin ang DOTR naghatag og 20 milyones ka pesos nga pundo ubos sa net service contracting modality. At tumong sa programa ang paghatag og pinansyal nga tabang sa mga operator og driver sa PUB samtang gisiguro nga adunay kasaligan luwas og dali ma-access nga mga pampublikong transportasyon ilabi na sa subling pagbukas sa klase. Ubos sa kasabutan sa DOTR, LTFRB og sa gagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Magpatuman sa service contracting program aron di dasigon ang mga bus operator nga mo serbisyo sa pagarota nga kulang pa og sakyanan sa tibuok probinsya. Ang mga apil sa bus operator makadawat og insentibo apan kinahanglang musunod sa standard sa provincial government. Lakip ni ini ang pagbutang og GPS service, devices nga kuriktado sa local command center alang sa real-time monitoring pagmintinar sa kalimpyo o sanitasyon or sanitation paggamit o low floor buses alang sa persons with disabilities kung PWDs pagsiguro sa maayo nga air conditioning system o stricto nga 60 passenger nga walay standing policy mga higala. Indot mga kaigsoonan no? At least mo na yung mga higala tinudanay nga serbisyo

publiko mga kaigsoonan. Ha? Mita panghigala tuang di OTR, tuang mga kaigsoonan LTFRB, ay pagpaminos kong amigo da, bisya inting lapos mga higala. Tuang guwapo, way paglubad mga kaigsoonan atong utility diri mga higala sa City Utubran Campus. Maining pagkaliwat siya ang silingan dito sa Titanio Buhawi, way pagkalubad mga kaigsoonan sa pagkambungan. Liwat silang kapitan po mga Ikson. Kapitan Tinidichos. Okay, mga Higala, no? Atong balikan mga Ikson. Servisyo publiko mga Higala. Alang sa kahumugaway, mga Higala. Sa ato ang mga pasahero dito sa Dakbayan Sugbo mga Higala. Paghatag og dugang ruta mga Iksonan. Kaya kung naibaw, bro, murag butangan nagrutang SRT. O nga, may lisod kayo nga. Lisod kayo na diya. Sigara, taksi-taksir gina diya mga Higala. Karon murag butangan nagigruta diya nga doon ay jeep nga mga gang. At least, no? Nga butangan, tanag mga skywalk diya. Oy. Eh, lisura na ilabang-labang diyan napita mga Iksonan. Daghanar man di sila siya diya. Nga ka na, murag hilan na bagay ng napita diya. Kaya sus, bubida, no? Tanaan mo, murag hilan, no? Kaya kanhi, kung ang guna ko, dagat ang guna niya ito, mga Higala. Sa mga karaan, good mga Iksonan, na magin na mga ngunana, mga Higala. Nang medyo na-disturbo sila mga Higala ba? Kinaiyahan, naguba mga Iksonan. Yan, kita siguro may nagpuyo ng kalibutan na mga Higala. Masigun na nagpuyo po hindi na ito makita mga Iksonan. Unang mag-amping good mo mga Higala sa matag lugar mga Iksonan nga mga ngunana, no? Rest in peace day mga Higala. No, rest in peace o condolence nga to sa pamilya in town sa usaka sa Kristan diha sa simbahan sa Putat nga nalumos in town kagahapon. Sa Kristan da ito eh. Dito sa Hidden Paradise mga Higala diha sa Akops Kampuot. Pero ari dagi on sa Ilaya Putat, no? So, ang pinggir na kita. Kanaing mga inana nga, ikinig ko mga batanos magkaroon mga Higala. Grabe ka-agresibo, grabe ka-curious mga Kaigsoonan, no? Una nga ka ng mga lugar na ang mga batanon di mahadlok, no? Subatod pa sa andam tuburan mga Kaigsoonan. Ito na hinabi mga Higala mga responders. Yan mo'y nakaresponde kagapon sa mga insidente. Sus, probida mga Higala. Ang aligo dahil kuno nang managsoon. 15 anyos o 14 anyos mga Higala dito sa Hidden Paradise. No? Nga, kininiya mga Kaigsoonan. Kanam ko Hidden Paradise, doon ang gunay linaw diha, niya, doon na siya ibangag bro, nga musuod ka dito, mula pag musawam pa ka dito, usa pa, pila pa ka metros imong sauman, niya, usa ka maabot dito, makatunga ka dito sa ilang langob, ako na dito, imurag ka ng hawa na po. Muna nga naglapos-lapos yung mga bata, niya ibuong tong maguwang, huwa naman kalapos yung manghon, huwa naman mutunga. Oh, so, yung gitanaw mga Higala, ito mga Kaigsoonan, so subida mo lang nga naglutaw na lang ko sa ito, mauti testimonya sa nga responders na tanaw nga nagbuwa na kuno ang ilong mga Kaigsoonan. Muna nga dali sa kaini ang gibira, paingon ris gawas, no, niya, dali siyang mitawag mga Higala tabang, naka-responde atong andam tuburan, medyo taon-taon na mga Higala, kay layo lagi mga Kaigsoonan yung tao na lugar, ha? It takes 45 minutes mga Higala from the road mga Higala or sa karsada diha sa Sitio Ilaya des Barangay Putat. So gi-CPR na pag abot dito mga Higala sa andam tuburan, gi-CPR na daan sigsoon. Pangutana mga Higala kung sa pang oras na hitabo, alas 12 is odto. Nabot ang andam tuburan dito bro, mga alas 2 na. Kaya ang pagtawag kay wala gi signal. No, may signal, ngita lang signal nga makapos sila, nga ngilanglan sila tabang dito mga Higala. Una yung taon, mga Higala, nakabsang Diyos kinabuhay among katasian Diyos kasi Kristan diyan sa Barangay Putat, Parish Church, mga Higala. Kondolens akong usbo, no? Nga tos pamilya yung taon, nga nagbangutan karon o kinini ang rest in peace nga to yung taon ni Dudong, no? Matanon nga minor edad, mga Higala, mitaliwan, mga Higala. Sorry ta, mga Kaigsoonan, sa laing balita, mga Higala, dahil kagawa dito sa Asturias, mga Kaigsoonan, dito nis bago, na dakpan sa Baybas Operation. Nadakpan ang usa ka barangay kagawad o konsyal sa barangay nga giila sa kapulisan ng usa ka high value individual kung HBI. Atul sa Baybas Operation nga gihimo sa Drug Enforcement Unit kung DEU sa Asturias Municipal Police Station sa barangay Bago, Asturias, Cebu pasado alas 4:50 sa hapon ni atong Hunyo 26, 2026. Ang sospetsado mao si Juvenil Cabanis Noel, 41 anyos, minyo residente og barangay kagawad sa barangay Bago, Asturias, Cebu. Sumala sa kapulisan, apil siya sa ilang drug watch list mga Higala. Nasakmit gikan sa sospetsado ang 22

0: Kung ilegal nga droga ang gamaong suspitsado nga nag-operate sa lungsod sa Asturias ug usa ka kasikbit nga barangay. Kasagaran matod pa sa iyang gat transaksyon pinaagi sa meet up sa iyang mga customer dili lang sa ilang gabalay. Gibana-bana sa kapulisan nga makahalin siya og mukabat sa 50 gramos nga siyabu matag simana depende sa panginahanglan sa iyang mga parokyano. Or customer mga higala, giingon sab sa kapulisan nga ang gapagdakop sa suspitsado usa ka dakong hagit batok sa pagkuyanap sa illegal nga droga sa mga lungsod ug kabahin sa padayon nga kampanya sa PNP o sa Philippine National Police kontra sa illegal nga droga. Ang suspitsado karon anaana sa kustodiya sa Asturias Municipal Police Station samtang giandam na ang pagpasaka og mga tukmang kaso batok kadiya nga may kalapasan sa Sections 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002 mga higala. Sus, pagkapaitam nga kaigsunan ang nibro ni Tabua bro. Usa ka kakonsihal mga kaigsunan sa barangay. Ika mo'y dapat mahimong ihimplo mga higala sa imuha mga constituente. Unya na unsa may hinuon ni Ron nga mo may hinuon ni usas mga giilang a high value individual des barangay Bago mga higala des Asturias. Nausikop mga kaigsunan kini. Ako gihapon mga higala i-congratulate mga kaigsunan ang kapulisan sa lungsod sa Asturias mga higala. Ining ilahang kalampusan, ini mga higala ang ilang pagkasikop nila aning maong barangay konsyal mga higala. Nag-iisip na nilang usa ka dakong hagit mga kaigsunan karon sa ilang lungsod. Yung paggrabing pagkuyanap sa ilang lugar nga mismo mga higalang opisyal sa barangay mga kaigsunan na impluensyahan na mga higala o gani ng impluensya na po mga higala mga parokyano o muhalin mga kaigsunan o may gidaghanon rabasa. Ha? May gidaghanon nga drugas mga higala. So mga batanon mga higala in town din napita. Simbako mga kaigsunan in town. Ha? Yabag mga higala, makapalit aning ihanggip. No, muna nga itong pasalamatan mga higala itong kapulisan, Dias Asturias, Kamudas Bago, no? Salamatan ginato ang kato mga kaigsunan, kato mga gidikanan na ito niya, itong pasalamatan itong kapulisan. No, nga, naah, itong kapulisan, way hunong mga higala, bisan pa ito, tuod o grami pagkuyanap sa drugas karon, pero na itong kapulisan, piraminti mga higala, nangitag pamaagi, aron masikop ni mga dinagko, mga higala, sama ni ining mga klases drug personality. Kunos mga higala dito sa Asturias Police Station. Samta mga higala, arita mga kaigsunan, arita buliso ta bro, no? Dari sa tuha karon nga order ni Bro Alcer Dungog, ay, no? Doon ay balita karon sa Bro Alcer Dungog mga higala. No, naaron diha sa Sibiko 2, nanukad mga kaigsunan, balita niya sa Kalabuas Provincia. O sam, atay 28 minutos man kalabay alas 8 kabutagon. Good morning, may pagpabinaw karon nga to sponder. Mugamhan sa Kalabuas Lungsos Tuburan, former Tuburan Mayor Aljon Jamanti mga higala. Minaw karon diha ni Kuya Mayor Aljon Jamanti, former Mayor mga higala. Ato ang kanhi, Mayor Sulungsod mga higala. O pankaroon mga kaigsunan, padayon gyapon mga higala. Gamiagak, mitabang, sa kasamtangang administrasyon, aron gyud mga higala, mas mapalapdan pakining mga kalambuan sa tuang lungsod Suburan nga mapahimuslan natong matag-usab mga higala. Dili lang sa pagkakaroon, kundi hantos umamot generasyon mga higsunan. Arita, mga higala, Bro Alcer Dongog, Dukad Live, Gikan Sibiko 2 mga kaigsunan, naka-standby na. Si the Captain Moves, Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa lungsod. People's Governor Pamela Pambari 4 magpakigbahin sa Asia Pacific Circular Cities Forum 2026. Usa na usab kadakong dungog alang sa lalawigan sa Sugbo nga gidapit si People's Governor Pamela Pambari 4 isip chairperson sa Metro Cebu Development and Coordinating Board kon MCDC Voga Gobernador sa Sugbo sa Asia Pacific Circular Cities Forum kon APCC 2026 nga gipigayon sa Yokohama, Japan karong September 2 hangtod sa September 4, 2026. Ang maong forum nga giorganisar sa ICLEI Japan CityNet o uban pang international organizations magdigom sa

0: leader gikan sa nagkadayang nasod sa Asia Pacific aron isgutan ang mga inisiyatiba o praktikal nga mga pamagi sa pagtukod og circular cities. Pinaagi sa sustainable urban development ay environmental protection o exclusive economic growth. Gilauman nga mapaambit ni People's Governor Pamela Pambari 4 ang mga kasinatian o maayong pamagi sa lalawigan sa Sugbo sa pagpalambo sa malungtarong kalambuan. Samtang makakaton usab gikan sa mga best practices sa ubang mga syudad o nasod. Ang maong pagdapit nagpakita sa nagkadako nga pagila sa international nga komunidad sa liderato ni People's Governor Pamela Pambari 4 o sa padayon nga pagpaningkamot sa Sugbo sa pagtukod og mas ligon, limpyo o balontarong kaugmaon alang sa tanang Sugbo anon. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio. Og nanukad na lang diri sa Cebu 2. Shout out ni Sir John John Sumalinog og ni Barangay Konsyal diha sa Tuminhaw nga si Konsyal Joan Sortonis og happy birthday sa iyang sister nga si Eva Tutor. Og si Hildo Galliardo Ide Induna. Andy Laurenti, kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcir Dungog.
1: Daghan salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcir Dungog, mga higala. Kadlay, mga kaigsunan, gikan sa Cebu 2, mga kaigsunan. O rito, mga higala, besos, perbeda, mga kaigsunan. Ilalentaw ko lang ayan, mga higala, kay kadaghan, mga kaigsunan, sa nag-views ng Facebook Live. 32 or 32k mga higala. Sabi na ka na. So, katungupan lang nagpaminaw. Mga nagpaminaw ka sa radyo niya, doon na mo yung mga data, doon na mo yung wifi connection. Hala, search Angeriel Bihasa Mourinho as ingente Facebook account. Ay naidaghan mga higala, nag-view na to karon niya, basin madugang-dugang mga higala. Ay inyuhang mga accounts yung nag-view sa to ang Facebook Live karon. 32 or 32k mga higala. 32 kabuok. So mga kaigsunan, ayawat na lang mga kaigsunan, madugang-dungangan, no? Ning ato ang mga nag-view karos Facebook Live, mura na asilig at ngan mga higala ng eskutanan karon. Mura din not eh mga higala, no? Kay at least ato ang mga kaigsunan, hindi mo na ingon mga higala nga. Ha, kinini ang matag programa na ito diri kung sa mga isyo itong isgutan mga higala nga doon na tayo kasuko or so wala oy. Ito ang mga kaisunan is pagpasabot lagi na mga kaisunan. Paras ba ito Tagalog sa unang tarang artista bro? Itong kaoba nilang Baballo, nila Rippo Dwight sa unang itong mga ana ba? Inik-ingon. O katong Larry Silva, masiguro itong upap. Ingon nga, galit ka ba? Ingon. Hindi, nagpapaliwanag lang. O, di ba? Ayun, ala, rago na siya mga exos, burbida, gin mo eh. No, so, doon ay 32 ka mga viewers. Salamat kayo, ha, sa mga nag-view ka sa Facebook Live. Ito na hinahinayan sa daan. Ang kanang mga nagpadangat sa ilahang mga mensahe. Kaya, exos, burbida, nagahin gini sila mga higalag oras pag aron makatype mga kigsunan sila mga mensahe niya. Nag-atang po gini nga mag-read sila mga higala. Matod pa ni Ma'am Bernadette Comendador, good morning sa taga Mag-Upi. Okay, das Mag-Upi diya sa Magatubang siguro ni Sakop kung diha sa kwanan ni Magantoy, no? Salamat yung tanah diha sa barangay Magatubang. May pagpaminaw dahil sa Agbagakay sila si Pare Romeo. Kay Anthony, may pagpaminaw diha, no? May John Anthony, sila si Pare John Mar Bagabanga, Pare Mari Maricel Bagabanga. Sila si Dung Marson o si Bebe Princess, may pagpaminaw yung tanah diha. Clarissa Pilipas Manigo, good morning, Kuya Jeriel. Og si Labland Labrador, shout out by Idol. Salamat kini mo diha, bay. Diha karon sa good morning ni mo diha, no? Ni Labland Labrador og si Ina Pinka. At Ina Pirmi gini siya nagsunod mga higala. Kauban si Bird Nudge Pink mga higala. Bay buntag yun diha, naaros na salapihan diha sa barangay Punta mga higala. CJ Kanyete, mayong buntag pa shout out from Kugon, Kalubian. Og si Minsin Minsabis, ay inyo ang makugihon, maabtikon, mga higala.

ko ng surgery, mangutana ko sa pwede ra ako ra mukuha sa amo ang ID sa ako ang banay. Yes, pwede kay ma'am. Sa akin ni Antobrano pag tinabangay adto sa office sa tupag pasensya na siya. Okay ra kayo ma'am, no? Adto dito ma'am, bisita dito ma'am ha, kay magpakutaw tarog kape dito Tuburan Coffee, no? Natay coffee maker na ron dito. No, ya si Cathy Marfil Sortones may buntag sir from Mulupulo Bagasawi. O si Borge Parilla, good morning Kuya Jeriel, guwapo na minaw kunin mo pirmi kalambuan sa lungsod Tuburan pag thanks pagbasa. Ginimawa ni mo ang imo ang ako ang tinud-anay nga apelyido da. Inerba akong tinud-anay nga apelyido dong Jerome. Ako giningi tago-tago. Kay lisod gayo og kinini ang daghang makahibaw aning among apelyido. Nga miyembro da ikos pamilyang mga guwapo. Oh, kami diri maghigala mo ginang gitago-tago diri sa Bitirijo. Ang buros gyud may mga kaliwat ra. Kaliwat mi sa G family. Ang una gyud ang among uyuan si Engineer Fernando Manggubat Jr. Fernando G Manggubat Jr. Fernando Guwapo Manggubat Jr. siya. G family. Ako ang kauban ron diri sa istasyonan si Roland G Butoy. Roland Guwapo Butoy maghigala. Hawag sa ito na mo kini ang uyuan tos pag-agawan maghigala tos Tata G Gutwal. Tata Gutwal, guwapo Gutwal maghigala paminaw ron mga iso dung hayon may pagpaminag may muntag di mo na karos Tuburan Public Market o si Borge Parilla. Good morning, congratulations mga tulpa bagong kikasal ko nung kagahapon si Jamel Parilla o si Ma'am Diane Cindy Mojado. Okay niya si Rochelle Gallardo. Hi kuya, good morning. Pa-shout out ko sa kong mama Rosie Pantor o sa ako ang nanay Kondring o tatay Mildo o sa ako ang mga iksuon mingaw na kay kunila kuya. Watching from Pasay City, Manila. Ayay. Well, padong masiguro nis gawas nasod si Day Rochelle, no? Evangeline Q Parilla, may buntag. Okay niya si Jika Nuval Kuduy. Shout out sa kong anak ron nga si Jim Gabriel Kang Maong og si Darla Biasa. Bye, greet ko happy birthday ni Dona. Okay, happy happy birthday pag-usab Dona mi Bihasa. Happy birthday. Si Julito kinini ang Malinaw Buntag bro og si John Kumahi Cuesta. Shout out kay Jerel Gas and Go. Okay, dias danungson no. Onyas din din Subang. Morning sir, shout out ko sa tanang tigpaminaw nimo. Salamat, God bless from Balamban Cebu og si Totvin Santito. Vintot Santito, shout out by Jerel, mabuhay ka hangga't gusto mo Santito family. Yes, habang may buhay may pag-asa. Ha? Hangga't may maktan may pag-asa mga igsoon ha. Tag-adlaw, mga higala itong pasalamatan, mga kaigsunan, bisag unsa takakabos, bisag unsa mga higala itong pagpaningkabot, ang importante ato ang pasalamatan, matod pa mga higala, ni Ma'am Odit Diha, nga Galyardos Barangay 1, atong presidente, istupag mga higala, matag-adlaw, nga gasas, kinabuhi, mga kaigsunan, atong pasalamatan, matag-buntag, na ipugwat pa ta mga higala, nakamata, nisiga pa na itong matas, kabuntagod mga igsoon, nanginabuhi, mga higala ang tinarong, himsog ang panlawas mga higala o matag membros pamilya. Kana rin mga iksuon mo nito ah. Ita mingon mga iksuon pa sa nang uban nga. Kung siya nabots kinabuhi niya. Wa magtanaw kung sa sila sa una mga higala. Muling hindi sila gikan. Angil-ngig na kayo mga istorya mga higala. Bisag walay igong basihan mga iksuon. Oh, so, alita mga higala. No? Kaya rin maghisgot ang mga iksuonan sa so, before and after mga higala. Okay, lahi man tong diya bro kay in the beginning man to Genesis man to siya mga higala diri sa to ang hiskutanan mga higala karos kalambuan sa Tuburan the before and after mga kaigsunan apan sa di pa ato sa ding basaho ni this Tuburan Cebu the spring of success nga mga Facebook kuan diri bro no? Nga matod pa mga higala gipost diri sa kuan eh sa ato aning kuan spring of success na order Tuburan Youth Development Council mga higala no? The Tuburan Adolescent Health and Development Youth Advocates mga higala kung Tadia has been named Visayas finalist in the 10 Outstanding Unsustainable UN Sustainable Development Goals mga higala Awards 2026 placing the youth organization among countries outstanding advocates for adolescent health and sustainable development mga higala. The recognition marks a milestone for a movement that began with simple vision.

to empower young people through health, education, leadership, and community involvement. The what started as local volunteerism has grown into an advocacy recognized on a national stage, Mangigala. As part of the recognition, three representatives from the said organization went to Puerto Princesa City for the UN SDGs Youth Convergence 2026, where they formally received award while awaiting the announcement of the top 10 national winners. Beyond the awarding ceremony, Kadya's advocacy was featured in the Philippine SDG Youth Index 2026 and National United Nations Agency reports, giving a wider platform for the initiatives that first took root in the municipality, Mangigala. For the young volunteers of Tuburan, the recognition is more than a place among the finalists. It is proof that meaningful change does not always begin in the country's biggest cities. Sometimes it begins with a few determined voices in a small town, Mangigala, like Tuburan, Mangigala. Sama rin sa itong lungsod, mga kaisuna. So, akong Usbon, congratulations, Mangigala, nga to sa itong mga kabatanunan, volunteers, mga kabatanunan din sa itong lungsod, Tuburan, Mangigala. Tuburan Adolescent Health and Development Youth Advocates, Mangigala. Nindot niya, mo na yung mga maayong ihimplo, Mangigala, sa itong lungsod, mga kaisuna. No? Mga kani yung ta, no? Yung ta, Mangigala, no? Ang mga klases batanon, Mangigala, may dapat na itong sundon, Mangigala. Karon mga kaigsoon, mga batanon, karon mga higala, tinalisura, no? Sa mga panghitabo, karon mga kaigsoon, delikado na kayo mga higala, mga gipanghimos, mga batanon, ito sa mga lugar. Nga, kita sa lungsod Tuburan, together sa tuang pag, sa pangagamhanan na ito, mga higala, nga padayon nga nagiya sa mga kaigsoon, padayon nagsuporta sa mga batanon, sa bisan unsang aspeto, basta lang kaayuhan para nila, mga higala, no? Ato ning masalamatan, mga kaigsoon, no? Okay, mga higala. So, napailain mga kaigsunan, alang gyapunis mga kabatanunan, maging eskolar para sa bayan. So, the PNP, Police Regional Office 7, mga higala, kung PRO 7 Facebook page, mga kaigsunan, may post na karoon, mga higala, sa PNPA Cadet Admission Test Online Application 2026 is now officially open. Abli na, mga higala, no? Ang PNPA Cadet Admission Test Online, mga higala. So, apply na, mga kaigsunan, or kininiang kuana, no? Kininiang take na og exam, mga higala, no? Sa aning PNP or Philippine National Police Academy Cadet Admission Test, mga higala, online application ning tuiga, mga higala, 2026. Ni matod pa, mga higala, head to the call of service, mga kaigsunan. Your journey to become a police leader starts now. Be a PNPA cadet, maging eskolar para sa bayan. Apply via PNP Kitos, no? Ya application period June 1, mga higala, to September 30, no? Date of examination October 25, mga higala. Qualifications, natural born Filipino citizen, mga higala, no? Kati yung natural born Filipino citizen yun, no? Ya must be 18 to 22 years old before May 1, 2027. So, take note, ha? Must be 18 to 22 years old sa di pa ang Mayo 1, 2027, mga higala. Weight average at least 85% or higher, mga higala. So kinahang lang gini may kidakon yun, no? Kay kinini ang yan ni basta-basta po taon ng academies PNP, mga higala, no? Single and has been never married nor pregnant for family for females, mga higala, nor has illegal obligation to support child or children, mga higala. So kanang way gubin ulitaw gyud, mga higala, o daga gyud, mga kaisuna, no? So single gyud, mga higala, no? Yeah, minimum barefoot height 5'2", mga higala. So tagas gyud ni, mga higala, kay officer man gyud ni sa mga laki ni, mga kaisuna, 5'2", no? Yeah, 5 flat, mga higala, sa females, no? Pero yan, no? Sa una gyud ni 5'4" gyud na, bro, ang minimum height gyud, bro, no? Kisa man ni, no? Preliminary okay dai, no? So okay, no? Human ani, no? Ato ning ikwan, no? Atong kwan, mga higala, no? Adi rin data sa height, no? So sa una, bro, 5'4" gina.

ang nalimpyo gyud nga gala. Must not be a former cadet of the PNPA or other service academies and never been dismissed from any private employment or government position for cause. Now, PNP CAT AOS requirements, please have your clear scanned copies mga higala. PSA birth certificate, no? Mga mga requirements mga higala. Passport size 2x2 ID picture with name tag. Retest form 137 and 138 with general weight average of at least 85% or higher. Active verified PNPA accounts mga higala. Apply on online mga higala. Ay website mga higala diri www.pnpacatos.com. Applying through PC is highly recommended. For mobile phones, open in external browser to avoid lagging due to massive access. Patience and good comprehension are basic traits of the future officer. Good luck ka aspirants mga higala. Bubo lang itong oras da, no? Dagang tagiskutan sa pamilaan diri bro, no? Tuling hinahinayan ang kuan. Okay. Akin inindot sa ni. Ato sa rikon in para pagpa-encourage sa mga kisunan ng Tuburano. Happy Sunday. Kagapon mga igalagi po sa Tuburano Cebu Spring of Success. Life may not always give us everything we ask for mga igala. No, siguro dilitanan mga igala makabot makuha na to mga kisunan sa itong kinabuhi. But it never fails to give up us something to be grateful mga igala. Di na mo'y rason mga kisunan. Sa ini ang pag-surrender mga higala kundi padayon ta and to be grateful mga kaigsoonan mapasalamaton mga higala matod pa no padayon mapasalamaton mga higala sigunas kong giingon sa the gift of life mga higala lindot kayong kinabuhi sa kalibutan mga higala ayaw usiki ang imong kinabuhi nga puno sa kasuko puno mga higala sa kayugot puno sa pag aron-aron ingnon mga igso di ba puno dapat ang ato ang kinabuhi atong isulit nga mas daghan tag amigo no daghan ta mga higala mga higalaan no nindot nga matug ta mga higala kini ni abang mamatay tang murar tag natug nga ligid magkulis maot imong naong okay daghan ang nawili nimo mga higala no ay kitantanan mamatay mangita mga higala o may mo bato na to sa kalibutan mga igso nga adi tay kuan ay mga higala tabanganan in town sa atong tuburano pag tinabangay Tatay Apolinario Diamante in town asa ni nga barangay membro na to ni Stupag no dito des barangay Kugon so membro sa Tuburano pag tinabangay akong gi sampit no ato ang mga kaubang membro sa tag 10 pesos lang in town no atong tabangan ng ato ang membro or ang pamilya sa membro na tong mitaliwan no nga si Tatay Apolinario Diamante so mag-amutay na sa tag 10 kitang mga kuan mga higala mga membros tupag diri sa ato ang kalungsod no kun ang giingon mga kigsunan ang pagtabang usa ka bahandi anon ug usa ka tawhanon mga higala natong gibuhaton misyon nato sa kalibutan mga higala ani atas kalibutan dili para las untong kagalingon kundi para sad mga higalas uban nga kapahimos lang ta mga higala makatabang tas uban mga higala the more blessing the more you give the more blessings mga higala usab no nga moabot ato mga higala you receive mga higala no so it's better to give than to receive mga higala so may ginang kita may mutunol kita may muhatag mga higala isa kita may tabangan oy gina sa ginoon sa ako magpatabang sa tuang tuburanong pagtiba dinabay bahalag masikog hatag o Jesus oy unya na nasad tagail lang sa ako ginoog daghang kayong kinabuhay arong mas padayon tas pagservisyos tinarong mga kaisunan no so paghatag og insaktong informasyon mga kaigsoonan. Dili butbut mga higala, kanang istorbut, istoryang butbut mga kaigsoonan, no? Pero naman gud mga higala gumikan sa katoxic social media sa pagkakaron, daghan kayong magpakaaron-aron ingnon mga higala. No, kita diri mga kaigsoonan is purely paghatag ra gyud og unsay mga wa ni antos ato ang lungsod mga higala, unsay nakawang ni ato mga kaigsoonan, unsay naa karon nga mihuli mga higala o gani nag-awas-awas mga kaigsunan. Pwera lang atong mga higalang di gyud mga kaigsunan mudawat mga higala. Di gyud gustong makakita ug unsay tinud-anay nga transformation sa ato ang lungsod, di ba? Ang uban ingon sa social media, dauton dayon ang kuan sa tuburan mga higala, no? Ana magidang tao mga kaigsunan, di ba? We cannot please everyone mga higala, no?

kanang mag-ingon ta ba mga higala, way katagbawan ang tao mga igsoon, no? So, dunay dako kay diferensya mga higala. Ang kining gitawag mga higala, nga tao nga giganahan ni mo bro, kaysa tao nga gitagaan kagibugaton. Dako kay nagdiferensya mga higala. Kanang ganahan siya ni mo, asa magkana bro, kanang ganahan siya ni mo, kanang gitagaan kaniyang value. O, kanang yung gitagaan tag-value mga higala. Kaya kanang kuan mga higala, kanang giganahan rasin mo mga higala, siguro doon na siya rason. Nga nga nung giganahan siya mga higala, sige han baro na mo, o tagay, higit ka nang asa, tagay mga higala, ngayon pinanggap, sige kuan mo, sige han, lang kunin mong tunol o baso. Example na mga higala, istorya ang binugoy ba? Pero alang uban mga kiksunan, nakapahimus, sige pahimus pa mga higala. Uy, unyag din ang makapahimus mga higala, wala na yun. Ha? Mo against na nimo mga higala unya iyang kalimtan mga kaigsunan ug usay imong tanan nga hatag natabang niyan mga kaigsunan, di ba? Lahi tong gibalyo ka mga higala, gitagaan ka og bili, itagaan ka gibugaton kay iyang nakita ug usay tinud-anay niya nga pagkahigala mga kaigsunan. Kay do na may ubang amigo bro nga amigo lang sa tagay, amigo lang sa bisyo, amigo lang sa unsa na diha. Pero sa tinud-anay mga kaigsunan kinabuhi gyud diha mga higala, panahon nga magkinahanglan na iyang amigo niya, panahon nga unsa na diya, sa kalisdanan, challenge iyang kinabuhi, wa na gyud amigo kasagaran nga igsoon. Ako, magkapahinomdom na ko, mga higalang giingon ako sa kong ginikanan ni Adto. Nga dong, wa gyud barkada ni mong malingid o masakit na ba ka? Unang ay gyud palabi anang sige ninyong inom. Ha? Ni Adto, mga higala. Unang mga batanoro, nagpaminaw. Paminaw, wa gyud ninyong ginikanan. Kay walay istoryas ginikanan nga makapadaot ninyo mga higala. No, muna nga, way barkada mga higala. No? Labi tayo istorya bro, nakita na ko sa Facebook bro, nga usa ka amahan ba? Nga, kwan, medyo may kaya sila, yung anak ng birthday, ikaw ang mga adlawa, o, oh, karang anang adlawa. So, wapas yung mga to sa eskula, ningon ang bata pa. Ikaw, kay lahi man ni mo, kay mura man siyang ipalitan, o bike, yung mga anak, no, si Munmun, advance happy birthday day, Munmun, kung sa birthday niya bro? Ah, July 8 pa, no? Advance happy birthday dong Munmun. Pilde ko na siya ting tunay hapon sa billiard. No, so, ang katong bata, ah, wala siya magpapalit og bike siyang amahan. Yun siya nga pa. Birthday na ko ron. Kung imo kong pinangga, palihog pa. Tawag ako mga barkada. Kay aron ini karong hapon, ari may manihapon. Ari may maglingaw-lingaw ko ang mga barkada. So, doon na siya mga 15 ka mga barkada, bro. Lord man, ang bata ni Alakaw, ni Atos Eskwilahan. Eskwila, mag-excited kay bata sa pagbalik niya. Pero pagbalik niya, mag-celebrate si siyang birthday, nga kao ba niyang mga barkada? Sus, karon pagbalik niya, bro. Balik niya sila, bro. Boom, siya mingaw kay ila, ha? Mingaw kayo. Pagbalik niya, tulor yung kabok niya barkada na adito. So, ingaw siya siyang papa, usag utaw niya pa. Yung nantika nga tao, gang akong tanang barkada. Kay birthday na karon maglingaw-lingaw, me. Ingon ang yamahan. Pasinsya kay dong. Kay wa na ko sila ina na birthday ni Moron. Akong ina na imong tanang barkada. Kung pwede ba makabisita mo sa akong anak kay siya nagmasakit, iya nagkinhanglan siya sa imuang tabang. Kalois Ginoo dong, mura gid sila tulong na abot. Ang uban wa gid magpatalinghog. So ingon ana mga higala ang lesson mga higala. No, so dili tanan tao mga kigsunan nga ganahan nimo mga higala na agi na tinud-anay nga kuha nimo. So ingon ana gid mga higala, muna kita diri sa tuang lungsod mga kigsunan. Ayaw gyud kalimti mga higala og unsay kaniadto og unsay pagkakaron sa tuang lungsod mga higala. Kini lang pagkayabag karon sa mga batan-on sa giniling drugas. Unsay tuburan ni adto mga kaigsunan, ako na balik-balikon mga higala. Kung wa pa siguro mga higala ay miabot na namunuan rin sa tuang lungsod mga higala nga hugot kayong nakigbatok sa giniling drugas mga higala. Hayan nga bisang iskinahagya po mga kaigsunan, dunay drugas nga gitunol diha

atong vlogger nga babae manghigala nindot kay tatuos dughan ingon matod pa niya bro wa na inflow pa usam nga mapil mag vlog vlog di mo kalito kag ar mawalang inflow pa mawala ko na inflow no so kuan mga higala muna atong pasalamatan mga kaigsunan as aginikanan kampanti ta mga higala nga di nasama sa una ang lungsod sa kuburan nga bisan asang iskinaha dunay siyabo nga itunol.

0: mga higala. Talamak mga kaigsunan, naghitak ang rugas mga higala. Ba't karon mga kaigsunan? Ubus, paglingkod mga higala sa mga gamahanan ni kanhi Mayor Aljon Diamante. Hingpit nga napapas mga higala. O karon hingpit nga namintinar mga kaigsunan nga wala na gyud mga higalay mga dinagkong players rugas sa ato lungsod tuboran. Wa na gyud mga higalay resident drug pushers mga higala or high value individuals mga igsoon. Doon naman kani siguro yung mga anak. Nasikop mga higala, ba't street level individual lang mga igsoon. Kanang mga ginagmay mga higala nga, ikan syudad niya, kung di nakapenetrate, kumbaga mga igsoonan. Ha? Di nakatalab mga higala, kaya pasikop man na yun. Kay ang kapulisan, hugot ang ilang programa mga higala sa ginlindrugas, pakigbatok mga igsoonan, unya hugot pod ang atuang LGU mga igsoonan nga nagsuporta, aron di na gyud, hughimpit nga mapapas na gyud na mga higala itong mga kasamtaaw kay panghitabo ni adto mga igsoon. So, lain pa mga igsoonan, before and after mga higala. Ato na lang kuan mga paspasan kay bubo na tag oras. Ang mga tunghaan sa kabukiran mga igsoonan, ang mga karsada ang uban maghisgot sila karsada mga higala diri. Ayo gisgot itong karsada di ato ah. Although ning agi na tong lungsod pudim na ato ang proyekto. No? Kanang ato ang mga higala. Oy, katong uban mga kaigsoonan, masige magtagaw taw mga higala. Wamgay mo kasuroy sa 54 ko barangay lungsod tuboran. Inyo pa kung kuhito, inyo pa kung atngan diri igawa sa gositiyo. Inap sakya ko rin mong motor, be. Magsuri-suroy ta, ikalay pag-gasolina. Ani marato na may gagawin yung gasolina, bro. Ikalay pag-gasolina, kahit tultulan ti kag-asang dapita mga karsadaha des lungsod sa tuboran nga naablay mga kaigsoonan, napasiminto mga higala, og dako kay gikatabang sa itong mga mag-uumas kabukiran, og hastang ikaw mga higala, ngayanong kumusumidor sa lungsod sa mga utanon mga higala, nakapahimuos taniana. Mga produkto sa ato mga mag-uuma mga igsoon. Yan ang napita mga higala. Ikaw nga naakaroon diya sa tumugpa, ikaw nga naakaroon diya napita sa amatugan, ikaw nga naaroon diya napita, asa napita lugar mga higala diya sa kabukiran, nga niadto, pait kayo kung panahon magpa-ospital ta mga higala. Karunyano na lang kayo nato mga kaigsoonan, manawag tag-anda masuko patag malangay. Yano na lang kayo natong pagtawag og responders. Ambulansya, magpakuha kita diri mga higala kay nagbati ng akong asawa. Ha? Nagsakit ang tiyan mga higala sa akong anak. Yano na lang kay nato mga kaigsoonan nga kana mga higala. Ha? Muna yung wala to, suspida. Ya, maghisgot mga higala anang senior citizens mga higala kay matod pa muni mo una. Saan man tao na to eh? Siguro na sa kong kiingon. Ikaw, sila, ako, kami, kitang tanan gusto mga higala atong mapinsyonan ang atong mga senior citizens. Apandunay mga ahinsya sa gobyerno sama sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD mga higala nga nagsubay mga kaigsoonan ta sa ilahang mga pamaagi. Ato tani Secretary Gatchalian mga higala, siguro mo reklamo ana. O nga noon, there is tuburan mga higala doon na paipipila sa mga senior citizens. Ako nang usmo na kumusuko ha. Pero balikingon nga ikasuko balik ko no. Malagi tao tama suko, nagpapaliwanag lang. Ako lang gipasabot ninyo kay usay das post mga higala sa Facebook. Gipo sa tuburan Cebu, the spring of success mga higala. Ang official statement mga higala. Mudit siya lang kapag comment, wa mo basa mga higala. Daghan mga kaigsoonan, wa makasabot mga higala. Tingnan sila, ah, daghan kayong positibo nga mga komento. Ay, positibo ba? Ay, nga. Daghan ang wa kasabot, no? Akong usbon, ikaw, kamo, sila, kitang tanan mga kaigsoonan. Uros gyuta, kisa may wa mangandoy mga higala nga atong matagaan o social pension ang atuang mga katiguangan. Indigency pension. Kita, kitang tanan. Kung kaloy antas Ginoo, maabot mo tas katiguangon. Di ba? Kisa magkita di mangandoy mga higala. Pero doon na lagi tayo mga kaigsoonan nga nag-agad ta mga higala. Gani mismo ang ditos barangay Mangga. Nga gani sila mismo pagpaningkamot nila mga higala ang murag nag-servisyo matod pa ni Ma'am Israelita bro sa muram tanig mo lansar kung sa ilan sara na to. Gata lansar ay presidente sa kapilya. Nga grabe itong pagpaningkamot ani tungod lang yun sa pag-servisyo siya mga kaobang senior citizens o hantod karon wag ikon siya mapinsyon eh. Pero patutas atong mayor mga higala gusto kay siya nga mapinsyonan ta mga kaigsoonan. Mwanto ta sa itong opisina sa USCA. Di kay mingon ta nga, ang reklamo mo, ato reklamo sa opisina. Ang reklamo ko no, kay ato ko no laban o kasaba. Ay, sabi diha, oy. Naglibog ko kusay sabon gamito na ng laban ta kasaba, bro. Ha? Dili, no? dili ta anang mangingon ana nga pamana maghatag man ka mahigala og disinformation sa mga tao, ngingon ana ba. So do na tay gitawag og formal complaint, no? Kana bitong dunay mga reklamo sa korte, reklamo di man mahigala, gitawag na siya formal complaint mahigala. Kanang mga reklamo diha sa social media, tagaw-taw diha di man formal. Kay mga abnormal man mga higala. Kunay lihox abnormal mga higala. Kay kung formal pagkang klasis pagkatao, hibaw kag unsay proseso. Di mo ang reklamo mga higala. Di kay mingon ay kagamito din mo mga tiguang. Kinako, nakuhan ko sa mga tiguang. Kinsa ba ganyan tayo, waoy? Kitantanan matiguang man ta? Di ba? So kita mga higala itong anong usbon mga kiksunan. Di lang na problema sa tuburan. Kundi problema na sa tibuok Pilipinas mga higala. Try to search unsay gamit sa imong cellphone mga higala kung dili nimo mga kaigsoonan gamiton aron ka makakat-on mga kaigsoon. Kay kung imong gamiton imong cellphone mga higala sige lang kag tan-aw ana mga toxic mga tao diha. Mga vlogger pa aron-aron mga higala nga pambiyos ang aspiring vlogger mga higala pero ang vlog wa hilig nila mga kaigsoon. No? So mana mga higala. Ayaw jud no gamita ang cellphone nga aron ta makakat-on. Be a professional bisag inon ta mga higala. Wa't ay grado, wa't ay nahuman mga higala. Pero ang atong gihimo as a professional netizen. Oh, diha sa social media mga higala. Dili ta nang magpakwangkwanta mga higala kay no, inala ta mga kis pakita ginato og kinsa ta mga higala. Dunay proseso, dunay ta gitawag og formal complaint kung dunay kay reklamo mga higala. Og dunay mga saktong hinsa sa gobyerno nga nakupot ini mga igsoon. Ang DSWD mga higala, huwag inyo pangutan ah. Arin noon mo sige bakbak sa tuburan. Ang tuburan mga higala, busy kasi pagpagitag pamaagin nga mapalambo na to alungsod. At tunay tiwason og mga adlaw mga higala. Padayon ta mga kisunan. Karong Martes puhon, ugma puhon mga higala. Barangay kalangahan ta, mag-outreach program na sa ta mga higala. Kala landaan, before and after outreach program mga higala, huwag ina niyan to mga kisunan. Apan karon mga higala, kada simana kang gipangga sa tuang administrasyon, sa tuang lungsod sa tuburan. Gapon kinyang pubring isuon, pubring silingan, pasinsya kayo sa mga greetings, nga wa na ko ma-mention, mga higala, mga amigo na ko diha, nga mga naghuwat sa kuang greetings karon pasinsya kayo. Kaya doon na gitay, importante kayong gisgutan, mga higala, nga dapat ang mga tao isip usa ka gitahasan, mga higala, sa pagsabwag mga kaigsuonan sa maayo, yung saktong impormasyon, mga higala, ako ginapaning kamutan, mga igsuon, no? Hey, lisod kayo nga mahilo atong huna-huna anang mga naadas Facebook kay Musguan. Ako pa ninyo niyo nang i-report. I-report na ninyo sa iyo na kanin, yung ana, yung tanan yung i-report ito ikaw man. I-block na, mga isamok. No? Eh, kanang mga tao na toxic na, no? Makahatag na, og dili mayong impormasyon, makahatag nag-stress na ito, mga higala. Smile, aron ang imong kunot, aris imong agtang, balhin si imong lubot. Siya po, kanyang pubring isuon, pubring silingan, Jiriel Asintiente. Salamat sa pagpaminaw. Lunes sa kabuntago na itong tanan.
1: Juriel Asuniente, Servisyong Waylipod-lipod, Servisyong Way.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio. Radio. Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman yung makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mainga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking boutique.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Lagi na ba'y butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Pabalit sa mga butika.
6: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Said Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
11: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat dun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag-76.
10: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
12: The Morning Drive.
10: Every morning.
12: BT 98.1.
10: Morning Drive.

0: Para sa mga limpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
2: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relieve gid sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dala ang gid ana ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gid ko si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Surigao City. 34 years old na ko.
2: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said marketing incorporated.
4: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
5: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
6: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
4: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
5: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
4: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
7: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
8: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
9: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
13: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
15: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
16: Hindi kong tigon. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir, lah. Nindong ka po, kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil. Ay, mamatay, positibo mo yun.
15: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: BT Radio 98.1 FM.
14: 98.1 FM.
18: At

0: 88.1 BT Radio.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Hello, kung naninaw mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong duro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, Mag-76.

Hometown Insurance Services sa pagsibisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugangatan Insurance Services. Handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP. New

0: DJ.1.1 BT Radio
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga nga kong mga TL o mga pagkakit. Hindi na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500.

0: Bis kapag kaon kinahanglan yung gamag DTX 500 o may TC aron mahatagan o protection ang imuhang mga selula.
1: Husto!
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wax condition,
0: wala
1: ano?
0: Wax condition, wala kay gana.
1: Irritably?
0: Masi sa 2017 study nga mga laki nga bugamit o daghang kamay ang makadevelop o depression o uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatapos. Tabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usapa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang atambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra lang nga kaon ug kamay. Sir GP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
4: Husto! Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
4: Dili pag-abusohon!
2: DTX 500!
5: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: tila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita? Mm,
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: O, sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas, day ma'am?
3: Tawhay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Jumpstart your day right here.
7: Good morning.
8: The Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive. BT90.

0: Wagon o Gadrap Traka. Uga anda masab ang atan insurance services sa pagsibisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga atan insurance services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP. New license. O non-proof to proof. Agatan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 09081452650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Athan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na.
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong V-Tron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos suka dato nakainom siya, kusog na siya mukhaon ko. Na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi iya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron Therap dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Kuya, kliinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Gigamit kuya.
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
6: Ha? Isa din na aanak kuya.
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamitan kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
7: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, aduna ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw

0: BT Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na tug doktor sa atong lawas or guardia sa ato ang lawas. Okay? Ang ato ang immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang guardia. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung wala'y guardia, so kung na'y mga manulod ng mga kawatan, like for example, imong balay, wala'y guardia, kung na'y masulod ng mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay guardia. Same pod sa atong lawas. Kung wala'y guardia, makawatan pod ta. Kung wala'y doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang ato ang immune system. Kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or guardia sa atong lawas nga mo ang immune system.

Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muataki na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system

0: Ito yung mga langga is vitamins, mineralis, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naman gina, kung gusto kag natural naman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamins sa tung lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naa ani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kay nga naman, ang original Hagonoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo si Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-60-70-750. Again, 0906-60-70-750. Okay? Once again, mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: 10% dapat sa barangay. Pero lagi nangyayari, hindi mo naman masisisi yung mga ibang opisyal. Pero pag humingi ng pondo, ang barangay, laging sagot, wala, nagamit na namin eh, napunta sa ano, nagkabagyo eh, nagkaganon. Basta't wala nang makuha. Eh kako, paano naman yan? Dahil marami silang inaalala, marami din silang kailangan gawin. Tapos, kasabay nito, ang aking naging priority sa pangalawang bahagi ng aking termino bilang Pangulo ay sabi ko mag-prioritize tayo ng edukasyon. Kaya ginagawa namin, hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, kasama sinama ko kasi ang dating gawi, ay sabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa? Eh kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom eh. Sabi ko, pabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila, kasi magiging maayos yan. Kasi yung simple lang na kusang, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may saving sila, di maganda. Eh mag-saving sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo na gagamitin sa tama yan? Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya at malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at ang magbibigay at kung ano man ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay palagay, alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Pangalawa naman, yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Social Civic Development Program, SCDP. Ang Social Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit, naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tigto 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga magkumuha tayo ng eskola. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan ang yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar na tutulungan natin. At yung 5 na yon magkakatanggap ng tig 20,000 at ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral at para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo yung mga magtatapos na pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So, mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan, ang ating ginawa sa Social Civic Development Program,

government kahit dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, hotel system, kalsada, sewage, kung ano. Ay, ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So yung isang 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay official kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba. Yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa, mayroong inayos na kalsada, may ginawa na, may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkukoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko, kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan.

0: paano natin aayusin ito? Eh kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ang isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, kasi isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, maraming tayong gagawin. Kaya, at itong pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Social Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at magandang ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027 mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaasan ang presyo, medyo nagbababa na ng konti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayo talagang problema, ay wag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency kung anong pangangailangan. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa local kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilinapit sa amin na kaya namin ayusin, kung akaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito, hanggat masabi na nga natin na lahat ay lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating inihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Inihiling din po natin sa ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo.

ready? At the count of three, one, two, and three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna po dito sa ating programang Bawat Bayan Makinabang Sulu. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang
0: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: 11 ng umaga ngayong araw po ng Lunes, June 29, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang serye ng mga aktibidad sa Mindanao. Unang babiyahe ang Pangulo sa Sulu para inspeksyonin ang headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9 at ilang aktibidad na pang-ekonomiya at pansiguridad.

0: Dad ng Pangulo sa rehiyon ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Zamboanga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagkatapos ng second quarter ng 2026. Si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kumpiyansa ang Malacañang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng taon. Sa gitna na din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public work projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos na bahagyang maantala dahil na rin sa ginawang pagrerepaso sa mga proyekto, lalo na ang mga may kinalaman sa flood control at iba pang public works. Gumaganda na ani ang government spending sa mga infrastructure programs, kaya't positibo ani Castro sila na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter. Una dito, inatasa ni Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura at nang sa ganun ay matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang klase sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa napapaulat na shooting threats.

0: Ang mga banta ng pamamaril sa naturang paaralan. Ayon po sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, teaching at non-teaching personnel, mga magulang at iba pa. Pinapayuhan ng lahat na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng paaralan habang umiiral ang suspensyon ng klase. Magpapatuloy ang klase kapag nasigurado na ang kaligtasan ng mga estudyante at lahat ng manggagawa ng paaralan. Hinihikayat din ang lahat na agad iulat sa mga otoridad o sa administrasyon ng paaralan ang anumang kahina-hinalang mensahe, account o aktibidad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ililipat ang San Jose National High School sa modular learning simula July 1 hanggang July 3 para ibsan ang takot ng mga estudyante kasunod ng insidente ng pamamaril. Ayon sa Tacloban City Schools Division Information Officer Nilo Eder, kasabay nito ay isasagawa ang repair works tulad ng muling pagpipintura sa mga silid-aralan at gusali para gawing mas welcoming environment sa mga estudyante. Magpapatuloy din ang counseling session sa mga nakasaksi ng insidente. Samantala, hihigpitan ang seguridad sa eskwelahan kabilang ang mandatory o obligadong pag-inspeksyon sa mga bag, gamit at o gamit ang metal detectors. Walang klase sa Tacloban City ngayong Lunes dahil may malaking pagdiriwang ng festa para kay Senyor Santo Niño.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa laban sa cybercrime at online threat sa mga kabataan. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kasunod ng malagim na karahasan sa mga eskwelahan, nanawagan si Bohol Representative Alexi Chotor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa ng pamahalaan laban sa cyber threats. Ayon kay Chotor, dapat suriin ng Department of Information and Communications Technology ang at Philippine National Police maging ng National Bureau of Investigation ang mga pangangailangan ng kanilang mga cybercrime unit. Hinimok din niya ang Department of Budget and Management na maghanap ng karagdagang pondo at resources upang mapagtibay ang kakayahan ng bansa laban sa mga umuusbong na banta sa internet. Giit ng mambabatas, kailangan lang mas maraming cyber investigators, digital forensic specialist, analyst at makabagong cyber threat monitoring capabilities upang matukoy at mapigilan ang mga banta ng karahasan bago pa ito maging totoong pag-atake. Samantala, nanawagan din ito sa Department of Health at National Center for Mental Health na magpadala ng mga quick response team sa Tacloban at Tolosa at iba pang lugar kung saan may nagalap na pananaksak at matinding karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Manila Mayor Isko Moreno may paalala sa mga magulang kasunod ng mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Si Lawrence Tanhoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinaalalahanan ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga magulang ng mga batang Manileño na tiyagain at huwag sukuan ang paggabay sa kani-kanilang mga anak. Ito ang naging mensahe ng alkalde matapos nga ang iba't ibang insidente sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Yorme, naiintindihan niya ang hirap na dinadanas ng isang magulang sa pagpapalaki ng isang anak, lalo na niya kung nagtatrabaho ang mga ito at pagod nang umuwi sa bahay. Giit ng alkalde, obligasyon ng isang magulang na gabayan ang kanyang anak, lalo na pagdating sa moral aspect ng buhay. Bagamat mahirap pa niya, ay kailangan lang talaga ng extra steps, extra time at extra attention para sa mga bata.
5: Alam ko kung napakahirap magpalaki ng anak. No question. That I agree with you. Pero wag natin susukuan o susuko na patuloy silang gabayan. Lalo na kung sila ay minorte. It's our obligation, technically and morally, to guide our kids o mga batang may. Kailangan lang. Medyo, kasi alam mo, hindi mo rin masisipang magulang. Abala-abala paghahanap buhay. Para mayroon sa kanyang pamilya. The same manner, we have to give extra steps, extra care, extra time, and attention.
6: Thank you.
5: Para sa
6: thank you, Yorme. Thank you. And yeah. Si Manila Mayor Isko Moreno patungkol nga dito sa mga recent events sa kaganapan o recent events dito sa mga eskwelahan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, National Cyber Security Center itatayo ng DICT sa Valenzuela. Alamin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Magsisimulan po ng kauna-una ka Cybersecurity Center ng Department of Information and Communications Technology o DICT dito sa Valenzuela. Kasunod yan ang isinagawang groundbreaking ceremony ngayong araw sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda, South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, COICA Headquarters Vice President Lee Yun-yong at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Layo ng proyekto na magtayo ng isang modernong cybersecurity infrastructure para mapaigting ang cyber defense capabilities ng pamahalaan. Inaasahang magiging susi ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga cyber attack na maaaring makaapekto sa gobyerno, negosyo at iba pang critical na infrastruktura. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, ang proyektong ito ang pinakamalaking single project ng COICA sa Pilipinas at bahagi ng partnership ng Pilipinas at South Korea para sa mas malawak na digital transformation at artificial intelligence. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na malaking hakbang ang pagtatayo ng Cyber Security Center para mas mapalakas ang kahandaan ng Pilipinas laban sa anumang cyber attacks at iba pang digital risk. Umaasa rin itong makukumpleto ang proyekto sa loob ng 2 taon bago matapos ang Marcos administration. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inatasan ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng sangay nito na magsagawa ng information campaigns laban sa bullying. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo ng kampanyang ito na palakasin ang online safety sa harap ng insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Inatasan ni Nartates ang lahat ng Women and Children Protection Desk ng PNP na paigtingin ang kampanya laban sa violence against children sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at komunidad. Inatasan na rin anya ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-lecture hinggil sa online safety para sa mga estudyante, guro at empleyado ng paaralan. Layon anya nito makatulong sila sa pagtukoy ng mga banta mula sa internet at cyberspace.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas mahigpit na pagtutok ng mga magulang sa mga batang nasa adolescent stage, iginit ng Commission on Population and Development. Mula sa Radyo Magazine, narito ang ulat ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Alalahanan ng Commission on Population and Development ang mga magulang at tagapangalaga na bigyan ng wastong paggabay, disiplina at ligtas na tahanan ng kanilang mga anak. Binigyan diin sa social media post ng CPD ang masigit na pagtutok sa mga edad 10 hanggang 19 na taon o ang mga batang nasa adolescent stage.

0: Samantalang CPD matapos ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na naging sanhi ng pagkasawi ng ilang mga estudyante. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Labas naman tayo ng Metro Manila, total ban ng mga cellphone sa mga pampublikong paaralan ipinapatupad na sa Dumanhog, Cebu simula ngayong araw. Si Angelita Hapal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29 ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinialam ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Hika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwalag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapagpukos sa kanilang ilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ding sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautusan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhog. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon.

0: upang pag-usapan ang nasabing kautosan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan, kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:28 ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapiloso po mo? Kung naging habit ko magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:30 na po ng umaga ang ating oras. Epektibo na sa araw na ito ang big time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon ito kay Party List Representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Ayon kay T, aabot sa 12 pesos ang tapya sa presyo kada kilo ng LPG na binebenta ng Petron Gasol at Fiesta Gas simula ngayong Lunes. Katumbas niya ito ng 132 pisong bawas sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilunsad ng Pilipinas ang kauna-unahang local government-led transport subsidy program na layong tiyaking sapat ang transport services at alalayan ng PUV drivers at operators na apektado ng tensyon sa Middle East. 20 million pesos ang ilalaang pondo sa Tabang Pambiyahe Program sa Cebu kung saan gagamit ang net service contracting model sa ilalim ng tripartite agreement ng Department of Transportation, Cebu Province at LTFRB. Para maging kwalipikado sa subsidiya, kailangan mag-deploy ng mga operator ng PWD-friendly low-floor buses na may air conditioning at GPS trackers na nakakonekta sa Provincial Command Center para sa real-time monitoring. Dapat ding sundin ng mga operator ang 60-passenger limit ng walang nakatayong pasahero. Saka tatanggap ng application ng Cebu Province mula sa mga local operator kapag nailabas na ng DOTR ang 20 million peso sa Provincial Treasury.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroong 2,000 Filipino sea faders na naiipit sa Persian Gulf ang umaasa sa evacuation plan ng International Maritime Organization o IMO. Plano ng IMO na ilikas ang mahigit 11,000 sailors sa 500 barko na na-stranded ng 5 buwan sa pool ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Naglatag ang IMO ng 2 temporary sea lanes para makalabas sa Strait of Hormuz at para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. May kasunduang nilagdaan ng Amerika at Iran na layong ibalik ang maritime security at tuldukan ang mga pag-atake laban sa civilian shipping.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aprobado na ng United States Millennium Challenge Corporation o MCC ang bagong programa para tulungan ang Pilipinas na mapababa ang singil sa kuryente at mapabuti ang energy reliability. Ang MCC ay isang government agency na nagbibigay ng malaking tulong pinansyal o grant sa ibang bansa. Kamakailan, inaprobahan ng MCC Board of Directors ang Threshold Program para sa Pilipinas na susuporta sa mga reforma sa energy sector, magpapalakas ng mga institusyon at makakahikayat ng pamumuhunan sa pag-modernize ng power governance. Mabubukas din ang inisyatiba ng mga oportunidad para lumahok ang American business sa energy transition ng Pilipinas. Maigpit ang selection process ng MCC at para sa fiscal year 2026, naabot ng Pilipinas ang threshold criteria kabilang ang pag-control ng sa korupsyon, rule of law at fiscal policy kaya't naging kwalipikado sa program development.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP para mapabilis ang pagpapatayo ng San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa Camarines Sur. Ayon kay Go, sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang magiging kauna-unahang offshore wind farm ito sa bansa at sa Southeast Asia na kaya makagawa ng hanggang 901 megawatts ng kuryente. Aniya, makakapagbigay din ang proyekto ng mas malinis at mas maasahang enerhiya, makakalikha ng mga trabaho, magpapalakas ng ekonomiya at matutugunan ang lumalagong power demand sa Pilipinas. Dagdag pa ni Go, makakatulong ito sa pag-abot ng renewable energy targets sa ilalim ng 2023 to 2050 Philippine Energy Plan. Ang CIP ay may mga nakaplanong offshore at onshore wind projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakahalaga ng halos $5.5 billion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Energy kumpiyansang maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa sa 2030. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumpiyansa ang Department of Energy na maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa pagsapit ng taong 2030. Sa isang panayam, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na maaabot nila at kumpiyansa ang kagawaran na pagdating ng 2013 ay maabot na nila ang naturang porsyento. Dagdag pa ni Garin na marami pa rin renewable energy projects ang nakalinya at patuloy pa dumarami ang pamumuhunan sa tulong ng pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang kalihim sa patuloy na pagsuporta ng iba't ibang mga bansa na pagnanais na tulungan ng Pilipinas upang mas mapayabong pa ang sektor ng enerhiya at maging power dependent na ang Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Target ng Department of Trade and Industry o DTI ang karagdagang pamumuhunan mula sa

0: the VT Light Rock. VT Light Rock.
1: 98.1 VT Radio.
2: At nasa huling bahagi na ito. Una nang sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti na mas mabilis ang pag-usad ng negosasyon ng Pilipinas at Canada kumpara sa ibang free trade agreements kasabay ng pagtiyak na hindi nakokompromiso ang kalidad ng kasunduan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inibidahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Canada mula July 1 hanggang 4. Inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Canada sa commerce, defense, energy, critical minerals, food security, tourism at cultural exchanges, ngayon din ang mga negosasyon sa ilang trade agreements. Ayon kay Carney, pag-uusapan din ang mga negosasyon para sa free trade agreement ng dalawang bansa, gayon din ang mas malawak na Canada-ASEAN free trade agreement na kapwa target na matapos ngayong taon. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa maritime security at defense batay sa mga nalagdaang kasunduan para magkasama magsanay at mag-operate ang armed forces.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, sinabi ng Presidential Communications Office na haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at investor sa Canada. Ilan sa mga inaasahang mamumuhunan ay mula sa mga sektor na mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas, kabilang ang information technology, business process management, artificial intelligence at critical infrastructure, critical minerals at iba pang high growth industries. Makakasama naman ng Pangulo si First Lady Liza Araneta

0: Marcos sa pagharap sa Filipino community sa Canada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Plano ng Pilipinas at Japan na tapusin sa Nobyembre ang matagal nang naantalang pag-usuri at pag-update ng Free Trade Agreement. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kasalukuyan nang may negosasyon ang dalawang bansa ukol dito. Bagamat positibong malalagdaan ang niribisang kasunduan bago matapos ang taon, batid ng kalihim na nakakaapekto sa timetable ang ilang issue kaugnay ng automotive sector. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na susubukan ng Pilipinas ang mga concession sa Japan para makakuha ng mas mababang taripa sa pag-export ng saging sa ilalim ng kasunduan.

0: pa ng Pilipinas ang mga konsesyon sa Japan para makakuha ng mas mababang taripa sa pag-export ng saging sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
3: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
2: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
3: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
2: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
3: Till I met you.
2: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
3: I love you more each day.
2: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Bataan, 75 kilometro silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Inaasahan na nilang dadaan ito sa bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas bukas at sa tapat o at nasa tapat ng West Philippine Sea sa Miyerkules. Sakaling maging tropical cyclone, ito ay tatawaging Bagyong Henry na ikawalong bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang LPA sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sisimulan ng PAGASA sa Hulyo ang paggamit ng bagong Impact Based Forecast o IBF para matukoy ang malalakas na hangin. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator Roy Badilla, makatutulong ito para matukoy ang mga posibleng maapektong lugar, tindi ng pinsala ng malalakas na hangin at mga hakbang na dapat gawin bago ang sakuna. Susubukan na

0: ng pag-asa ang apat na IBFs. Bulletin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: DOST Pag-asa nagsagawa ng workshop sa mga miyembro ng media para sa mas epektibong pag-ulat patungkol sa mas maigting na paghahanda sa epekto ng mga bagyong tatama sa bansa. Si Quincy Kahilig para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Upang mas mapalakas ang mga paghahanda sa paghagupit ng masamang panahon, nagsagawa ang DOST Pag-asa ng workshop sa mga kawanin ng media patungkol sa mas makabagong paraan sa paghahatid ng ulat panahon. Ang dalawang araw na pagsasanay nitong weekend ay patungkol sa bagong serbisyo ng pag-asa na

0: ang Weather Services Chief ng PAGASA.
1: So ito ay color-coded din na kaliba nakakita ka ng pula, may kaakibat na action sa community level. So ang gusto natin down the line, yung mga community ay alam nila ang kanilang gagawin. Mula sa national, sa region, hanggang sa community ay alam kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa kulay o sa warning na ibibigay natin. So severity ng impact.
0: Ayon naman kay PCO Assistant Secretary Alan Francisco, mahalaga ang naturang training sa mga kawani ng integrated state media, lalo na para sa Radyo Pilipinas na nagsisilbi bilang pangunahing tagapaghatid ng impormasyon sa panahon ng kalamidad, lalo na sa malalayong mga lugar sa bansa. Kaugnay nga niyan ay inihayag din ng PAGASA na sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon ay inaasahan ang pagdating pa ng 9 hanggang 13 mga bagyo sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre, kung kailan inaasahan din ang pagtaas ng temperatura. Para sa Bagong Pilipinas, Queen Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananawagan ang mga mambabatas mula sa Bicol Region para sa mabilis na konstruksyon ng permanente at disaster resilient na evacuation centers. Ginawa nila ang panawagan matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na puminsala sa higit 75,000 pamilya. Ipinanawagan ni na Representatives Miguel Luis Villafuerte at Vincenzo Renato Luigi Villafuerte ang ganap na implementasyon ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Ito ang panukalang nagmamahal.

0: mataas is 5.1. Yung 5.1, hindi po yan nakapag-generate ng tsunami. But as I mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant.
1: Ang tinig ni FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras po natin, 11:48 ng umaga. Sa iba pang balita, mga senior citizens sa San Juan City, nagpasalamat kay Pangulong Bongbong at First Lady Lisa Marcos sa libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Wala nga pagsidla ng kanilang kasiyahan ng mga senior citizen na nakatanggap hanggat ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa ng pamahalaan. Sa sinagawang pamamahagi ng bigas dito sa Fuel Oil Center sa San Juan City, may kabuuang 4,400 na mga benepisyaryo ang tumanggap ng bigas para sa ikalawang bugso. At ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Pilipinas, ay malaking tulong nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo't mahalaga ang bigas dahil sa ito ang staple sa kanilang hapagkainan. Ayon kay Emma Marquez, isa sa mga volunteer health worker at 67 anyos at na nagpapasalamat nga kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay din kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyayang binigkaloob sa kanila na sa ilalim nga ng naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
5: Kaya po, dahil sa bigas, makakakain na naman ang pamilya ko ng tama sa oras. Tapos masaya po talaga pag maraming bigas. So, ang mensahe ko po kay Pangulong Marcos, ipagpatuloy po ang kabutihan at pamimigay po ng bigas. At ang tag-20 po, yan ang inaapagan namin palagang tag-20 dahil malaking tulong po sa amin yun. Na 20 at saka itong binigay sa amin ng mga senior. Maraming salamat, Presidente po.
4: Yan nga yung tinig ni Emma Marquez, ang isa sa mga health worker at 67 years old na ito at isa sa mga senior citizen nga nakatanggap ng 10 kilong bigas sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang program. Mula sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March nitong linggo. Batay sa monitoring ng pulisya, nasa 3,000 individual ang dumalo sa pagkilos kasama ang iba't ibang religious groups. Layunin ng kanilang aktibidad na hikayatin ng gobyerno na panagutin ang mga tiwaling opisyal, ipasa ang anti-dynasty bill at baguhin ang electoral process. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, walang naitalang untoward incidents maliban sa mga nangailangan ng agarang medical attention dahil sa mainit na panahon.
6: Generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayo recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies, mga nainitan, yung po mga nahilo.
1: Ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakatuon ngayon ang Senado sa paghanda ng physical logistics kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ang Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr. i-inspeksyonin nila hanggang bukas ang mga hearing room at susuriin ang audio system sa session hall. Anya, maaaring panoorin ng publiko ang trial live mula sa Senado sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanilang visitor management system. Pwede rin ang walk-in visitors, depende kung may mga bakanteng upuan. Ang main plenary hall ng Senado ay may 340 sitting capacity sa gallery habang 30 sa VIP section. Patas na hati ng available seats sa mga guests ng prosecution, defense at publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Balita pa rin sa Senado, papayagan na ang pagpapapasok ng mga bisita. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Papayagan na ng Senado ang pagpapapasok ng mga bisita ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang video message, nagbigay ng update si Gatchalian tungkol sa seguridad na ipapatupad na sa Senado. Nabilang na dito ang patuloy na makikipagtulukan sa mga security agencies para mapanatili ang seguridad sa mataas na kapulungan. Gayon din ang pagpapahintulot na ng pagpapapasok ng mga bisita. Ayon kay Gatchalian bilang

0: Senate President ay tungkulin niya na mapanatili ang katatagan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama ng mga senador, empleyado ng Senado, media at mga bisita sa mataas na kapulungan. Matatanda ang una ng nagpatupad ng heightened security sa Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula kay MBI Director Melvin Matibag na may security threat sa mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
1: Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bibigyan ang prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga minor de edad. Anya kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kesa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito ay para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ng Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng...

0: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
1: Tinapos ni World No. 1 Aislinn Yap ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsungkit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo Event ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Tinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Faizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang korona sa event at masubi ang 3 ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team members Jomari Torres sa Women's Combat Sambo minus 50 kilogram at Princess Augmajel Cortez sa Women's Combat Sambo minus 59 kilogram class na kapwa nanaig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang national sambis ng 4 na silver medals mula kay World No. 7 Sydney C. Tangconshan sa Women's Combat Sambo plus 80 kilograms, Sofia Novino sa Women's Youth minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa Women's minus 54 kilograms sport sambo at Christy Angelic Espolong sa Women's Junior Combat Sambo minus 59 kilograms. Sa kabuuan, 3 ginto, 4 na silvers at 8 bronze medals ang itinala ng Pilipinas sa torneyong nilahukan ng 22 bansa. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 29, 2026. Ang atin na pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Bring health
5: into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
6: home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health
7: into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy

0: sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
1: Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 12:07 sa kauntun.

kala may unto og maing pagpaniunto. Kumusta? Welcome sa Lain Asab nga episode sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Karong untoha mga igala, pitsa 29 sa Hunyo tuig 2026, adlaw nga Lunes. Magbinugtong kung pakiguban ninyo kay dunay mga kakulian. Importante yung kaayong kakulian si Attorney Mico Sanchez Abaliero, ng atong batanong abogado sa kahanginan. Dili siya makauban nato nining atong tuluman nun karon. Usa kinilangon ng inyong kabantay, inyong alagad sa kahanginan. Ako si Jun Carillo, mo'y makiguban ninyo. Of course, ako mga partner sa technical department, there is a studio. Niya sila si Ginon Sinisa o Patrick Diagsay. Niya naasa dito ang mga technicians nato sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Sila Jun Manggubat o Graniel Roland. Ingon man sa 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, Cebu. Tua dito si Alan Rosetti. Nagapaniunto na baka ang tanan? Kay kun kami inyong bawson sa pagpangutana, of course, wa pa may paniunto. Okay. Doon yung mga igala, pipila ka gudlo, so wa patamusugod. Gatong nagsigi nagsingit-singit si Phil Asingente sa tuluman nun nga pulsos katawhan. Pwerte niyang lagutagin lagi, ini mga isyuron nga gisgutan niya. Nibunok ang uwan diri sa syudad sa Sugbo. Dili kayo gyud ingong kusog nga uwan, apan dili pud hinay, kasarangan lang. So nibundak ang uwan, unya akong gi-research sa PAGASA, ingon man sa Zoom Earth. Dunay low pressure area, apan layo pa kayo sa Philippine Area of Responsibility, mga igala. Low pressure area, apan ang nagdaan ining uwan o ganang baga nga dagom nga makita nato sa ibabaw diri sa syudad sa Sugbo, mao ang localized thunderstorm. So, tingali kato nakadagpayong andam sila para nining uwan na apan katong wag yun makada. Tingali pasilong lang una, no? Sa mga kapasilungan diya. Kuan na ba ron? Break time ron sa mga tinunan kay lunch break. Niya, hastang mga empleyado sa nakalain-laing mga kumpanya ting paniudto. So tingali paglabang-labang ninyo diha sa ngadto sa inyong paniudtuhan, tingaling mabasa mo kun wa gin moy pandong diha o wa moy payong. So pagamping ato sang paimatngunan ang mga drivers kato mga motorista nga tanaw mo diha asay mga lugar, ilabi na ang mga low-lying areas. Tanaw mo asang lugar nga tingali dunay gigilunupan kani awas nang atong mga drainage pipes. Igong atong drainage system mga igala sa syudad sa Sugbo. Ilabihan na ni Katiguang. Unya kinahanglan na unta ni ganang total rehabilitation apan maglisod na sa gawas nga dakong budget. Daghang mga karsada ang maugkal, no? Mugamay na lang kung doon ay construction sa mga drainage pipes. Aron ka limpiyuhan unta ng mga kanang culverts sa ilawom. Unya mo mupaspas ng pag-agi sa tubig baha diha. Pero kana, kuan lang na, kanang wishful thinking lang una na, kaya sa pagkakaroon, bisag hinay lang nga, o dili kayo kusog nga uwan, o niya mulungtad o gusto ka oras, naanagin ay lunop. Lunop ang akong tawagan ng maglanaw ang tubig diha sa karsada. Dili na baha akong tawagan na, kaya ang baha doon ay current. Makaanod tong baha, munang kusog nga bulog sa tubig diha sa sapa, munay baha. O niya, lunop, kanang dili ta maanod apan posibleng magtaak-taak ta ana, masakit tag leptospirosis gikan sa ihi sa mga ilaga. Mga igala, akong hisgutan ron ang mahitungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Dili ko abogado, so dili ko muhatag ninyog legal advice. Menta itong ni Apas Attorney Mico, ang akong partner, ang itong batanong abogado, kay siya, capable siyang muhatag o legal advice.
Pero dili kinahanglan legal advice. Ako lang i-explain ugun sa mabasa na to sa mga balaod. Ilabi na, kining relevant kaayong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nganong kinimay akong ipili? Tungod kay, hangtod karon giisgutan pa pag-ayo tong school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte niadtong milabayng semana. Sa maong school shooting, doon ay tulo ka mga batanong tinunan nga namatay, kunya doon ay 20 kapin nga nangaangol. Kunya ang namusil mga higala, duhasan ka mga tinunan, mga parihara nila, estudyante dito sa maong eskwelahan. O sa ka public school sa Tacloban City, dito sa Leyte, nga anaaron sa mga kamot sa mga otoridad. Doon ay nangutan na gibalita magun nga pasakaan ng criminal cases ang katong 15 anyos. Apan katong 14 anyos, dili kapasakaan o sumbong kriminal. Unsa man dai mahitabo, buhian ba lang to, dili sab. Dili sab to siya, buhian lang human sa nahitabo nga pertindaghanan niya ang ipabuto nga bala sa iyang Glock pistol nga gida, dili to iya ha, sa iya tuntia nga pulis. Pero ambot nga no sang wa mabantay siya tiya nga gikuha na dai siya pag umangkon unya muadto dai sa eskwelahan aron mag school shooting, ha, mamusil sa iyang mga classmates.

0: transformative, restorative. Sa ato pa, ma-restored pa ang iyang, iyahang maayong kaugmaon. Bisan pag makahimo siya krimen, dili lang ang pagpatay. Kaya doon na may daghang matang sa krimen. Makapangawat, makapanulis, makapanglugos. Wa na magpasabot nga pasayloon sila. Pero sabto na itong maayo ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Legally known as Republic Act 9344. Paminawan yung maayo, ayaw mong biya diya sa inyong nahimutangan, ako ning ipasabot. Kaya doon ang sagoy gibasa diri. Nag-research man ko, may tungod nining balaura. Pansadili pa, pahinom doon muna.
1: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
2: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
3: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming

Nagsik, update ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puppy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo, nga kanunay, nga alerto, o protektado, Lacto Puppy. Sekreto sa

0: Lacto-Toffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Toffee Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto-Toffee and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto-Toffee, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang taong mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mangagabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto-Toffee, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
3: Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihan, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
4: Bring health into your home.
5: Ako si Najib Razul. Licensed ay 101 na pagkidad. Yeah, dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do?

0: is inom ko lakto at to papi inik inom
1: bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: niyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
1: Balik sa itong tulumanon kay Gala na alas 12.24. Nagtanaw og naminaw ka sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Tulumanon ni nga ang mga anchor person sa mga host ni Nemo sa Attorney Mico Sanchez Zabaliero nga itong batanong abogado sa kahanginan ug kining inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo. Incidentally, doon ay kakulian, importante kayo sa Attorney Mico, so ato siyang gi-excuse gikan sa programa karong utuha. Ako lang una, mo'y magbinugtong nga makiguban ninyo nining maong tulumanon. Ang atong gisgutan kaganiha, Republic Act 9344, otherwise known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. 20 katuig na diay ning balaod. Raon sa may gimbutan ini. Kini mga higala nag-establisar sa usa ka sistema. Unsaon pagatiman, kining mga minor di edad, below 18 years of age, nga mga batan-o na to, malalaki magbabay,
2: BT Radio.

Republic Act 9344. Kahigalaan ug mga kabantay, gitagaan pa silag chance nga ma-rehabilitated. Unsa may mga key provisions sa maong balaod? Dinigitan-aw ang age of criminal responsibility. Mo nang dunay minimum age of criminal responsibility. MACR. Kining balaod mga higala, ang original nga balaod sa atong revised penal code, 9 anyos. Kung 9 anyos paubos, walay dili makihag kriminal. Pero og 9 pataas, makiha na kaniadto karon gipatasan. Bata ra kaayo kanang mga 10, 11, 12, 13, 14 mahimo panang hatagan og laing higayon kana kun nakahimo silang mga kasalanan. The law originally raised the minimum age of criminal responsibility from 9 years old to 15. Nya kining mga bata nga 15 ug menos sa 15 na paubos exempted from criminal liability and placed in intervention programs. So dili sila prisuhon dito sa prisuhan sa mga guwang na, apan ibutang sila og mga lugar nga adto sila i-rehabilitate. Katong mga bata nga nag-edad 15 ngadto sa 18. Katong nahisakop nining maong bracket mga higala, exempted sa criminal liability gawas kung mapamatud-an nga sila sa ilang pagbuhat sa krimen, doon na sila'y discernment. Unsa man ang discernment? Nahibaw sila o unsay linugdangan sa ilang gibuhat. Madaot sila o kanang dili sila kaibaw kaywa lang gin sila'y buot. Bonay discernment. Dato pa, they know what is right and what is wrong. Una bisan pa og nahibaw sila sa wrong ang ilang buhaton, ila lang gihapong gibuhat. They acted with discernment. Restorative justice. Kining maong balaod mga higala o kabahin sa balaod, nag-prioritize sa child appropriate proceedings. Kanang haom sa mga batan-on nga mga proceedings sama pananglitan sa diversion program. Community-based alternatives to formal court proceedings and rehabilitation rather than detaining the children in regular jails. So, muna, nga imutang sila rehab facilities. Ganang mga bahay pag-asa. Gitawag nagbahay pag-asa sa ito papapuyon sila sa balay nga doon na pa sila pag-asa, doon na pa sila paglaom nga mausab, mabutan. Dili kay mupaturatoy na lang yun sila sa pagka ganang lubasan o hardened criminals. Subay sa balaod mga higala kining Juvenile Justice and Welfare Act, giestablisar usab ang gitawag nga Juvenile Justice and Welfare Council, JJWC, nga kini ubos sa supervision sa DOJ o Department of Justice. Unya gibuhat ni aron ma siguro nga epektibo ang pagpatuman sa balaod kining Juvenile and Justice o Juvenile Justice and Welfare Act aron maayo ang pag-implementar niini o kinahanglang maka-coordinate usab kining maong nga konseho, kining council. Unsay mga gikinahanglan nga mga serbisyo alang sa mga batan-on kining gitawag og mga CICL or Children in Conflict with Law. Ug unya mga higala dunay amendment kay 2006 pa maning balaura, dunay amendment in 2013. Kining Republic Act number 10630. Mao ni ang nag-amendar o nag-usab sa orihinal nga balaod nga nagbuot nga ang mga batan-on, mga minor di edad nga na-involve o nahilambigit sa seryoso, grabe kaayo ka mga linuog nga krimen sama sa murder o pagpatay, rape, pagpanglugos, ingon man mga drug offenses. Kini paghilambigit sa giniling drugas, balhinon sila nga to sa intensive youth care facilities o bahay pag-asa centers alang sa mandatory, diwa nagikalikayan, mandatory rehabilitation. Dunay ongoing review.
ongoing legislative review mahitungod sa balaod. Tungod kay kining balaura, nagdili man sa mga bata nga nag-edad o ubo sa 15 anyos. Gididaan man sa balaod nga prisoho ni sila. Bisan pa og heinous crimes o kanang grabe kaayo ka bugat ng mga kaso ang ilang mabuhat sama ni adtong nahimo nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Adult criminal syndicates frequently exploit minors to commit offenses. Kini, mauni mga higala nga daghan o yamot ng mga sakop sa PNP sa kapulisan nga gustong usbon ang batakang usbon ang balaod tungod kay sa ilahang operations nakabantay sila ilabi na sa mga drug cases. Kini bitaw pagpamaligya og shabu ug uban pang gidili nga drugas, shabu may uso kay diri sa tua. Ang mga guwang na nga mga nagnegosyo og drugas musugo sa mga below 15 years old. Ngadong Orday, kamo dihay dala ining pila ka bulto nga shabu, kamo'y dala ani kay total minor man mo, dili man mo masilutan. Una dali naman ning makasabot og instruction ning mga idara. 15, 14, 13, 12, pwede na. Ya, gusto mo makatabang sinyo ginikanan dong, win ka mo. Hanaon man na. Dalhan eh. Suhulan so, tamog 2,000. Lipay, nagayang batanon. Malalimun na nga ni Earn siyang 2,000. Pero minilyon may kantidad at itong shabu. Ngayang gida. Kung madakpan to sa mga pulis, taga-pidea o uban pa nga mga law enforcement officers, nakadaot, kaya dili to sila mapahamtangan o silot. So, muna yung problema sa kapulisan. That is on the other hand, sa ato untang tinguha nga dili na to silutan ang mga minor ni edad aron ma-reform pa sila. So unsa may inyo haog kamo?

0: balik og lower ang minimum age of criminal responsibility. Ibalik ba natog 9 or 10? Nga mao na lang na idili, mahimong kapasaka ang sumbong kriminal kung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kapasakaan na. Kaya ang 18, sigurado naman, di naman na minor. Okay, mo na krimen, trataho na gina sila as an adult. Pero kining mga bata noon mong gawin itong gisgutan. Kung yung mga bata noon man itong na-involve sa pagpatay og daghan dito sa pagpatay o pag-angol o daghan sa usa ka eskwelahan sa San Jose National High School dito sa Tacloban, Leyte, sa Milabayng Simana. So, unsa man giyoy maayo. Kay murag malibog taan eh. Usa ka tumong, kining tumong nga naa ang balaod mao, hatagang chance ang mga batanon, mga minor de edad. 14 paubos, wa giyoy criminal liability. Ipailawom lang sila og rehabilitation o restorative justice. Aron nga dili mausik, 14 pabaya, 13 pabaya. Kung silutan kina sila, ibalhog na sila sa prisuhan, mapildi na yun ang ilahang tibuok nga kinabuhi, ang ilang future. So, hatagan sila chance. Pero sa laing bahin, gipahimuslan man sa nis mga kukhan nga mga tiguang na. Nga, di ay mga batanon ay naibalaod nga exempted ni sila. Kini atong padadon siya mo. O kung doon natin patyunon, kini atong papatyun. Padunggabon, papusilon, total, dili man ni sila mapriso. So, mura bitaw taog, nalibog. Dugangan pa ni nako pagpasabot. Karong taon-taon mga higala o paghisgot, ang uban pang mga aspeto nining maong balaod, apan sa dili pa, nilaing hutong sa mga pahinumdum.
1: Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high quality

0: cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machines. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every funeral both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ako ang Lactopuffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nagamit yung ko religiously sa Lactopuffy niya. Yeah. 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle. Kaya nga nung igawas ang bato. Matud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imong ang lakto regardless pa nga naa kay giinom nga tambal ang napaka pinakanindot pa jud ato no kay ni stop kog inom og tambal and I just used Lactopuffy for 2 straight weeks niya ang bato nigawas jud siya pagkanindot jud kay sa tili. Mga na mahingan kong tinawad jud ni. Niya, maupad jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana, giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw puno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala dyan ako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunin siya nga niya, abot dyan ko nga, nangita ko nga, nakadungog naman ko na na may storya daan nga nagingon nga ang Lactopuffy, siya, miracle drink siya in a way. Kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya'y sakit niya iyang giimnom. So ako yun siya nga-try mo itong wala na ko ni Agi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iya para matutan i-cleanse na jud siya niya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left na apay gamay na lang jud siya nga akong batiyon. Niya, positive jug ko nga mawala jug ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopuffy religiously gyud nga nagainom.
3: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas? Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.
4: Bring health into your home.
5: Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lactopuffy ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Aman gawas na ini, doon ang ginigitawag og selenium. Usa ka antioxidant nga mao'y mapatog sa high blood pressure ug mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suwayi ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pakini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Hadun kaninyo sa Lacto Puppy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Octo Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng...

0: San unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan nini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
3: Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura?
4: Narito na ang sagot.
3: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
4: Iwas langaw.
3: Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo!
5: Balik sa itong tulumanon, mga igala, 14 minutos lang. Sarili pa ang alauna. Kamu nagtanaw og naminaw gihapon sa tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Programa ni nga ang mga host, mao si Attorney Michael Sanchez Zabaliero, Attorney Miko, o gininyong alaga, June Carillo. Bueno, no, human na ito natong pasabot, mga igala, ang may tungod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Katong 14 anyos nga nakapusil dito sa Leyte, ipailawom tog rehabilitation, dili tubuhian nga mura lagwa human sa heinous crime nga iyang nabuhat. Katong 15 anyos susihon kon duna ra bato siya igong kabuot. Did he act with discernment? Katong mga istorya nila, ilang messages sa messenger nga gipakita nga nagsabot di silang daan nga ilahang buhaton ang pagpamusil dito sa eskwelahan. Usa na to ka ebidensya nga they acted with discernment. So, una nga pasakaan siya.

kaibigan ni kanhi Presidente GMA. Ang labing bag-o niya ng mga binuhatan mao ang pag-guide sa 18 ka mga kanhi sakop sa Philippine Marines. Dili man to tanan di ay sakop sa Philippine Marines. Dunay upat o lima ni adtong wagin masood sa Philippine Marines. Nya katong uban tinuod na sood sa Philippine Marines but were dishonorably discharged. Sa ato pa natangtang sa trabaho sa pagkasakop sa Philippine Marines, dunya nagtrabaho. Trabaho sila isip mga sulugoon ni kanhi Kongresista Saldico. Kini si Saldico mo ang kanhi chairman sa House Appropriations Committee. Sawa pa siya mulayas og magtugo-tugo kay gilambigit sa anomaloso nga mga flood control projects. So kini si Mike Defensor mga higala nagatubang karon sa kasong qualified human trafficking. Nganong nakasuha ni siya, gi-explain ni sa vlog nga Fiscal EJ, Echo Juliet. Yeah. Usa ni siya ka-fiscal, I suppose, pinadun na siya vlog sa social media, especially sa Facebook. Ningon siya sa iyang vlog, kung makadungog kuno ta sa mga pulong human trafficking, ang muabot din sa tungunahuna, mao nga dunay gikidnap, dunay mga tao nga gikadinahan, o niya dunay mga biktima nga gipayuhot gikan sa Pilipinas ba paingon sa gawas or gikan sa gawas paingon din sa Pilipinas. Mo nay mosantop dai sa tungod nahuna kon makadungog na tag human trafficking. Mo na kasagaran gyud sa hunahuna sa mga tao. Apan matud pa niya ni Fiscal EJ, ubo sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364, human trafficking is not limited to kidnapping. Dili kay kidnapping lang. It can also happen when a person recruits, transports, harbors, maintains, or receives another person for the purpose of exploitation such as prostitution, sexual exploitation, or forced labor. Ha, kani. Ang balaod mga higala, Akta Republika, numero 9208, nga giamendar og giusab sa Akta Republika numero 10364. Nagkanayon dito nga ang human trafficking dili kay kidnapping lang. Mahimo sa ning mahitabo kon dunay tao nga mangrecruit, mo transport sa ato pa mo facilitate sa pag travel. Harbor, mutago, magmintinar, o kaha, mudawat, o tao, alang sa katuyuan nga exploitation o pagpahimulos, sama sa himuon siyang usa ka sex slave. Di ganing sex slave, ang kasagaran yun, ang naandan, babae, gini kasagaran, no? Nga itong himuong prostitute. Pero doon na ba yung mga lalaking prostitute, son? Kana lalaki di ay nga paabangan ngadto sa mga mahoyang nga mubayad sad prostitution ang gihapon na. Pero kasagaran yon babae. Sa una gitawag ning nadaman akong pag-umangkon sa koridora. Sa ato pa girecruit siya og sex recruiter. Unya dili man na siya tuganan nga prostitution iyang dangatan ingnon mga trabaho ka dito. Domestic helper ka dito niya, dagko kay sweldo, dollar. Tana, ato ta. Inigabot ni mo dito, prisohon mo sa building. Pakanon lang mo hinoon, aron dili mo mamatay. Pero pugson mo dito, di mo makalayas, daghang mga gwardya. Niya, pugson mo dito nga makigilawa sa mga customer nga mubayad. Mauna siya ay usa sa mga example sa human trafficking, sexual exploitation. Doon ay uban, forced labor. Kanang himuon ka ditong sulugoon nga way suhol-suhol. Ang nag-facilitate niya na mga higala mahimong kasuhan og human trafficking. In fact, the law recognizes that exploitation can happen without physical force. Dili gani kinahanglang pursahan.

mahitabo ni. Taking advantage of a person's poverty, desperation, or vulnerability may already justify one of the means of committing trafficking. Dili kinahanglan nga imong bunloton aron mahimo siya makasa kag human trafficking. Kanang imo lang danihon, abi kay pobre in town kaayo. Imo lang explikaran nga, oh, dito dahi, nindot kay, ikagwapa man ka, madawat kay ka dito o kuan, makatrabaho ka dito sa opisina, imong ilaron. Wa man ay pwersa. Unya, inigabot dito, wana, doon na daghang mga gwardya, pakanon lang ka, ilisan ka, bistihan ka, palitan kang mga nindot sinina, aram mo sexy katanaon, makabibihag ka para sa mga customer. Unya, prostitution, paabangan ka, daggo kay silang income, ikaw nag-antos kay imong dungog, wa na, nabaligya na ang imong kaputli, nabuong na, bisag virgin pa unta ang babae, puwerteng pa ita. Kini mga higala kay dunay matod pa, dunay usa ka lugar nga ang nagmanage asawa ug pamilya ni Mike Defensor, nga ingon niini ang negosyo. So bakit isinama si Mike Defensor? According to the NBI,

skewed into mga higala o niya sa ilang mga testimony, allegedly. Gipahimudsan sila dito. Gibaligya sila sa mga laki. Kaya doon namin mga laki mga abangsan. Ha, di man akalikayan. O niya, kining atong prostitution is the world's oldest profession. Matod pa. Pero illegal na. Illegal na mga higala din sa ato na may mga lugar diri dili lang ako hinganlan kay madaot og samot ang dignity sa lugar ba mga karsada ni ha din sa ato na amana pero kini kining mga ingon ani kanang street peddlers og mga kanang pamugaw kanang mamugaw ka human trafficking na pero wa may nagreklamo so mao na nga ang ikaso lang ana sa kapulisan vagrancy kana maglaglaag ka magabii pero kuan day kana nga nagbaligya day ka sa imong dungog kana kuna pay dungog kana ibilin no nagbaligya og unod kinilo mao na mga igala ang human trafficking kadtong ila ni Mike Defensor adili ingon ini ka chief. Murag mahalon to. Ha? Mahalon tong ilaki nun. Mahalon nga mga babae, pero mao gihapon, human trafficking gihapon. Kunya nagtuo ang NBI. Nga mao'y mga law enforcement officers niini, nagtuo sila. Nga involved yung Mike Defensor, dili kay iyang asawa ra. Kay naamansad, kantong ilang establishment, murag bar, naiinom dito, kunya na ibildo dito nga mag-line up ang mga babae. Kunya ang dire sa Pikas, dili ra kakita ang mga babae sa dia dire pero one way mirror mutudlo lang ang mga customer nga kadto oh, katong number 16 ako ah. Oh. Ipadada into dito sa sud, diretso dayon sa hotel nga ila ra gihapon gipanag-iya. So, mao na nga qualified trafficking ang kaso. Now, of course, dili ta mo ingon nga guilty na si Mike Defensor na man siya mga abogado, kani congressman man siya, bata-bata man siya ang GMA, so well-established. Well-established si Mike Defensor og doon na siya daghan kay mga abogado nga mulaban niya. Pero, Anthony Hosaya sa hukmanan. Ang NBI mo presentar sa ilang mga ebidensya, aron pagmatuod nga nakasa sa qualified human trafficking si Mike Defensor ug ang iyang mga abogado manalipod po niya nga

0: Wah, oi. Wah, na siya labot. Congressman rin na siya, wah, na siya appeal sa unsay nang hitabo diya sa establishment nga gi-manage sa iyahang kapikas. So, muna ang istorya bahin sa nganong gikasuhan sa NBI si kanhi Congressman Mike Defensor. May galawa na ko'y panahon aron magpadayon panining atong tulumanon na piki na ta sa oras. Sa nga na lang sa akong partner nga wa aron makatunga diri. Kaya lagi, doon na siya ay importante yung kaing kabilinggan. Si Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Sa nga sa akong mga kauban diri, sila si Kinon Sinisa, sila si Patrick Biagsay, ingon man ang mga technician sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Sila June Mangubat o Graniel Roland, ingon man si Alan Rosete sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan Cebu. Singan sa Lacto Puffy, ingon man sa Asil Laboratories. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod ni gayon, maing udto, maayong pagpaniudto.
1: Ito ang Bantay Radio, nagbabantay.
2: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service
4: in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyat yung nga mga di na magkalugar sa pagmangristro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sa mga magpa-ISP. New license.

0: apprehension. Dili makinahanglan og admission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
4: TTX 500.
3: Miti Radio, 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Namiaoy.

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem nako. Ako si Joe Irineo, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Taday loy sa Litsa Manok Litsan Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa litsan ba

0: Lichon Belly og Gimpo. Padayo isang Lichon Belly og Lichon Belly og Gimpo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
10: Kinsa siya!

0: tanan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Iligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Serum, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Asa ka kutob kinikutay sa akong mga pag-antos. Gisangpit ko na ang tanang mga santa ingon man ang tanang mga santos. Ning mabugat kong problema kanako nga mibalikos. Kanus ako pakaha mahubad. Ang talikala sa kasakit kanako nakagapos. Wala na'y luna ang kalinaw sa akong huna-huna. Si kasakit kanunay ang nagahagwa ning panumduman dili mapala. Samtang ako nagasudong ning asawa kong naghambin sa mabugat nga sakit. Ingon sa nawad-an ako sa kahayag, daw naglakaw sa dalang manghiob ug mangitki. Pait, kinapaitan karon ang akong nasinati. Daw nawad-an ako og gana sa pagpakabuhi. Makahuna-huna na lamang gani ako sa pagbigti. Mubitay na baka lamang ako ni anang nilubid nga pisi. Apan luoy usab ang nagmasakiton kong asawa akong pagatalignan. Kinsa naman unyang kinaiya ang magatiman kung iluyong na ako sa lugnanan. Sa iyang paglakaw, kinsa naman unya kaniya ang muagak. Wala na'y muhapuhap sa iyang dughan kung siya magbudlay o mubati o kahan. Ning bulawanon kong mga luha, ning kaapingan mudagayday o manulutulo. Samtang sa undughan siya mag-aakbo, maghilak o magbakho. Magkanunayon siyang mapildi siguro kunining sakita. Ingon sa hilapon kining kasing-kasing sa kaluoy o tumang kabalaka. Ibati ko na ang kakapoy o gilabihang kabudlay. Wala na ko insaktong katulog o insaktong pagpahulay. Sa kagabiong mamingaw, kanunay na lamang akong nagapulaw. Samtang ako naunta mahitagpilaw, o kabalisa kanako mao'y magapukaw. Miawas na sa gantangan ang kasakit ng mihari ng dugan. Wanay luna ang kalipay, bisag upasunding na lamang ng galangan. Igo na insakto na sa kasakit o problema in taon ako papahuwaya. Kaya bang imong kapa sa pinangga akong asawa sa sakit in taon siya pag-aayuhan. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay. Eh.

Tulad mo na may pusong bato! Atul kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kaig panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan, siguro ka, gisakit.

0: Tan kagtian kana nay something something ay imong ipamati sa imong lawas na gamit ta sa produkto nga Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ni, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kay ang gabiton ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Si Neredjin Bautista, tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Huwander Oil.
2: Huwander Herbal Oil.
1: Oo, kapang bana. I-applyan na ko sa niyang lawa, sa nang party niya.
2: Noon sa man, okay?
1: Kapag man na siya na di sa katindog kaiba, kay sakit niyang mga lawa, niyang tuhod, abi sa iyang kahago sa iyang contraction sa iyang trabaho.
2: I-applyan ni mo og Huwander Herbal Oil.
1: Huwander Herbal Oil. Akong i-applyan niya. Isara kag-drapa, naayos siya.
0: Ngon anak kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana po nga itong Huwander Animal Vitamin, ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na ka ng baboy, kay baligya man na, dapat bugat ang timbang. O niya, nipis kayo ka ng tambok, baga o gunod mong gunay lamis karni gun. Lami po ng karni sa hayop kung ang imong gihimong nga vitamins, Huwander Animal Vita. Una ka ng kabo, kaya daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, na itestimonya na gamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Kinsa ganin ni ma'am?
3: Si Tisi ni sir, biniga, sibungsod, magsaysay, misamit oriental.
2: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay o niya inyong ipa-take og Animal Vita?
3: O, bitaw sir, tinuod yun.
2: Naunsa man?
3: Kanang kabayo na mo sir, banang, kanang gitigbas ang iyang tiil, atos nagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba? Niya, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan amo sa among silingan kay naman siya kabarog.
2: Di na sa katindog.
3: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abigin ako tumamatay lagi sir.
2: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
3: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
2: Animal yeah. Vita, oo. Dayon?
3: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pi akong iro bitaw sir. Ag-away na niya silingan sir kay hindi agla-agod to sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, hindi guman og kaon niya sir, matulog siya sir.
2: Ang imuhang iro?
3: Akong iro. Ya, ang akong kabayo sir, maura gituin na wala ng Animal Vita, kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Magkasalamat sigo sa Animal Vita sir kay nga no sir. Ang among kabayo nga di akiman sir, dili jud amo oo niya, among gi painom sa Animal Vita sir, niya naulian jud siya sir, pasalamat kay kung dako sa Animal Vita.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander ba na ba plus? May po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Nindot ba na kay Huwander ba na ba plus? Ang plus anin niya, mangustin. So, effective day para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Si Elena, sumagang ko sir dire sa Oblasyon Bacolod Lanao del Norte.
2: Sige. Asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Huwander Banaba Plus.
4: Paano manggod? Dalit lang manggod sir, atake ko ba sa high blood o niya, kanikaon, kaon mangkukuga ng kukuha ba niya, kung anday kayo nasa mutrigger, manday na siya sa high blood. Niya, lain na gigi akong paminaw, niya doko sa akong bana, bisag bago kong magmata ng last risk, katulgon, di ko kasmatanan, ima pa niya, kung natulog pa dahil kumuko ato, kanang ganyan nila bitag kumata, sili na kamata. Then, lain mong gigi sa matanan, nawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom na, nagkalalom. Nga, lain na gigi sa matanan, kung nga mo bigay, nagkukuan nila, lain na gigi ay rin. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa merkado, di dagan dito, dagan dito ng pagdali, panitong Wonder, Banaba Plus. Then, lista na ako, lista. Lista na ako yung jatag dito sa indahan. Inom na ako dayon sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kang binod mo kay kong tangkugo. Lahi na yun. Inom kong bigay na ako. Akong ko, anak kong tangkugo, binod.
2: Pagtik ni mo atong Huwander Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
4: 30 minutos nabati. Ginako nga ni anam gikawalang kabinod sa kong tangkogo din ang gawas akong tingong din nawag ko sa akong anak niya. Ay salamat kay sa Ginoo makay siya mo pa nag-ingon ako nga pagpalit pag inom anak ma pag inom anang inom din ko din karong gimintin ako rong buntag o hapon.
0: Nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamilya. Garay Kuya Carl sa Butuan, pamilya Salvador family, nagpagaray si Nauti from Dato Paglas. Pagaray lang ko ako maigsuon diya sa Kalugmanan, Manolo Fortits. Mayantaw family, Bilara family, dadayon sa Kibuda, Kibangay, kung anak, Rinji Merlinda, ako dayon bana. Garay Juna, Sinhayan, Riz Kibuda, salamat Kuya Carl. Pakigreet sa mga taga Santa Cruz, uno. Lapasan CDO, salamat Buyax Aquino, God bless Lapasan. Garay ko dia sa Gaka Dinas, kung anak si Jaya Sumadia, kung mama Pidilita Sumadia, Junji Sumadia, Sumadia family, Tumatal family, Tambung family, from Jibir Sumadia, dari Salasak di Matali. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old may mani ipainom gyud kay ang bata ganan matulog ganan mukaw ganan mututoy no paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops bata ha may pagkatao taman 1 year old
2: pangalan og address
5: Vitron Sayandong taga Basak Sakop Kalantapan Tiwangay
2: unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata
5: kusog na siya modula og mukaon so wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: Doon kayo na ka nagamit ng Vitron Drops?
5: Isa pa sa buka akong napalit.
2: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: Oh, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata?

0: the VT Light Rock.
1: Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron syrup.
2: Ay ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Pagayon di orong. Nakasuway ako aning Vitron syrup para pa inom na ko sa kong apo. Kaloy sa Ginoo, nalambok. Bigla na ang iyang pagkaon.
3: Pilay edad sa imong apo?
2: 7 years old, sir.
3: 7 years old, okay. Anya,
2: okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron syrup, bigla na ang iyang pagkaon. O ganiya, kaloy sa Ginoo, nalambok na tayo kong apo. Kuwani siya, ako sa siyang paimnon daan sa Vitron syrup, ayan ako sa pakanon. Kay ko alam ni sa grid 2 na. Di pa kay ginagaw, kay niwang lagi.
3: Onya?
2: Na pagpainom na ko na sa Vitron syrup, uyan niya kong apo kaloy sa Ginoo.
1: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto ng Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron tablet yung katapatan at.
4: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay di man jud ko katulog unya namalit ko bali unog katabitas ni akong gitumar pagka igo ug nahurot ang lima maayo nakatulog naman ko
3: sa una ang imong katulog putol-putol
4: o putol-putol mga guwan tag-isa ka oras duha ka oras lang ako ang tultog
3: unya karon
4: ay okay na kayo kay nakatumar man ko Vitron tablet nakatumar man ko maayo gyud kayo system tubig gyud kayo yung tabitas ba
3: salamat kayo sa atong paggamit kinsa gani ni sir?
4: Si Dodds, low ng kalibay ni.
3: Taga?
4: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
1: Inguna na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Garay ko sa mga anak ko mahal, Jeru, Maguwang at Princess at si Cardo, ang bunso, ang mahal kong asawa, si Roy Ulubalang. Request ko ganta, mahal ko, mahal ako, nagbagaray si Irene Tapioca. Garay na ko akong agaw, maghanoy, agaw lupis, akong mahal, Jimmy Lingkita, Andres Kagawasan. Pakigreet sa Mantunggo family, Oribawan family, Ambugkot family, Manlanuan family. Kana lang Kuya Carl Junjun Daini ng Purok Dos Barangay Dato Inda Salamat. Greet lang ako akong best friend si Emily Sambuanga Del Sur si Alma Usmani ex ni Rimon Joel sa Maluso Basilan Province. Amin abid sa Iligan si Tata Ning Sungkaban. Salamat shout out kay Alexander Piliazar o akong Papa Victor Alia gikan Kalawitan Klabiria Misamis Oriental. Greet ko lang Rina o Bikbik. Nag-greet si Boy Sals taga Talon Hingoog. Aray ko

Kaon nga puno sa vitamin C. Degwa, mo na kinanglan ka na mag-outsource. Mo nang diya musulod ang kaimportante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ano ka nindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga syrup. Para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subao o guban pa kay nag-take lang kita kanunay o Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kana bang Wonder Cardio Care? Buot pasabot, katong na yung mga problema sa cardio. No? Kana di ka-circulate ang tanong inyong dugo, taas imong blood pressure. Kana mo kung taas kag blood pressure, dili man guna daghan kag dugo. Kanang taas kag blood pressure, ang pressure sa imong heart na kay dili kaagi ang dugo inig pump niya ba? Kanang guni mong kasing-kasing, mao nay taga pump. Unya kuya nay mong kasing-kasing kay bright na. Oh, di na parehas nimo. Kanang imong kasing-kasing bright na siya. Kay kuna ay portion sa imong lawas nga dili kaabot ang pag-circulate sa dugo, iyagi nang paaboton. Oh, maka-determine siya nga napay parts sa imong lawas nga wala ka-circulate ang dugo. Problema niya, kung pag-push niya sa dugo, diya sa imong lawas para mo circulate, napuno kag kolesterol. Dili kaagi og tarong ang circulation sa dugo. Mao nang blood pressure. Pagsaka ana kay pag-push niya 120, di man kaagi. Dugangan niya 130, di gapon kaagi. Oh, kay hilig kay kag tambok, hilig kay kag sibo. Dugangan niya 140, di gapon kaagi. Pag-push niya kusog kayo, kay gusto niya makaabot ang dugo dito sa parts sa imong lawas, naitindin siya sa imo buto ang imuhang ugat. Pagbuto, labi na kaning dapit sa tangkugo, kay pino kayong ugat diri, pagbuto, mo nang stroke. Okay lang kung makagawas ang dugo sa ilong. No, pag mo internal hemorrhage, di kagawas ang dugo, mo nang pinakahadlock. No? Mo nang kinanglan mag-inom kag Wonder Cardio Care, kay makatabang na siya para mo normal ang circulation sa dugo. Ato nang panghiliso ng mga hinungdan nga di kaagi ang dugo, no? Ato nang kanang Wonder Iskolin, mo apunay muligon sa imong kaugatan. O para kana imong ugat dili gabok nga bisag na i-pressure, at least makaagwanta siya nga di siya mubuto. O, kanang pareha ng tubig bitaw pressure man. Kabantay mo nang inyong tubo sa tubig ni buto tungod na sa pressure sa tubig. Di niya kaya ba? Ano man gabok imong tubo. O, ang trabaho ni Wonder Iskolin, paliguno niya ng kanang imong ugat, parang na-pressure, di mo buto. Ang trabaho ni Wonder Cardio Care, iyang limpiuhan ang agianan sa imuhang dugo inig-circulate, o niya, imong heart, iyang itik good care. Manang Wonder Cardio Care. Pwede nang duha, partner na ni mo. O, wa mo na'y kuidaw, wa po na'y overdose, kanang Wonder Iskolin o Wonder Cardio Care. If they approve po na, makatabang na ninyong maayo. No? Ano ya, kana po nga itong Wonder Hemo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayong nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, magunas kita eh, ang almoranas. No? Almoranas son ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka na nga balatian, ikaw mismo, kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Wonder Hemo Aid. O na tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Hemo Aid. O na yung alas produkto. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Hemo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na oh. Ano yan? Katong ato mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life. No? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit, parehan man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitang desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee, mamanay, ginagamit ako sa una, kapi, abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, anong Wonder
Kapag balik

Pag-abot ani Wonder Herbal Coffee, balik pugog kape ay. Mao na Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakaayo siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili pud butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Ani nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Ano advantage niya? No? Pag-aray ko sa mga Abillanosa family diya sa Ilaya, Talavera, Toledo City from Lynn Abillanosa. Kuya, unsang vitamin akong maayo imnon para manambo ko 20 years old na ko, Kuya Carls. Pag-aray na ko akong apo, Kuya Carls, na hilig maminaw si mga tudling sa garay. Ako diya ay nagpag-aray si Abilina Vrinson. Garay, Kuya Carls, kay Marga Ilino diya sa Taloptap. Pag-aray ko akong mga anak na Espisaan, Sambuanga, Sibugay. Nagpag-aray ilang mama Gingging from Recodo, Sambuanga City. Salamat sa pagbasa. Bueno, atong hatagag pagtagad ng Indri sa Balak, pinada ni Lita Oribawan.

0: Alang kanini yung tanan to. Arilid ba itong kanta? Pero madun ako. Ano naman ko yung oras? Salamat kanini yung tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Anto sa sis sayang liog.
1: Nakoy, sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og third tanyawan capsule ni gamay jud siya dayon dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa jud siya effect. Epictable jud ang third tanyawan capsule. Nerven Fuentes 37 sa kanhulaw lapu-lapu 50.
0: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto gikan sa Said Marketing Incorporated.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na

0: sa numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Tas bang ibublood sugar? Ato na ko may diabetes? DTX500 kang DTX500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa coco visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Nangita ka ba og paspas kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions. Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa unsa pay imong gihula? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.

nga aron mahimong andam kong mulinog. So wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o mag-practice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang, ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na jud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
1: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
3: Oh, luya na mali ka bay?
4: High cholesterol mangod ko bay? Matod pas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tang basketball? Dura ka daganan na ako squirt? Gihangat na kong mayo?
3: Uy, delikado na bay? Mobile na ba kay blood pressure na? Na said Panyawan with garlic bayo? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
4: Ako nasuwayan bay?
3: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
4: Tungod ni sa said Panyawan with garlic bay? Tinuod! Epektibo yun!
5: Said Panyawan with garlic. Gigama sa Sid Marketing Incorporated.
6: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghahatag ka ninyong tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sid Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sid Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sid Marketing. Ipangutana kami sa Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, ano yan na karoon kining atong tulumanong sumayong panglawas sa tuwad ka natos mayang kabubuto sa Sid Marketing. Kamusta, kamusta, kamusta ka ng imong lawas diha? Aduna ba kay gipate? Sakit ba ka ng imong mga katuhuran? Imuhang mga nutahan? Sakit ba ka ng imong tangkogo? Ka ng imong likod? O baka pananglitan? Poy-poy ka ng imong lawas? Aduna ba kay beri-beri? Abini mo'y galay so, ano yan na karoon kining atong tubag sa bisang unsang matang sa mga balatiang nang ilabinagyod katong mga adunay mga pagpanakit, pagpanghubag, ha? Aniya karoon kining atong Sid Panyawan Herbal Liniment Oil. Mao kini ang miraculo nga liniment, ang herbal haplas mga kaisunan nga makahatag og kayuhan sa tung bisag unsang matang nato mga balatian. Bisan pag arthritis kana og rheumatism, matabangan ka niining atong produktong herbal. Haplasi kana igsuon sa Sid Panyawan Liniment Oil, ang miraculong herbal haplas nga makatabang gayud sa mga bisag unsang matang sa mga balatian. Pakapini tabani kana igsuon sa pagtumar sa Sid Panyawan Herbal Capsule aron wagtang ka ng pain nga imong gibati karon. Kay kining atong Sid Panyawan igsuon, aduna kini pait nga effect nga makatabang ka nato, no? Ang pait nga sangkap sa ato ang Sid Panyawan Herbal Capsule mao kani maghatag og tubag sa bisag unsang matang nimo nga mga problema sa kalawasan. Ang pait nga sangkap sa Sid Panyawan mao kani makahatag og alibyo sa bisag unsang mga gipambati nimo diha. Bisan pag kanang imong mga gipangbati nga pagtaas sa imong sugar kun diabetes, kung pananglitan sa taas ba kanang imong alta presyon sa dugo, no? Ang presyon nato sa dugo igsuon, kinahanglan nga kanunay nato ning ma-monitor, no? Atog yung tabangan kaning atong kaugalingon, ha, nga kanunay nato nga matagaan og insaktong depensa kaning atong lawas. Dili kita magkakumpiyansa kay daghan kay sa ngatanan mga panghitabo karon mga kaigsuonan nga mga maalaot in taon kining atong mga igsuon, labi na gyud kanig yung mga kabos kay mao lagi dili makapamalit og pang-maintain sa ilahang mga kalawasan. Nganong mag-maintain pamantag balatian igsuon, ngano do naman kitay tubag sa tuang mga balatian, ang pangsulbad sa ato ang mga problema sa panglawas, ani ana mao kining atong Sid Panyawan Herbal Capsule Plus o kining atong Sid Panyawan Liniment Oil. Bueno mga kaigsuonan, karong adlaw aduna kitay pangutana matud pa igsuon, ha, paminawa kining mayo. Mr. Panyawan, unsa bay sangkap sa Sid Panyawan Liniment Oil o Sid Panyawan Herbal Capsule nga makatabang man gayud sa mga kalawasan sa katawhan? Pagkaanindot sa atong pangutana atong tubag mga kaigsuonan, kining atong produktong herbal, ha, puro kini nga natural o 100% natural, no? Herbal kini, natural, o usab mga kaisunan, maghahatag kini og nutrisyon, maghahatag og vitamina, o usab depensa sa atong kalawasan pinaagi sa mga sangkap niini. Usa na niini mga kaisunan kining mirakulong herb, kining ginatawag na tong panyawa na ilhan sa Tagalog nga manunggal o sa Ilonggo nga manunggal, o usab na ilhan nga makabuhay sa Tagalog. Maong kani makatabang sa tuang mga kaisunan nga magwagtang sa ilahang mga gipangbati. Kaning pait init nga sangkap niini igalagi suon, taas kini og content sa chlorophyll, mao kanang makatabang kini sa imong dugo. Kung ang imong dugo hugaw igsuon, tabangan ka sa said panyawan sa paglimpyo sa imong dugo. Kung ang imong ugat-ugat sa lawas mga kaigsuonan adunay mga bara-bara gumikan sa nagkadaiyang mga deposito susama sa bad cholesterol, hilison kana igsuon sa pait nga sangkap sa said panyawan. Ug usab kaning atong produktong herbal mga kaigsuonan sama sa kong gikaingon aduna kini ginatanyag nga

0: Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kami sa Sed Panyawan.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rin nyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Nagpaalis script ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapangarga ako, dugo magkumbina. Pag inaw mo si Capsule na Panyawan, nabi ko madali, ako dugo, hindi na, wala na. Kasi sa mali nagpapersan ako, kaya ilang taong kong ito, basta madugo pa, wala na. Basta subong wala, nagidugo. So, ihi ko yan, hindi natiga.
3: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
1: Dalit ka na to sa Sed Marketing.
4: Pre, nantawa na gud ning gipalit na ako nga Sed Panyawan na may Sid Pharma?
1: Oh, okay ni siya mare. Mao ni siya ang bag-og maski pag-usog nga Sed Panyawan Liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
4: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, Sed Panyawan Liniment nga naitatak Sid Pharma.
1: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa pag Sed Panyawan na. Sed Panyawan Liniment, ginama sa Sid Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.
5: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
6: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
7: Dili ko tuyo ngay ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
8: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
6: No! Dili imitan niyang bruha. Manukod!
8: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
6: Ermitan yung bruha! Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
7: Nakakita ka ini? Oh. Uwat kini simong gibuhat ka ni Anto. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kaayuhan.
6: Ako lang ba?

0: Ano ikaw? Huwag ka ba sa pagkapasakit ako? Ha?
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
2: Dene!
3: Tam and Jerry! Uy, katsoy! Sa'yo! Tam and Jenny! I like your eyes, you look away. Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayat. Soundman, John Puhanis. Hintanan, dalit ka na to sa Zed Marketing!

0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasi niti sa Panyawan eh. Pero mayro to na ako'y ulcer. Cute kayo to. Uhugo na ko. Lugo na ko. Nakaon ko. Pugita. Mapuyapan ko. Kaya niya paghuman ang sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Na ayaw man gito kong ulcer si Panyawan. Sa gani. Tagtulungan gina ako naginom. Basta kapuyon ko. Ang pasok ba? Nibali ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
0: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved for active claims.

0: pakigama sa Shed Marketing.
1: 2016, atong labati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
2: Pinahinay niyo ko sa Ginoo nga. Akong sakit, tabangan niyo ko sa Ginoo nga. Mga nga akong gibati, mga hinahinay niyo ko nga wala.
1: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsa iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Shed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: padaog-daog na lang ta. Ha? Payatak na lang ta sa atong katungod. Oh, papirita na nila. O, di ta papirita, di ta papilde. Kay, mga lalaki sila, oy, no way, no way.
1: Oh, ang akong anak
0: rin. Ulo na naong sa magkaroon ng akong apang.
1: Jenny!
0: Jenny!
1: Jen!
2: Ang buang Amerikan ng hilaw, nagtrapo-trapo sa singot ni Tomas. Kalamipin lang batuot na nagkakangoy.
3: Jenny!
0: Jenny! Jenny! Jenny! Jenny! Pako! Ngano? Ngano?
2: Ang tuko! Ngano? Ang tuko! Ang tuko!
0: Hain man ang tuko, apo ko!
2: Alam, nawa na di ay ang tuko.
0: Meh! Onch, ah!
2: Di haraman to sa kontungod kay nitanawan siya na ako lamang na hadlok ko.
3: Oh! Iba nga dili ka man mahadlok og tuko, Jenny?
0: Oh, huh? Murab-murab
3: itang. Oh, malipay ka pa man ganing makakitag tuko kaniad to. Unya, pangitaon pag-inim mo. Kay patag-anon din mo kung muuwan ba o dili.
0: Oh, mura ba ka?
3: Mauna imong bisyo ka na dos bata pa ka. Labi na mutapol kag eskwela. Ipasangil din mo nga, di ka mo eskwela kay kauwan nun. Dayon, kung maingon na ang tuko, pangutanon din mong tuko, matagtingo nga muuwan ba o dili? Muuwan o dili?
4: Ma, di ba kunin pwede mausap ang atong kadlukan, ma?
3: Ha?
4: Kung kani ato di ko mahadlok og tuko, di din pwede nga mahadlok na ko karon, ma?
3: Ansingan?
4: Way laing permanente sa kalibutan, ma. Gawa sa kausaban. Maong mahadlok na ko karon og tuko.
3: Ah, maoba. O nala, sige. Sige na lang, Jene.
0: O, Taisha! Taisha! Murag, usit tamay ba ng gitapuhan sa singot nga ng babae nga puha og buha? Hala!
3: Wow! Puwa di ay og-o ang toka!
2: Ma!

0: Gibuhat mo da.
1: Oh, ganina, ingon ko ni mga tapuhi ko niya karun din na po. O sa manggiyot.
0: Humanag agtapon ako, di ba? So, humana.
1: Oh, okay. O niya mag-unsa pa man ko.
0: Ha?
1: Ingon mag ka nga. So, doon ako tanan ni mong isulti. O sa pa man, kaya ako sundun.
0: Wana. Makalagaw ka na. Wala ko ipabuhat ni mo.
1: Pero, daling. Nalimot ko itong, again sa ganito, itong, kanang inyong silingan ba?
0: Si Jenny?
1: Oo, siya ba? Kaya di ba, siya ang nakita na to dito sa mall, so, okay lang doon imundaan. Silingan di ay mo?
0: Nalimot ka niya? Siya ba itong pirmi maapil sa quiz show sa una? Sa school pa ta? Kay Bright siya? Si Hinerosa?
1: Ay, wala ko kainom doon. O, kumainom doon niya. Kay I'm sure, git nga nang wa siya mabelong sa atong circle of friends sa una. No.
0: Oh, wa good. Kay, gipalikay ni Lulu ka ng mga kaliwata. Iyon man ka na siya. Palikay sa po siya ngapuhan.

0: Ha? Uy, mauday ka ng babayhan ng imong geng o namo apo ko. Nga uyab ni Tami nga, nagpataktak ni mos imong trabaho.
1: O siya la, ang OA niyang uyab.
0: Uy, nga nung wamandayin ka mo ingon?
1: Kaya nga na di Ayla?
0: Ako'y angko na ng babayhan na. Ha? Ha? Siya di ang napakawaw ni mos imong trabahuan. Karon makita niya, himulbulan ko na siya.
2: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagasol sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
4: Kanang kutukutun ako ba? Sakit o kayo mo ragi gasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Lugan ako itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilugan ako. Yun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahihambot lang ko kay balo ba? Di man takakita.
3: Unsay iyang gibuhat, aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa SED Marketing. Makisayri

0: mga apo, kadlawan pa magmatana, kay mag-asikaso, maghikay, magnya. Salamat yung kus panyawang nilimit. Una ako'y bation. Muna akong kan muna magamit. Panghaplas na ko sa kong agdang, kung sa kalidurakon ko, panghaplas kong lawas, kung paningkan ng panuhot, yun yung dadidara na, hindi nakalikan ang lain-lain mga gibati. Muna na siya akong ginahaplas ko nun ay sa panyawang nilimit. O di ay si Pasita, Sansae, taga Katalunan, Pequeño, Davao City.
1: Matod sa NUHS kun National University of Health and Sciences nga kung kita makasinatin as pagpangkapoy sa atong kalawasan ato gayong taga-agkahigayunan kining atong kaugalingon nga makapahulay aron ma-rejuvenate kining atong kusog ug usab mabalik kining atong enerhiya ug makapadayon kita sa atong paglihok-lihok. Sa laing bahin ang Shed Marketing nagkanayon nga kung kita gusto makaangkon sa waysamang kakusog ug igong resistensya, ilang gina-advise ang pagtumar sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus na pamatudan nga dunay energy boosting effects atong kalawasan gumikan sa tanga niini nga Panyawan Herb kun makabuhay diin na pamatudan kini mga kaisunan nga aduna kini sangkap mineral og mga bitamina nga makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan og sa atong enerhiya. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Shed Marketing pinaagi sa Shed Panyawan Healthline Report. Shed Panyawan Healthline Report at ani sa samantak na og samang sibyaan og pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Shed Marketing.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Shed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Shed Marketing. Gigama sa Shed Marketing.
1: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
3: Eh, sige, magkuan ng radyo, kanang tig-istorya at mong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan ko atong panyawan na, na yung magkagamay niya, kota, balitog usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang aking paminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuan dyan ako nga, maayaw dyan dyan na dyan, alibyo dyan, maayaw dyan kaayaw.
1: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019. Hatod ka nato sa Shed Marketing.
4: Asa mo ma?
5: Sulungon na mo ng uyab ni Tami. Kay siya din nagpakauaw sa akong apo dito sa mall. O nagpataktak ni Enes yung tabaho.
4: O gunsa man ang imong da?
5: Gunting.
4: Gunting? Gunting na? Dunggabo ni mo ang uyab ni Tami ang gunting mo?
5: Adili, adili ay! Upawan ko siya ng buhok niyang kulor puwa gamit aning gunting.
4: Ay, pagpuyo ma, uy. Pagpuyo mo. Manong nasad mo dito sa ilang nais ko? Ay, naanak ma, uy. Kaya nakadungog ba ya kong tabi-tabi sa mga tao? Ngay, kaya ba ya unta ko numing nais ko og Tami atong nisong Miss Ila?
5: O siya?
4: Katugan ni nisong yun Miss Jenny dito ba? Kaya ingon man ka nga, ilogo nila ang atong yuta.
5: Huwag ka mga ipasad nila, uy. Kagiyon sa manday ninyo siya dito sila dito sila ha? Nga wa maka ninyo sila unsa?
4: Wa, pero gipasangin na mo sila nga nangilog og yuta ma. Mong ikiha unta ko nami adto nila. Unya karon kanang imong apo. Iyar bang gisok magstami og nagkadogo ang baba ini. Tingali ko sana sa mahuna-huna ang pamilyang is ko ron batok na to.
5: Na ikaw ba Maxima ba? Talawan na sa gud kay nimo. Talawan kay ka. May gani ka wa maliwat ning ako nga po ni mo.
4: Oh, bitaw. Oh. Bitaw ma. Naliwat ni mo ang akong apo. Og naangin sa inyong away ni Noy Isko. Nga wa gid untay labot sa inyong away ang inyong mga apo. Apan inyong gitudluan nga masilag sa usag-usa nga wa gid unta sila'y rason nga magkadiperensyahay og masilag sa usag-usa ma. Tungod ra gid na sa away ninyo ng Isko. Pagan silang inyong mga apo.
5: Maxima! Uy, uy! Naunsa to?
4: Aw, hibaw ko, nasakitan ang akong anak ma. Tungod kay dili na gusto nga ma-okin ang mahitabo nilang Tami.
5: Oh, ikaw pa ba kineng nagsulti na ko, Maxima? Ay, ha? Ilman tayo, bro, ha? Na-adit ka di, ha?
6: Diri ra ko sa luyo ni Imak. Maungwa mo makabantay na ako.
5: Unsa? Unsa, unsa man is Imak? Nagnangamang ba

0: adik buat nama geho? Apa nak cegak ang mata?
1: Sayun Rana. Uyuga.
0: Ocha.
1: Uyuga si Maxima. Kuang Ranas uyug.
0: Uyugon? Uyugon. Hoy, hoy, hoy Maxima. Maxima. Hai. Oh, daun saka.
2: Ma.
0: Daun saka. Ah!

0: maayo pas maimaki na kasabot sa kong punto. Dili mi angay nga maingon ini si Tomas. Sukat pag ani adto hangtod karon. Wa mo usab ang akong pagtan-aw og pagbati niya. Napugos lang mig ingon ini tugot kay gusto na mo ipakita sa among mga apuhan nga ni Tuman miss ilang gusto. Naibaw ko. Sa tinanawan ni Tamin ako nga ipanagkamutan ko siya malimtan niya nalayo na siya ang niatog Amerika pa. Napanagkasing-kasing dilikin malimot. Isa may malimot ni Tomas. Nga siya may nagpasir ko sa akong kasing-kasing kung makita ko na siya. Ang ilabi na kun maduol siya na ako. Siya may hinungdan kung anong dili ko makatuhog ka ni Anto. Siya ang unang lalaki nga una kong nakatunan sa pagmahal ka ni Anto hangtod karon. Bisan pa ug-ugma na akong kasing-kasing ron o niarag yun siya. Nakatago sa akong kasing-kasing. Siya ang hinungdan ko nga nung gibugas ko ka ni Anto tungod kay kuwang ko sa tog ka na ko nauna niya. Niwang kay ko kay wakoy ganang mukaon sa siging tago-tago ning ako pagbati alang kang Tomas. Buak ka Tomas. Kani Anto pa nga dili ko niyo pagkatulgon bisan duka na kaayo ko. Mawa ang gana ko sa kaon nga ulit manunta kay ko. Mahal ko na ikaw kani Anto pa Tomas. Kanili ko mahimong i-reveal ang akong feelings ni bisan kinsa. Bisan pa sa pinaka-close akong amiga or bisan pa ni mama. Kay kung buhaton ko na tungluhon tingali ko ni Lola. Mao kinahanglang taguon kung akong pagbati sa tanan. Na bisan si Tomas, wa mahibaw ini. Bugtong ang Diyos lang ang nasayon ining tanan.
1: Mahimo ko ni mong kasiran sa imong sekreto, Jeanette.
0: Ermitan yung bro, ha?
1: Gibati ko ang imong gibati.
0: Uunsing?
1: Naigugma ko sa usakali na lang wa magustuhi sa akong mga ginikanang. Maong gimaldisyon ko nila.
0: Kinsa ka mang gini ay ermitan yung bro, ha?
2: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
3: Nadyokoy paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, nangyok ko atong panyawan. Sila ko ginom. Salamat ko anang tambala. Langan ningin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Dugtungan akong paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
2: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabarin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 90.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 98.1 BTV Radio.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Hinaloso.
10: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
9: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
9: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
9: Correct.
10: Nga naman, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
5: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
9: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
9: Ay, katagad.
10: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
9: Ay!
10: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
9: Mulagi.
5: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
12: Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape,
12: naayo na ako.
5: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
10: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
9: Inom, Jod.
10: Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
9: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kada ko hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
9: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo.
10: Oo.
9: Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan.
9: Mapunggan.
10: Mag-DTX 500 o mag-Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir
9: GP.
10: Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX 500 o Mighty C. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapera kung magka-galston ka. Nya, may inom ba kakag DTX 500 mighty siya aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka mo inom o nya magka-problema ka sa galstones at ay kidney high blood pressure na ana sa imo ang desisyon.
9: Inom jud kag DTX 500 og mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na jud tay panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kinirasab si Doc Ramil oi sing maayong lawas ampingan.
9: Ayaw abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
13: Pumalis sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: 98.1 BT Radio.
15: 90s, 80s, and now
16: the home of real music.
15: 98.1
17: BT Radio.

0: Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Guardi Capsule. Sed Banyawan Guardi Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Alam niyat ko nga mga di na makalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakina. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakina. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6650, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
5: Malunggay palig-on sa imong immune system,
6: Tubo natural energy booster,
5: Ginger panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: Lives for life.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
9: Yeah,

right, Philippine Standard Time, 19 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Kumusta, kumusta mo di Alason, Visayas, and Mindanao? Pasensya kayo, mga karoon, patakabalik, no? Kay, grabe ka to ang tingog, murag maglisod, o kung ano, lusot? Muranig bakang giloba. Bila kumusta mo di ha, mga langga, no? Nga to nga mga suking tingpawin na o di, karoon nga nag-attack in taong sa itong program. Monday to Friday. Kumusta? Today is Monday and ang atuad ang pizza is 29 of June 2026. Sakit lagi mo matapos ang atuang buwan karon. So, kumusta ang atuang kuan? Ang atuang mga love life diha karon. Kumusta yung love life diha? Anyways, takalive ta sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Nya, di ta ka boylo, kaayo ka, ayroon sa tuwang tingog ka kay medyo last go, pagkag tingog sa Israels. Pero ang atuang topic, ano na pila pa man ka, red flag ang kinahalan ni mong ma-experience aron makita ni mong true love. O, panunog ta diya, kuhain, Madam Perli Sukairi Watawa, Kaliago, shoutout na ba na, Madam? Maayong hapon. No, kanya, sa inyo nga mga comment, dahi, comment, boy. Sa inyo nga mga pa-shoutout, i-comment natin sa comment section. Kaya naka-live natin sa itong official account, Daniel Santiago. And also sa itong Facebook, sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Of course, request mo sa inyong favorite song. Aron ato ang matagal-pagtagal at i-play-address ng program karon ang BT Musikahan. Kumusta sa itong tingog niya, Manila? Lain na sa itong tingog, oy. Huto yun pag hindi rin. Ano dyan yung nama, oh? Mayong hapon ni madam-madam. Asa naman? Mingaw man sila, oy. Abi kay karon pata kabalik, no? Marag almost one week siguro tanong wala, no? Pasensya kayo, ha? Wala tagbayot na tingog. Hello! Andiyan pa ba kayo? Ang saya-saya, nandito sa insurance. Balik na rin sa ang topic, be. Again, ha, pila pa man ka red flag ang imong ma-experience aron makita ni mo ang true love. Oo, ako si Pearl. Ikaw lagi si Pearl. Shoutout, madam-madam.

0: Alright, ang saya-saya time check guys, 27 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out ni Om Grace Bersado. Good afternoon, Dizarans. Nindot man di ay paminawan kung medyo husky imong tingog, Dizarans. Pagdaron di ay muna-muna na kung ipalusot, ma'am, eh. Muna na ba kung ano to, kapiyokon ba? Sin siya kaayo, ha? Bara, mabdayon, tadili, shabat ni Om Janice, maambong alimanyo. Diri ko na siya gikan na. Huwag nga nang wagin mo hapit. Kaya nang kasabaan yun ni mo ay. Bila shoutout di mo na Sir Lando Dungog. Shoutout mo na Sir Hamayong Hapon. Geek. Kamusta nga tuwan ko andi geek. Itong program ko. Kitty Jasmine, shoutout di mo na. Kapalak no? Nalimot ko siya yung pangalan, tinuod. Marabal kapalak man siguro to. Shoutout di Israel, shoutout sa Dibudiha. And also shoutout nga to ni Kwan Coligado Paroni Pardelio. Mayong hapon doon, shoutout ko sa talentika kapihan Purok Akasha, watching from Bogo City. Edna Alabastro, Edna Alabastro, shoutout. Ayaw, pagkanta kay Mablack. Okay. Dari kantahan first line. Shoutout naman Sir from Tanhay City de Gras Oriental. Gikan ni Edna Alabastro. Then maayong hapon Idol Lizra. Shoutout ko sa mga Kalida family. Usa ko ang mama, amay o papa maning da sa barangay 5. Ang arami na ako ron. Salamat DJ. Yeah, shoutout also ni Juan Dilrod Lawas. Oh, Dilrod Lawas, shoutout ni Madiha. Then naaari ko terminal sa Corominas. Ma'am Lawas diri, Ma'am B. At di ko diri. Sige na. At di ko snacks kay gutom. Ronel Kulimar Bacanador, may hapon di sa shoutout ko nilang Emma Rakrak J. Ann Kawarchi, Kawarchi Tia Annette Arike Guapo Ultio Pablito Barungoy. I-request ko song Habang Buhay. Habang Buhay dahi by Yen Constantino. Thank you so much. Hello, shoutout also ni Kuan Lee Horeto Marcy Dijerans. Shoutout lahat sa nakinig sa program nyo, lalo na sa mama and papa Kusina Lina and din siya to Marcy at kay Arlinda to Marcy Loriga. Salamat Dijerans. Kaya ahem DJ, marag wala naman tayo tingog lagi ani eh. Mga na naghurot tani nahurot nahurot ang tingog sinagit atong fiesta. Pero shout out naman Ma'am Diana Lynn. Hello Ma'am Diana Sayana. Nindot lagi kang tingog ron bichay. Bugal-bugal di at siya nisa. Birahan di ka sumukan. Joke na eh. Pero shout out naman Sir Ronald Coleman Bacanador. Again na sa mga request palihugta i-send lang din na i-comment din sa itong comment section. Pero like to din sa tutuwa account BT Radio and also sa kong official account Ranio Santiago. Okay. Pero mas paper good ko sa akin. At tapos minaw sa BT Radio kay clear ang voice. Ang voice ha, voice. Paya nga po ni Shai, nagpamain ako ng permit dire sa Barangay 2. Kusog kay mong radio sa akong tindahan. Nga gamay, salamat T-Shrans. Request ko. Ang sama niya request. Dito sa request ko, butangi. Ma'am Dayan! Hindi, darian yung mga request na kayo nagawat ko. Live ni Pariente Rias, live na live. Request ko song na Love Yourself na lang. Luya ba ni Janice? Ay? And also, salamat din Janice. Okay. Yeah, live ni Pariente ha, Pariente Boards. Okay naman yung tingog, Pariente. Shout out niya, nindot kay kang tingog. Mamunag bagong na ulit ako. Iyoy. Maganahan, madaani yun. Oy, shout out sa Ariola family. Di akaroon sa kung ano sa Barangay Ituburang. Alam niya rin ni Sir Michael Angelo Ariola. And sa yung partner niya. May hapon sa tanan. Nalimot mo ko sa kung ano iyahang asawa ba, no? Ma'am Nyara Faye, shoutout na lang. Huwag Sir Michael. Shoutout na lang niya. May Michael Ariola. Mayong hapon. Ay, ma-break sa tao. Kaya ito sa nitaga. Pagdaga na ito ang mga sponsors sa YPSB, The Radio 98.1. Don't please, please don't change your dial because I will be right back after this Tanta. Announcement.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Hindi kong tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, marasay kamuy on. Ako nga, sulay, may kaplasok, tawag mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka po, kwan niya kaplasok, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-detex.

0: Munching imo
1: angga. Imo munching ni tangas kimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon dai ka?
2: Oh, kapuyon to.
1: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Oh, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am. Ma'am Munching.
2: Munching.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
3: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

Tatang oras guys, time check 37 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Okay, sa katong nga wala pa kadungos kong tingo, pasensya kaayo, kay murag baka, bakang giloba, kagdapot ko gang on. Hello mga gang, kung wala kang shooting dia gang, at itong usban gang. Pastilan o mukuan ni Roy, muusig ni Rong Iro. Biraing, shout out to James Lim Buhia and also Kuya Jobert. Oy, Kuya Jobert. Jobert Villosan, shout out to you ha. Dudong. Shout out Dudong ha. Oh, kadaghan pa rin mong account, lain na po na. Shout out also ni Kuan. Prilin Butter Lumbab, shout out ko sa Katmon, Barangay Flores. Bagal nga. Nga happy fiesta sa inyo lahat. Big disco. Ya, yeah, pare di DJ request ko song Kalimutan ka by Skas Takli. Unta pa play na good demo. Thank you Riz Rans Pariante. Happy man sa rin natong duhagang. Ay, si Kuan, dili di ako ganggang. Ani di ay. Si Diana Lindy ay. So baga po na diyan ay. Diana! Mutubag or dili? Paglaron. Shout out. Good afternoon, DJ. Shout out ko sa mga Hori family, Tomarcy family, Buntia family. Usa ko yung song Lee, Hori Tomarcy. Request kong song At Ang Hirap by Inchalan Kento. Oh, thank you so much, DJ. Happy fiesta, sitio punta. Fiesta deres punta. Wata ka pamistahan dila. Ay, si Guande, si Rulan. Di si Rulan butoy. Napay nung hilom na kaha. Oy, dili na ako ay saban ni ganggang pero. Gang, oli na gang. Oy, love yourself lang daw anak si Kuan, Janice. Love yourself na lang DJ. Ano mag love yourself mo na mo kuya ko ay

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: Bita sa yang dagang sa yang panlawas dali ramat matulo punya ayo ra siya mo mata paggutomon. Salamat ko sa Vitron Drop.
2: Vitron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DJX 500 ang tuba, kontras sa sakit ng daya pili. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

by the Philippine Standard Time, 48 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out ni John Vincent Otto, no? Shout out to Bada Guapo. May pagtala sa Facebook Live. Pero siya, mo nito ang instructor diya nga, kuwari, no? Macho Guapito. Abot asa ni siya karon na himutang. Ito, nagtudlo pagka diya Guapo. Shoutout mo pag-usap nyo niya. Shoutout The Flame Gani. Okay, Palitig Lead Horse DJ Ranza. At Diana Lin na si Pariente DJ Ranza. Palitig ko ma... Maayo ginigdali ning kuha na kaning pagawa ba, no?

Nagkupot gihapon bisag wala na. Ang resulta yaya eh. Oh, palaban ni nanay o sa bahay. Dapat ba'y magpalaban diya sa ilang hinikanan? Damo diya, magpalaban pa mo. Ug mayayay na may hapon ni Zra, shout ko sa kuyuan na Manoy Shari Malerong. Ya-request ko song Ikay Mahal Pa Rin. Grabe naman, galing na, sana'y magbalik. Uy, yan naman din naka-standby, so eto na yung listen sa GR. Ay ka pala kahit uwan ng tagabagdagad ron ha. Shoutout ni muna, Jay Abunda, shoutout muna pre, mayang hapon pre. Dayon si Kuan, na suplada ka. Amuan ni suplada ka, grabe suplada yun. Request ko na siya song, sana'y magbalik mo na ni. Mo na ni. Uwan na tiyong ni. Sana man eh. Dayon! Oh, bitaw ay kay ato na niningi tingugan ka ron kay aron na di isa't mo makuha, no? Masing malain mo diya ba, no? Ay, nalain niya. Nalain ang naong asamay. Nagol, parede ni Israels magpalaban sa ginikanan. Kisa man, Burns. Kina kay Kaila niya, Burns. Kato si Kwan. Si Diana. Asamay, palaban, Burns. Wala eh, kay isog mo kayo si Ma'am Diana. Mangulata na ba ni? Sige, ato ning ihatag ato ni Sir Ronel Colimar bako na Dory Hang song ang maayo. Habang Buhay Bayan Constantino. Shout out, brother, sir. Good afternoon. And this song is for you.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Pakita to mga song request kay Aaron Dita mga kuhan na ano, no? Sir GR, maguhat ko sa mga request ha kay atong pailisan Anay Jovet de Leon, si Juan. Suplada ka, shoutout yung suplada diha. Sana all suplada. Sana'y magbalik. Yaka to kang Ma'am Diana, huwato na to mag-comment si Diana diri aron makapamati siyang tingog. Ah, tingog? Kaya ha, request, no? Okay. Magbalik-balik na po daan niyo niya. Mangayo ito, no? Oh, ato sa ring unahon din yung kuwan. Kaning na nag-atang yun sa ilahang mga request. Sana all nag-atang. At ngan ko na inyo ang true love. Hello, shoutout din karon dia sa IMS office nung atuang mga boss. Shoutout dia ni Aaron Guapo. Yan si Ruel, wala man si Ruel ron. Kaya din Ruel diha. Sa ila ha. Shoutout ni Kate Wine, abakita. Then also shoutout ni James Kinit sa Putalo. Pearly Lukihano and also ni Cyrus. Kita Cyrus kanina eh. Siyempre, shoutout sa tuwang engineer Fernando Mangubat Jr. Shoutout mo na sir, mayong hapon. And sige, panayin doon sa tuwang mga request. Shoutout ninyong tanan niya. Nagpaminaw di Carlos Carmelo di ay no, sa ilang na Merling. And Kuya Joe, shoutout mo ng tanan diha. Sana'y magbalik. Shoutout ni Soplada ka. This song's for you, ma'am. Good afternoon.

0: V-Tron. Subok na.
1: Madami sa V-Tron kuya. Kung gagaw si Juno, tumunta yung anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya tayo palitan namin yung V-Tron, okay? Dago kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmasamata.
0: V-Tron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibong magkuntag, binaagin sa cellphone number 0908-1452-6650, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kini si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tuni ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na aan kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrot

0: suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
0: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ako Lolo Masyum Coffee.
3: Ang Lolo Masyum Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
5: marami na ang bilib sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: Ibiza, the home of real music.
1: 98.1 DT Radio.
2: All right, Philippine Standard Time, 37 minutes past the hour of 4. Shout out to any Pariente Boards Marilla de Amanay mo request boards. Oo, salamat daw sa pag-pay these runs. Salamat po. Thank you so play and I love you. I love you too, boards. After all, Tagalog version of Manasur GR, Bastatas Malirong. Oh, salamat kayo, sir, may hapon. And ganina rin ako na minaw, karoon lang ko na share. Oh, sorry, i-share kay Nanil Hikorishay. Oh, salamat kay Ana Moral. And supply na ka, salamat kayo sa mga pagtanaw di ma'am, no? Ay, nakapain na ako gini sa iyang request. Yan may hapon ni Shai, request kong song, ikaw. Ilisi na lang daan, ma'am Ana Moral, kay Marta nakaplay sa Ian Constantino, no? Ikaw. Oh, isa'y artist, ani. Palahog na ma'am, Ana Moral, palahog na, no, sa kuwan. Ilis sila yung mga request, no? And also, sige, ay, padayon to sa tuang kuwan. Shoutout ko sa Katmon Barangay Flores, bagal nga, happy fiesta sa inyo lahat, okay? May na, niya, dayon. Arta, sige pa ngayon, Arlinda Lurigas at ang hirap, Bayan Shalan Kento. Good afternoon, ma'am.

Alright, that was At Ang Hirap ng ibigay ni Ma'am Arlinda Lorigas. So, wala tayo kong oras. Salamat kaayos sa pagpaminaw. Hantod, umapuhan na po, no? Same time, sa toang program, BT Musika, Musika Chikahan. And this is your DJ, ang DJ na diligwapo pero macho DJ Rags. As a Castle Station Manager, Insider Fernando Mangubat Jr., the Program Director, Mobile to our Radio Station, Assistant Manager, shout out to Engineer, Naomi Sidiante Bahaw. Salamat kayo, bye-bye, ang pimutalan. Ako nang bilhin ng song ni Mama Ana Moral. Gusto ko nang bumitaw.

0: Bitron. Subok na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Kagua at Sorga del Tor. Ang ako nakuha sa Bitron Syrup, nakatry na kayo ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Bitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo.

0: to fly. 98.1
1: BT Radio. Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw, Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon, Mommy Pucci?
2: Okay pa sa all right, Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule, Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon, Mommy Pucci, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel,

Kaya almoni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang muta

0: abang sa tuang alawas nga ma-convert ang glucose nga tuang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners. And daghinaot pod ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Ang ngayon mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabataan-unan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabataan-unan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster prepared services. Gihatod sad kini news sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: And now, back to

0: 5:30 p.m.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ug ubang mga ahensya sama sa lokal nga opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dad-on ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga social welfare and development office, o pinakadool nga pasilidad. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, o GACSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
6: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
5: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa,

0: It's quite fun.
1: Di nga, paano siya nilalaro?
0: Well, Shatan is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
1: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
0: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
2: "Shatong!"
0: Yeah, shouting "Shatong" is a fun part, and it's what you just heard earlier.
3: Yay!
1: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan, ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
4: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikala, sekswala, psikolohikala o ekonomikanhong kadaot nagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAUSIN naglangkob sa masunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan, mahinong dan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vause Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tusun ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
11: And now, back

0: sa Ulat Bayan. Malakas na buhos ng ulan naranasan sa Metro Manila at iba pang karating na lugar ngayong Lunes. Ang dahilan niyan, alamin! Sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa, posibleng maging bagyo at magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Linggo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagtungo sa malalayong lugar sa Sulu at Zamboanga para personal na maghatid ng iba't ibang tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Sino-sino ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Senador Rodante Marcoleta, sasampahan ng kasong plunder ng ombudsman kaugnay ng umuri pagtanggap niya ng milyong-milyong pisong halaga ng campaign donations noong 2025. At silipin ang naging iconic performance ng sikat na Taiwanese group at Meteor Garden Stars na F4 sa kanilang concert sa bansa nitong weekend.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ilang lugar sa Metro Manila at karatig lugar ang nakaranas ng pagbaha matapos ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ibinahagi naman ng ilan nating kababayan sa social media ang kanilang karanasan at sitwasyon sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Grabe o. Ano naman?
3: Makikita sa Facebook Live ni Victor C. ang malakas na buhos ng ulan sa kanilang lugar. Sa kanyang caption, sinabi nito na may kasamang kulog at kidlat ang naging pag-ulan kanina. Kaya naman, napagpasya niya na munang magtago sa takot na tamaan ng kidlat. Sa kuha naman na ito ng content creator na si Ate Clarice, makikita ang mabilis na pagtaas ng baha sa kanilang lugar sa Antipolo City matapos bumuhos ang ulan. Sa video naman ni Attorney Danny Galang, makikita na nababalot ng maitim na ulap ang Metro Manila mula sa kanyang kinatatayuan sa Quezon City dahil sa malakas na pag-ulan. Napasa naman ang mga commuter sa waiting shed na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa napakalakas na ulan. Anya, hindi maupuan ng mga matatanda ang bench na nasa waiting shed dahil basang-basa rin ito ng ulan. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Umabot sa 47.8 millimeters o katumbas ng mahigit 47 litro sa bawat metro kwadradong sukat ang dami ng ulan na bumuhos sa Metro Manila at mga karatig lugar sa loob lang ng halos isang oras kaninang hapon. At ayon sa pag-asa, ang ganito karaming ulan ay mabilis na makapagpapabaha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
4: Pasado alauna ng hapon kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City at ilang bahagi ng Metro Manila. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng pag-asa, kasama rin ang ilang kalapit na lugar sa Central at Southern Luzon. Sabi ng pag-asa, isolated thunderstorms ang nangyari kung saan nakapagtala ng 47.8 millimeters ng ulan na bumuhos sa loob ng humigit-kumulang isang oras sa Science Garden sa Quezon City.
5: Ngayon po kasi may umiiral na southwest monsoon, so madalas na rin po talaga yung thunderstorm. Sa mga susunod na araw, maaaring po, bukod sa mga isolated, meron din na yung scattered, yung mas malawakan na yung maapektuhan and mas longer duration po.
4: Dagdag pa ng pag-asa, ang mga ganitong klase ng pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagtama ng kidlat. Kaya't inaabisuhan ang mga nasa bahaing mga lugar na lumikas at mag-ingat rin sa mga open areas dahil sa banta ng kidlat. Asahan na rin anya ang madalas na thunderstorms ngayong panahon ng tag-ulan.
5: This month po, asahan na po talaga natin na magiging madalas na talaga yung mga thunderstorms, especially paghapon and gabi po.
4: Samantala, sabi naman ng pag-asa, walang naging epekto ang binabantayang LPA sa silangan ng bansa sa nangyaring pag-ulan kanina. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.

Mataas naman ang chance na maging ganap na bagyo sa araw ng Miyerkules at bibigyan ito ng pangalan na Henry. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang LPE, particular sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Sarumblon. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang ayon sa pag-asa ay nagpalabas ito ng heavy rainfall outlook kung saan makararanas po tayo ng above normal na rainfall. Ang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Samar Island, Leyte Provinces, Biliran, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Magpapaulan din ang habagat sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan. Sa Mindanao, makararanas din ang bahagyang maulap na panahon at posibleng panandaliang mga pag-ulan o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Maging alert na po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niyo.

0: Bantay sarado ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby na rin ang emergency response teams para rumesponde sa maapektuhang mga residente. Yan ang ulat ni Penelope, Pomida ng Radyo Pilipinas.
1: Nakalarto ng provincial government ng Eastern Samar dahil sa posibleng epekto ng low pressure area sa lalawigan. Batay kasi sa pinakahuling update ng PAGASA, malaki ang tsansa na maging tropical depression ng LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan gaya ng Balanghiga, Llorente at Borongan City.
2: Ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may pre-positioned goods naman po tayo na naka-standby rin.
1: Pagtitiyak ng PDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga relief pack at hygiene kits sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa ngayon, nagsimula nang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Kaya naman ang PDRRMO, pinaalalahanan ng mga lokal na DRRM officer na paigtingin ang pagbabantay at koordinasyon para agad na makapagbigay ng abiso sa mga residente rito. Umiapila rin ang PDRRMO Eastern Samar at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nila kaligtasan ng lahat mula rito sa Eastern Samar. Para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alerto na rin ang mga otoridad sa Albay para sa epekto ng low pressure area. Kabilang sa mga ihahanda ang relief assistance at mga kagamitan para sa clearing operations. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
3: Bantay sarado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang ilog na yan sa lungsod matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dahil sa habagat na pinalalakas pa ng low pressure area. Dahil dito, kaagad na ipinag-utos ng Office of Civil Defense Bicol ang pagpapastandby ng mga response assets ng mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon.
4: Dito naman sa papalapit na low pressure area, si OCD5, na ka-maintain pa rin naman sir yung ating 24/7 emergency operation center na kahit anong mangyari, may personnel po tayo dyan sa loob ng aming tanggapan for any coordination activities. And yung ating namang pakikipag-usap sa RDRMC Bicol para sa availability ng ating mga response teams ay nandyan pa din naman po. Anytime pwede po tayong mag-deploy ng ating response teams from the uniform services.
3: Todo bantay rin ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga sasakyang pandagat sakaling sumama pa ang panahon. Naka-standby na rin ang mahigit 270 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 para sa mga residente ang posibleng maapektuhan ng habagat at LPA. Una nang nagsagawa ng emergency dredging ang Department of Public Works and Highways sa ilang ilog sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nakapwesto na rin ang nasa 200 heavy equipment na ide-deploy para sa mga operasyon sa oras ng sakuna. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng masamang panahon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagkain, pondo ng bawat barangay at pagsisiguro ng edukasyon ng mga kabataan. Yan ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok. Pinangunahan din ng Presidente ang pagbubukas ng bawat bayan makikinabang program sa Sambuanga. Yan ang ulat ni Clazel Fardilia.
5: Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulu, na isa sa pinakatimog kanluran at malayong bahagi ng Pilipinas. Dinayo ng presidente ang probinsya para mamigay ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang nasa 3,000 benepisyaryo.
6: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to, meron tayong tigsasampung kilong sako ng bigas para sa ating mga benepisyaryo.
5: Nag-abot din ang kabuang 82 milyong pisong tulong sa probinsya ng Sulu o tig 200,000 pisong pondo sa bawat barangay. Kalahati ng budget, inilaan sa Presidential Scholarship Program, 5 estudyante sa bawat barangay na malapit ang magtapos sa kolehiyo ang binigyan ng tig 20,000 pisong halaga ng pinansyal na tulong.
6: Para sa akin, ito ang pinakamahalaga na maibibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Ang edukasyon ay hindi ito pribilehyo. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan.
5: Higit 4 na barangay naman ang nakinabang sa tig 100,000 pisong Social Civics Project Fund mula sa Presidente para ito sa paggawa ng mga health center, tulay, pagbili ng service vehicle at iba pang proyekto na pinakakinakailangan sa kanilang lugar.
7: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
5: Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pagsuko ng halos 200 illegal na armas mula sa mga sibilyan sa iba't ibang bayan sa Sulu. Layo nitong matiyak ang seguridad sa lalawigan mula sa mga hindi lisensyadong armas. Mula Sulu, diretso agad ang Pangulo sa Zamboanga. Pinangunahan ng Presidente ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap din ng tig 200,000 pisong pondo ang bawat barangay o katumbas ng 371 milyong pisong pondo para sa Zamboanga Peninsula. Gagamitin ito sa scholarship at iba pang proyekto na magpapaunlad sa kanilang komunidad. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na nakapronta at tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
6: Pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palakin pa natin yung bibigay natin.
5: Binuksan din ni Pangulong Marcos sa Zamboanga City ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakaunang walang gutom kitchen sa Mindanao at ikatlo sa buong bansa na layong bigyan ng libreng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
8: Ilan sa vulnerable sectors ang kasama sa mahigit-higit 8,000 benepisyaryo sa San Juan City na nabigyan ng tig sa 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya program. Sa pangunguna po yan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
9: Isa si Lola Lina sa mga maagang pumila para makatanggap ng 10 kilong libreng bigas. Aabot na anya ito ng mahigit isang linggo para sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa ang mga ganitong tulong dahil madalas silang kapusin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
10: Kung tutusin, medyo ano lang,

0: bastos sa kanilang pamumuhay.
1: Ay, malaking tulong talaga kasi alam mo naman ngayon mahirap mabili ng bigas, mahal ang bigas. Malaking tulong ang bigas.
0: Sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at pakikipagtulungan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na ipagkaloob ang libreng bigas sa mga benepisyaryo. Para sa mga tumanggap, malaking tulong ito para mas matugunan nila ang iba pa nilang mga gastusin sa bahay.
2: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito ibabahagi rin nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanilang mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan. At syempre bilang haligi ng pamilya, tama lang naman po na bigyan natin sila ng importansya at kahalagahan.
0: Layo ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang

0: nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, kaugnay ng ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, kinasangkutan ng mga kabataan, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan para hubugin ang kanilang pagkatao. Inangulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
2: Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa Silid-Aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera, na ilista ng Department of Education CAR, ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022 to 2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023 to 2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024 to 2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025 to 2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante.
3: What is the relationship or the family dynamics? Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination.
2: Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations, at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar, at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. Gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isang batang biktima.
4: Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminal liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability.
2: Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability.
4: Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen.
2: Audrey Villena, para sa Bayan.
1: Arestado na ang 3 sa 4 na suspects sa pamamaril sa isang bagong college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Napag-alamang ang isa sa mga ito na itunuturing mastermind ay dating karelasyon ng biktima. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Arestado ng mga otoridad noong Biyernes ang 3 sa 4 na pinaghihinalaang responsable sa pamamaril sa isang estudyante na katatapos lang ng kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Isa sa mga naaresto ang dating karelasyon ng biktima na itinuturing na utak o mastermind sa krimen. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na personal na alitan ang naging motibo ng krimen. Anya ng sospek. Naniniwala siyang may bahagi siya ng mga ari-ariang naipundar nila noong nagsasama pa sila ng biktima. Mariin naman itong pinabulaanan ng biktima noon na iginiit na sariling pera niya ang ginamit sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian. Dagdag pa rito, hindi sila kasal at wala rin silang anak. Kaya ayon sa biktima, wala umanong karapatan ang sospek na magkaroon ng bahagi dito. Ayon pa sa pulisya, nais umano ng sospek na makipagbalikan sa biktima, ngunit hindi ito pumayag. Ito ang sinasabing naging dahilan na humantong sa krimen.
6: They are successfully, or they were successful na hindi due to the not present in the head of CCTV, in our witness, especially yung mga victim po natin na i-identified na suspect po talaga.
5: Aristado ang tatlong suspect sa mismong boarding house ng dating karelasyon ng biktima sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang madakip ang isa pang itinuturong responsable sa krimen. Gayunman, tiniyak ng pulisya na isang isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang mga publiko.
6: Nung ano ma'am, nung mga bahay, kasi meron daw silang negosyo. Kung meron silang mga property, no, na hindi gusto nung ano, nung babae, matiyan din siya.
5: Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga posibleng may impormasyon tungkol sa isa pang sospek na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
1: Samantala, nagsagawa ng panibagong paglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Bumuntot naman dito ang mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
7: Mula sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, pinalipad ang isang AW-109 naval helicopter. Kasabay nito ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng dalawang araw na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama ng BRP Antonio Luna ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na 97-meter BRP Melchora Aquino at 44-meter BRP Capones. Kalahok para sa US Indo-Pacific Command ang dalawang US Coast Guard cutters na USCGC Charles Moltrope at USCGC Emlyn Tunnel. Sa Division Tactics, iba't ibang formation ang ginawa ng mga barko.
8: Mga tactical maneuvers yun na isinasagawa para mas ma-maximize yung mga capabilities ng mga barko. Maganda yan para sa mga sa Philippine Coast Guard natin para medyo mas mahasa pa sila sa deep tanks.
7: Unang araw pa lang ng MCA noong Sabado, nagmamatsyag na ang isang Jiangkai-class warship ng PLA Navy ng China na may bow number 555. Mas naging masama ang panahon sa ikalawang araw ng MCA nitong linggo, kaya't may mga aktibidad ang hindi naisagawa. Ang alon kasi, halos 2 metro ang taas. Sa kabila nito, nakaabot ng 50 nautical miles mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsagawa rin ng search and rescue simulation exercise habang patuloy sa pagsunod ang namataang Chinese warship.
9: Mula nang bumuntot itong PLA Navy warship ng China ay hindi naman na ito lumapit dito sa ating sinasakyang BRP Antonio Luna. At base nga sa monitoring ay pinanatili lamang ito yung distansyang 5 nautical miles mula rito sa barko ng Philippine Navy.
7: 3 barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa exercise box pero hindi nakaantala ang presensya ng mga barko ng China sa pagsasanay. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Kahit pa tinanggal na ng China ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Ang BRP Antonio Luna ang isa sa mga asset ng Pilipinas na unang nakadiskubre rito noong nakaraang buwan.
8: During BMCA din yun with the US Coast Guard na kung saan nagpalipad kami ng helicopter doon sa Bidya. Nami-maintain namin yung presence area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
9: Sakay ng BRP Antonio Luna mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: At abangan, House Prosecution Panel akanda sakaling tumagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. At ilang Filipino celebrities ibinahagi ang kanilang masayang experience sa panonood ng concert sa bansa ng Meteor Garden Stars na F4. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Hmm. muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
11: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
10: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
12: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
13: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
14: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
15: Na hindi patas ang lipunan.
16: Leadership starts from the top.
17: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
18: Good governance, because good governance is a matter of right.
19: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
20: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
21: At matuto sa iba't ibang karanasan.
22: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
10: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginit yan ang Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong napanagot sa investigasyon sa maanumalyang mga proyektong kontrabaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
1: Mayroon na po naman nasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although di natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uulan hindi numano ng mga kasong ihahain ang Office of the Ombudsman para sa mga sangkot na kongresista at contractor sa Flood Control Project Anomaly. Yan ang ulat ni Gal Villegas.
2: Uulanin ng kaso ngayong Linggo ang mga kongresista at kontraktor na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, higit sa walo ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalaan sa flood control.
3: We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Samantala, nakatakda na masampahan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Remulla na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dal moto proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy.
2: Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Wilde Villegas, para sa Bayan.
0: Kapit-bisig sa pag-aksyon at pagsasagawa ng mga hakbang kontrabaha, hindi lang ang lokal na pamahalaan ng Batac City sa Ilocos Norte, kundi kasama rin maging ang mga residente rito. Yan ang ulat ni Jude Pitita ng Radyo Pilipinas, Lawal.
4: Ngayong tag-ulan, puspusan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batac City dito sa Ilocos Norte para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Sa katunayan, hiningi na rin ng LGU ang tulong ng mga residente para sa community cleanup drive. Isa sa mga tinutukan na lininis ng LGU at mga residente ang Kiawit River, Santa Rosa, Japa at Noto Creek na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan.
5: Masyapo wag kay kaysa kami nga bumaranggay nga kitinuwag mo kami at nga matadibon ti kinadalos, kinlaulaw, tulong lahat pata noon dagit ti makaabungid ti bumiti wain na pigtig sa jay karen ti dano mga bumaba to hanga agover po mo ka.
6: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
4: pagmamalaki ng LGU Batac City, hindi pa man idinedeklara ang tag-ulan, nagsimula na silang mag-dredging sa ilog. Bagamat may mga hamon gaya ng panakanakang pag-ulan at lawak ng lugar na dapat linisin, nagiging madali raw ang lahat dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad.
7: Dredging na kami. Last month pa kami nagde-dredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan. Yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir. Okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the president.

0: Pilipinas Radyo Publiko.
1: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pinatutupad na heightened security sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Pinapayagan na ng Senadong pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant at Arms o SAA. Ito ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian bagamat nananatiling pinatutupad ang heightened security measures sa mataas na kapulungan. Patuloy pa rin ang pag-iinspeksyon sa mga pasukan. Kinakailangan pa rin ang wastong identification, mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
3: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat.

0: Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko.
1: Samantala, kinumpirma ni Gatchalian na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng kanyang paghahanda ang masusing pag-aaral sa apat na articles of impeachment, mga patakaran ng impeachment court, mga nagdang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal expert. Maaring tumagal-an niya ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis dahil kailangan din ng Senado na tutukan ang iba pang mahalagang legislative measures. Bilang dito, ang proposed 2027 national budget, mga panukalang pag-emenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at muling pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control. Ang impeachment court naman ang magpapasya kung bubuksan ng sealed DIR box. Samantala, nakipagpulong ang Senado sa iba't ibang television network kabilang ang People's Television Network o PTV bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa pinag-usapan ang technical aspect ng media coverage. Bernard Ferrer para sa bayan.
2: Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, nananatiling tahimik at no-show sa publiko si Vice President Sara Duterte. Samantala, nadagdagan pa ang private prosecutors na kabilang sa prosecution panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang ikalawang batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga itinalagang private prosecutors, ang una nang ipinakilalang spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin J. Tolosa, si Attorney Theodore T. na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at mga abogadong sina Attorney Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia.
4: Sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri.
5: I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course together with the public prosecutors.
3: Si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert East Barbers naman, karagdagang House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor ng Prosecution Team. Hindi patansyado ng panel members kung ilang miyembro pa ang posibleng madagdag sa hanay ng private prosecutors. Pero kung babalikan taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, umabot sa 57 ang volunteer private lawyers na sabi ng House Prosecution Panel, hindi naman limitado. Kung ang tagal naman ng impeachment trial proceedings ang pag-uusapan,
6: depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linista by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta.
3: Ang sinapak namang court sheriff ni VP Duterte noong mayor pa siya ng Davao City taong 2011 na si Abe Andres, bagamat tumanging isali siya sa mga umano'y partisa na usaping pampolitika, kinokonsidera pa rin bilang testigo ng prosecution panel. Kaya kasing patunayan ng dating sheriff kung kaya bang totohanin ng bise ang kanyang naging pagbabanta para gumawa ng karahasan.
7: Wala po sa desisyon mismo ng isang testigo kung na siya ay magiging testigo o hindi.
3: Sa susunod na linggo na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial pero no show pa rin sa publiko si Vice President Sara Duterte buhat noong pre-trial conference. Kaya naman ang panawagan ng prosecution panel, magpakita na siya sa Senate's impeachment court para ipresenta kanyang sarili at para magpaliwanag sa publiko hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang issue na nasa articles of impeachment. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shel Jocno na may limitasyon ng freedom of speech. Tugon ito ni Jocno sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na expression lang ang assassination threat laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at Latin House Speaker Martin Romualdez na inilahad niya sa isang press conference. Tumanggi na ang prosekusyon na talakayin ng buo ang depensang inihain ng Vice Presidente at ilalaan na lang ang kanilang sagot dito kapag sinimula na ang paglilitis kay VP Duterte.
7: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech, and of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum.
2: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay si Norsal Dimaporo para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa Commission of Appointments o personal na magtungo sa tanggapan ng CA sa Pasay City. malay namin ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles, si Tab Baldwin, na wala siyang hawak na alien employment permit. Nang dumating ito sa bansa sa isinagawang clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaunay ng status na makapagtrabaho sa bansa. Yan ang ulat ko, Gab Villegas.
8: Dumalo ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kasama ang kanyang legal counsel sa clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng kanyang status na makapagtrabaho sa bansa. Sa naging pagdinig, iginiit ng abogado nito na hindi kailangan ni Baldwin na magpasa ng alien employment permit dahil may hawak na itong permanent resident visa. Inamin ni Baldwin na wala siyang hawak na AEP magmula nang dumating ito sa bansa.
9: Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me. An AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 12, 13 years ago, and I do not have clear recollection.
8: Napag-alaman rin na walang ipinasa na requirement si Baldwin sa Ateneo de Manila University at pumirma lamang ito ng employment contract. Git naman ng kanyang mga abogado, hindi niya kailangan na magkaroon ng AEP upang magkaroon ng permanent resident visa sa Pilipinas at hindi rin siya ni-require na kumuha ng AEP nang igawad sa kanya ang permanent resident status nito sa bansa. Unang nagtrabaho si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa FIBA Men's Basketball Tournament noong 2013 hanggang 2016 at naging consultant at coach rin ito para sa Talk and Text. Taong 2016 naman nang kunin si Baldwin bilang consultant ng Ateneo. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na pagdinig sa July 9 ang isang nagngangalang attorney Dong Feliciano para magbigay ng paglilinaw sa naging employment ni Baldwin sa bansa, gayon din ang Ateneo de Manila. Pinagsusumite ang kampo ni Baldwin ng kopya ng mga employment contract nito para malaman ang mga nilalaman nito. Wala pang desisyon ang Dole kung may paglabag si Baldwin sa mga labor at immigration laws ng bansa. Sa oras na mapatunayan na illegal alien si Baldwin sa Pilipinas, pwede siya maparusahan ng deportation pabalik sa bansa ng kanyang pinanggalingan.
10: Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalaga yung mahalagang sumunod dun sa alien employment permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Lalo-lalo na, may mga nagsasabi, ibang istorya naman to, marami pa raw na nagkalat na AEP na na-issue nun sa mga dating POGO na nandito pa. So kailangan natin mahimay at malinis lahat yan.
8: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government ang dahilan kung bakit kasama sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang dalawang student manager at dalawang utility o ball boy sa pagkamatay na Rene Batarbonia at Divina Dili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa ilalim kasi ng batas na kung sino-sino ang kasama noong mangyari ang insidente, kasama rin silang pagsasampahan ng kaso. Sabi ni Remulla na bahala na ang DOJ kung isasama ang mga ito sa kaso o gagawing testigo. Matatanda umani ng negatibong reaksyon

0: turing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maari ng mga maari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ballboy.
1: Samantala, ipinatupad na ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu, ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Inaulat ni Clazel Cordelia.
2: Nakahiligan na ng anak ni Revy, kinder student, ang paglalaro ng cellphone lalo na sa bahay.
3: Nag-Roblox.
4: Opo, hindi mapigilan.
3: Opo, tsaka YouTube.
2: Pero ibang usapan na raw pagpasok sa school. Si Revy kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng gadget ng kanyang anak sa eskwelahan.
3: Para po makakonsentrate siya dun sa school, sa mga activities po.
2: Pero sa panahon ngayon, mahalaga para kay Jackie na may dalang cellphone ang kanyang grade 6 na anak.
5: Kung emergency na, makontak niya agad ako. Kailangan ng anong kailangan sa school.
2: Sa Dumanhog, Cebu, ipinatupad na ngayong araw ang total ban o pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Facebook po si Dumanhog Mayor Gungun Gika, ang estudyanteng lalabag, kukumpiskahin ang cellphone at ibabalik pagkatapos ng school year o pasukan. Kung hindi raw nais sumunod sa pulisiyang ito, maari namang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan.
6: Binan ko yung cellphone kasi there are reports by the school heads na yung mga bata, instead of listening in class, nasa loob ng bag nila yung cellphone nila, nakatingin lang sa Facebook.
2: Mm-hmm.
6: Nakatingin lang sa Instagram, TikTok.
2: E paano kung may emergency? Sagot ng alkalde.
6: Ang liit ng bayan namin.
2: Mm-hmm.
6: Every barangay may school. Nandyan lang sila. Kung may emergency, may PNP naman kami na very active. May BFP naman kami.
2: Sabi naman ng palasyo.
7: Maganda naman po yung kanyang layunin. Para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat. Kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
6: We will confiscate them and I said we will return it after school, after the end of the school year. But, you know, tao lang tayo, we will give them time.
2: Mahigpit namang paalala ni Education Secretary Sunny Angara, bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Pwera na lamang kung para ito sa educational purposes. Clazel Cordelia, para sa bayan.
1: Nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ng lahat ng tripulanteng Pilipinong lulan ang barkong inatake matapos dumaan sa Strait of Hormuz. Batay sa impormasyong nakuha ng palasyo mula sa Department of Migrant Workers, walang nasaktan sa 21 Filipino crew members ng MV Ever Lovely at 19 na Filipino crew members ng Panama Flag MP Kiku. Nanatili ring seaworthy ang dalawang barko habang nakatutok ang mga otoridad sa seguridad ng lahat ng sea vessels sa Strait of Hormuz. Nakahanda namang tumulong ang DMW sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention.
7: So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
1: Pinalakas pa ang mga programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik bansa na overseas Filipino workers. Sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, ibinita ng isang dating OFW sa Hong Kong kung paano siya nabigyan ng kabuhayan ng programa sa sarili niyang bayan. Inang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
8: Mula sa naudlot na kontrata sa Hong Kong noong 2019, pinatunayan ni Emily Abrenilla ng Ilagan City, Isabela, na may bagong pag-asa sa sariling bayan sa pamamagitan ng Balik Hanap Buhay Program ng Overseas Workers Welfare Administration ng 20,000 pesos
9: tema sa una at saka nagbigay po ng mga ng O1 ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng

0: sa rehiyon.
1: Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon.
0: Dayan Monica Tukay, para sa Bayan.
2: Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Lunes na magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang ilang generation company dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Visayas. Ayon sa DOE, layunin ng show cause order na ma-report nila ang kanilang compliance with operational and technical standards. Binigyang linaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ang supply ng kuryente kung sakaling magkaroon ng desisyon tungkol sa permit ng mga generation company.
3: We do decide any cancellation of any permit that will not be done hastily. It will be done at the forefront muna, kailangan protection muna ng consumers. Make sure that the consumers have electricity day in and day out. Kaya kailangan yung itanoy na maayos each and every case in case they are not able to satisfactorily explain the situation. Then DOE, together with the whole DOE family and agencies, and including NEA, NAPUCOR, Transco, we will plan out what to do with each and every GenCo. Pero this is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services.
2: Inaasang mas bibilis pa ang serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Northern Luzon. Sa pagbubukas ng kauna-unang Veterans Ward sa Cagayan Valley Region, inangulat ni April Ratso ng Radyo Pilipinas.
4: Kailangan pang magtungo sa Metro Manila ng mga war veterans sa Lambak, Cagayan at kalapit probinsya para magpatingin sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas na kasi ngayon ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC dito sa Tuguegarao City.
5: Ako ay malaking pasalamat namin sa kanila. Dahil kami naman na veterans, hindi na kami iniwanan. Maganda rin yung benefits namin. So salamat sa kanila.
6: Kami po ay nabibigyan ng maayos at magandang hospital, libreng gamot at pagpapatikap sa may sakitin na kasama namin na nagserbisyo sa bayan.
4: Ang pinalapit na serbisyo sa ating mga veterano dito sa Region 2 ay bunga ng pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office at ng CVMC. Mayroon itong 16-bed capacity kung saan maseserbisyohan din ng libre ang pamilya ng mga veterano.

0: Di bumabay.
1: Nangangako naman ang CVMC na mananatili silang tapat sa kanilang misyong maghatid ng may malasakit, makatao at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatatag ang healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng paglalapit panglalo sa mga serbisyo sa mga nangangailangan. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salupan Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Na-confine sa ospital ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista dahil umano sa extreme exhaustion. Samantala, dinaluhan ang ng ilang sikat na personalidad sa bansa ang naging iconic concert ng Taiwanese group at Meteor Garden Stars na F4 sa Pilipinas. Narito ang ulat.
3: Naging iconic ang naganap na F Forever First World Tour concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Ibang naging energy sa performance ng Taiwanese pop idol group sa mga hit songs na Meteor Rain,

0: season of fireworks at Can't Lose You. Bukod sa libo-libong fans, nais patandin sa audience ang ilang mga artista. Kasama na dyan si Melay Cantiveros Francisco. Sinasabayan ng komedyante ang ilang mga awitin ng F4. At ang nakakatawa pa rito, tinagpan niya si Robbie Domingo at pabirong inihahalin tulad ng TV host kay Vic Joe. Anya, wag mo ako chacharitin, Robbie D, ikaw to. Samantala kay Elena Dabna naman ay hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Nakaipon ito ng mga videos sa kanyang IG stories. Nakapag-eye contact pa siya kay Jerry Yan. Isa pa rito ay personal niya nakaharap si Vanessa sa backstage. Anya, Joe reveal. Samantala, VIP experience naman para kay Michelle Gumabaw. Anya, just me, myself, and them. Grabe, sayo ko. Sobrang lapit kasi ni Michelle sa stage kaya nahawakan pa niya ang mga kamay ng mga membro ng F4. Kilig moment din nang bigyan siya ni Vic Joe at Ashen ng heart sign. Naalarma ang mga tagahanga ng aktres na si Heart Evangelista matapos mapabalitang na-ospital ito. Ibinahagi ng matagal ng assistant ni Heart na si Resty Rozelle ang ilang larawan ng aktres sa hospital bed habang nakakabit ang ilang mga medical equipment. Ayon kay Resty, dulot ito ng extreme exhaustion. Sa isa pang post sa kanyang IG stories, ibinahagi niya nagising na si Heart mula sa sedation at kasalukuyang nagpapagaling. Wala na rin siyang ibinahaging iba pang detalye. Matatanda ang ibinahagi kamakailan ni Heart na nawalan siya ng malay habang nasa Milan Fashion Week matapos dumalo sa 14 na fashion shows in a day. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: Balita ay follow at like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PPVPH.
2: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: May natulungan ka na ba? May oras, kakayanan, o kaalaman ka ba? Isa buhay ang bayanihan. Maging bida, maging bayani, maging volunteer. Kasangga mo ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Para sa

0: Buwan ng bayanihan at kolektibong pagkilos tungo sa inklusibong pag-unlad at napapanatiling kaunlaran, inaanayahan ng lahat na makibahagi at tumulong. Maaring makipag-ugnayan sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency sa pamamagitan ng numerong ito. 0921-579-6759.
1: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
2: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
3: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
4: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng impeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
1: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
5: And now, back

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Gimiyaw na rabakon ni mo, boss Dodong. Nama na si Marso Dos Bus Dodong o si Miss Cathy. Gimiyaw na kung aning duha ka, kung ana, duha ka lami yun. Yan sa mga kakipaib ya, usapod sa BT Radio Tuburan. Mayong gabi ini ang tanan mga palangga. Sa mga nanay ug tatay nga naminaw karuan mayong gabi. Kamusta, kamusta, kamusta ang tanan? Kamusta inyong pagkutaw sa itong Amigos Coffee? Maulan nun nga kagabihon palangga. Ha, kamusta inyong pagkutaw sa Amigos Coffee? Inubanan sa tuang Amigos Capsule, ang epektibo nga kapsula, ang kapsul nga para sa tanan. Gikan sa Amigos Coffee, Amigos Capsule.
6: Hey, good morning.
7: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na to, ma'am.
6: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
7: Melissa Abadinas Lumukso.
6: Ah, yes, Sir.
7: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am.
6: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
7: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na ko ato, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kwan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, Ma'am, yung paggamit, Ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
6: Ah, okay, Sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, Sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, Sir.
7: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
6: Oo, Sir, kay last December gini na ako, Sir, na ako pang gipamati. Bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni Sir, niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, Sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, Sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, Sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, Sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, Sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya o kaning kawala, Sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, Sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, Sir, nakahurot ko o kaning usakapad kapsul nga kuan ako ang gitake. So karon, Sir, pasalamat lang yun, Sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
7: So, nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapat,
6: yes,
7: na Amigos Capsule.
6: Amigos Capsule, Sir, nakahurot lang ko ang usakapad. Usakapad, Sir.
7: Or usaka blister pack.
6: Oo, kanang na po, kakapsule gani, na po, Sir. Gisigil na ako. Buntag ug hapon akong inom, Sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, Sir, nga daghan jud nakauyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang yun pod ko.
7: So, karon, wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
6: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So ikaduha

0: Sir, dala to. Usa po to nga ka ng symptoms ba basta magpadung naka-premenopausal. So ako ano tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po nga like kakapsul, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag yes, inamin yung Amigos Capsule na normal na sir.
0: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way ma'am, Melissa, pila yung okay. Edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maubitaw ito nga.
1: 49. Ito angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So, mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try-gyod ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugyod itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot. Ang naog siya, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
0: Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, sa ko ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ani. Mo pud ako ang na-experience,
1: sir. So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: Dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.

0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakwigit pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man. Unya. Bali na yun ba yung sakita yun niya? Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Andagayday.
0: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang, naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong na-print, yung sir, ba?
1: Dilata.
0: I-try lang yun nila, sir. Dilata. Ang kanang.
1: Dilata ng dagayday. Kaya arilata sa word nga lubricant.
0: Yes, sir. Yes,
1: sir. So, mami, sa kung ka-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako, nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule, kay matabangan yun ta, kay sa ako, anak ko kayo kong pagtuo nga nag- menopause na gid ko, pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid na tabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so, ng
0: ang
1: Bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Mamilisa, Abadinas, Lumukso.
0: Yes, sir.
1: Dagan kayo salamat, ma'am.
0: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Yes, nagandang salamat sa mong testimonya sa itong Amigos Capsule. Hambalik ko yan, Aldo Bao. Epektibo jud ang Amigos Capsule, Kuya Angel. Kay diri daw ay nagidunta ko paglaom sa akong kinabuhi, Kuya. Kay medyo malam na ako or tigulang na ako. But right now, nagbalik ang ako kalagsi, Kuya Angel. Grabe ka man, Kuya Aldo. Ay! Yes, sa tanan-tanan nga nagapaminaw niya sa itong programa. Ang sa paitong ipabot palang gako tao ng Amigos Capsule. Padalundo ng Amigos Capsule and kuta ng Amigos Coffee. Musto dong, kamusta man itong amigo niya sa Sikihuara. Alang sa tanan mga palangga ha. So, unsa pa ipaabot mga langga, kutawin ang masarap na kape. Ang kape nga doon ay vitamin C. Ang kape nga para sa tanan, wala ina tatak Amigos Coffee. Here we go mga palangga, mga coffee lover niya. Teraran.
3: Hello?
4: Hello?
3: Yes,
4: hello.
3: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Tagaasa ka, ma'am Sharon.
4: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year. So, hapit ako mag-one year that came sa Amigos
4: Coffee. Oo. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit. Nagkalain na sakit, ma'am.
4: Nagkalain kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad sir, nagkakit kong sakit.
3: Sila yung edad mo ma'am?
4: 20 city sir, 20 city.
3: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong kuwan ma'am sa itong kalawasan?
4: Before sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. So, din ako kabarog niya nagka-edema.
3: Kung sa'y cause sa mga nung din nakakabarog?
4: Nagka-edema ko, nang hupong ako ang palapalapa, padung sa akong tuhod ng hupong.
3: Kung saan siya edema, mama mo kuya edema da?
4: Edema is kanang mga hupong sir, kanang mutangbok siya.
3: Bali, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
4: Mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute akit kidney.
3: Ayan, kay...
4: Oo, mo to ang cause.
3: Ako ang madunggan, ma'am, basta manghupong. Marag cause na siya sa kidney problem, no?
4: Oo, sir. Oo.
3: Dayon,
4: dayon. Moto siya, sir. Oo, moto siya. Nain nag-introduce na ko na niya coffee.
3: Mm-hmm.
4: Oh, ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Usually, sakit po. Moto, ang tanggina na ko. Nag-introduce ako ang...
3: Ginamay mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
4: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po mag-ing.
3: Hatag siya reaksyon.
4: Oo, oh, oo, mura gibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa ni palpit kita kong dughan.
3: Okay.
4: Akong kabuhi, mura bisamot, magrabi kita kong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman ni akong giinom
3: ah, okay,
4: na kasi.
3: Okay,
4: na. Oo, oh, di, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauya na ni Kapiha, o sa nag-exing Kapiha. O, taging lang ko sa katang di, nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nikuho lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyong reaction.
3: Tas-tas
4: kay reaksyon siya mula ako, no? Tas-tas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
3: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka?
4: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na po nga.
3: Ulcer.
4: Oo, ulcer niya.
3: Nasaday kay all ma'am.
4: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
3: Irregular ang menstruation.
4: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
3: So, na normal na siya?
4: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
3: So, para ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
4: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo,
3: okay.
4: Ako kinag nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga. Instrumento nga.

0: yun, ma'am. Insumiyahon sad ka.
1: Oh, okay ka lang natin. Yung sa ko ato before nga, hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom nako.
0: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am.
1: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kayo kay taon na mag-yuko-yuko mo kung tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa voice.
0: Ayan, eh, malik na sa voice.
1: Minyo, tama, malik na akong voice.
0: Minyo, tama, minyo.
1: Hindi, sir.
0: Ay! Makapapa na ka na, Dai.
1: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, take advice ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
1: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag ano siya, makaana tag mahal-mahal tuod siya, pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
0: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit ay mong names one again, ma'am, si Ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak
1: Norte.
0: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, thank you. Thank you, ma'am.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gid ni siya.
3: Arthritis pa ya rolling.
2: Yes. Nya.
3: Ay, by the way, sa Kuya Roli, kalimat ko Kuya Roli. Pinang edad ni mo Kuya Roli marayan?
2: 57 na ako edad karon.
3: Oh, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, oh,

0: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na yun, hangtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako'y kidney problem, Sir Angel, then, kanabi ito, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiilan duha. Wow. Ika sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
1: Kung sa tayo mong kidney problem, ato kaya rulin para yan?
0: Akong kidney, magsulsol akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 oras, 3 oras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-date na kong amigos. Kofi, dili na, hambog, tinuod na.
1: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos, Kofi.
0: Yes, unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
1: Ay, so,
0: para. Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya ini katulog sa king ko mo inom aning amigos coffee buntag unto o sa dayong katulog. Kaya kining amigos coffee mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: So balik ko kaya Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya?
0: Oh, nyagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil ang pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Paso pa Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya?
0: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo Kuya Rolly Marayan sa mga palihas ni mo, pangigaroon, segmentize, okay, John, yes. Dito na nga, ikot ko,
0: yes, tinuod na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas ang amigos coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live. Nagkaana po siya, wow, proven and tested na nga ko, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinuod yun. Dili ni hambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so daghang kay salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
0: Yes, daghang salamat
2: sa
0: maing gabi
2: sa lungsod sa Cebu nga. Akong gi-meet up si Nanay Saning. Ayan, na ako nun siya ay customer nga usapod ka nanay, no? Pero dili kayo tiguang si Nanay Saning ray tiguang. Okay, so atong tagag-kuhag interview ni Dring o sa kananay. Kisay pa nga ni mo, ma'am?
3: Si Lizel Olanda.
2: Lizel
3: Olanda.
2: Kusga ka may muntik ko.
3: Si Lizel Olanda. Si
2: Kailan edad, ma'am?
3: 41 years old.
2: 41 years old. Asa ka napit nagpuyo sa Cebu?
3: Sa Balaas, Cebu nga.
2: Balaas, Cebu nga. Mm. Ah, okay. Siyara na kayo bawa ng mga idol ng Balaas, Cebu nga. Basta Balaas, Cebu nga. Okay na. Okay, ma'am. Unsay kasulti ni mo about sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Ako'y kasulti sa Amigos Coffee. Okay ra siya gamiton kay herbal po siya niya. Kanang diha ko naka-approve pagkuan nga naayo nga akong anak first time niyang gamit.
2: Naon sa day mong anak, ma'am?
3: Iubo siya ato nga time.
2: Ubo.
3: Then ni half di siya sa eskwelahan.
2: Grabe na itong ubo, ma'am, kay wala kay eskwela.
3: Ni half di siya kay kanang ni hangyo siya half di kay nang sakit yang tutunan din. Iya ha diri kanang ringgo sa petita ba kay kanang
2: brad kanang.
3: Putasan siya kuan.
2: Lagi putasan siya mo ubo, ma'am. Bali mura tog hubak, ma'am. Ihutoy,
3: oh. Ikaw anak, eh. Party naman to pag December 16. Okay. So, mo to nga. Gihagad ko ni Musani nga. Nga, pagamito niya. Kanang, mula ganit ko nakuyawan kay pagkuhan ako, magbili ng pwede sa children's ba?
2: Okay.
3: So, nangutana ko sa edad. E mo to nga, nangutana siya.
2: Pila edad si mong anak, ma'am?
3: 10 years old.
2: Okay.
3: Inianam siya nga, okay ra. Then, mo to nga, nikuhan ko ako sa kakarton. Nangay po yung tubig. Pagkuhan na to kay kanang, moto nga, among gikutawan din, di hanggap ganiya ang aso.
2: Ngayon, giinom po niyang sobra, ma'am.
3: Pagkuhan, pag okay na niya sa iyahang kuhan, iyan giinom. Pagkuhan na to, talagang kinu-okay raman, sir, niya pagka ugma, party na, nakakili ako siya.
2: Naayon na yung mga anak, ma'am.
3: Wala siya.
2: Usa lang ka sa shame, ma'am.
3: Tunga rato, sir.
2: Tunga rato sa shame, mong ipainom si mong anak.
3: Yung moto ni Ana siya nga, ipaningot mo siya kumami pagkahuman.
2: So pag humayag inom sa tomato sa sachet, ipaningot siya mayo.
3: Nga nagtuog ako dito kapir siya sa party pag December 16.
2: Okay, grabe gyud to yan.
3: Oh, nya pagamo sa spiral, kay ata siya sir.
2: Kuya
3: Juan, ko abi hanukan.
2: Okay, so sa tunga lang sa sachet nga amigos, ma'am, naayo ang gipaminaw sa imong anak nga ubo.
3: Pero grabe na to nga ubo. Sa ato ka batro nga kuan. Sa kamatul nga tambal akong tayo na. Kung gani ko, matong isubayan ang ginako.
2: Isubayan ni mo ang kuhan ng amigo.
3: Pabayan testis na ginako nga. Mau na, katagkaroon.
2: Epektibo dyan, ma'am.
3: Katagkaroon. Dose ka karto na mong nakuhan.
2: Dose na ang karto niya. Gusto niya po nainom yung anak, ma'am.
3: Oh, hantol akong banan. Ito sa tamang kuhan. Ako kapabaw nun.
2: Ikaw, sir, ma'am. Nag-inom, sir, ma'am.
3: Kami.
2: Okay, kayo labing-labing, ma'am. Isa to'y pangalan mo, ma'am?
3: Lisel Olanda, balaas mo, ma'am.
2: Lisel Olanda, balaas mo, ma'am. Sinimana ng labing-labing, ma'am. Ay, hinakbo. Ay, nako, Diyos ko. So, nagayang kayong salamat, mga Lodi, no? Nag-minting siya kamigos coffee. So, gikan diri sa lungsod si
4: Sibu, ma'am. Natungod sa pagkahinginom o kamigos coffee, pero buyag abtex gyud pirmi ug lag sex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
5: Listeners karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, nga di na ko kaabot 6 months. Unya nagsige na lang yu ko og suffer ani Sir Louie sa rosaryo sa balay nya hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kaning Amigos Coffee tungod kay naa man sa tong station nag-advertise. Wa yu ko motuo primero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa kong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang murag magkog kanang murag kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan gyud ya complicated na ay maayo na sa di siglan jud kog inom og kanang Amigos until nga kanang na use na ko Sir Louie unya matagkad laon kanang mo hypo na ko kanang muubos akong sugar sa tanan na to mga suking listeners nga.

0: kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoo ko ang makaayod ay ninako Sir Louie nya mo prolong pa nga akong pagpakabuhi ning kalibutana. Salamat kay sa Amigos Coffee nga naanis dinhi sa tong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos Coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos Coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
1: din siya kana klaro na.
2: Oo, okay na kuya.
1: Yes, gahapon Sir Libong na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung karang gita ni mo makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes? Tinuod to tanan Sir Libong.
2: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri labi na sa akong kamad nga ang primero man yun. So, okay, ang tinan akong testimony sa nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong kamad nga diin ang nataayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong PL dito sa Soto, huwag makumusugot muto nga ning firma ko waiver, ning gawas yun ko o yan, hospital man ko diri sa Biralio, mulang yahapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan yahapon ang kong PL tungod abab dan ni Arma ma-safety ko pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasiga kay remedyo. Onya ang sambad ako Kuya Ingil diri sa PL niud na ni siya kanang manglayat sa bitaw ang ud during night time matug ko murang ud sa nangka nga manglayat onya baho na kayong patay nga kung PL tungod kay ang nahabilin diri sa kong kumagpo kanang ang

0: in mukog naman lang kunya wa nay unod. So manang maho kaayo. Pero sa dugay na kuog kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangod sa Betadine, sa kanang dextrose, sa kanang antibacterial, makakuan lang siya, makakugong, pero dili makaayo. Until nga aning suway na ko aning amigoscopy nga why ka nang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang kofira nga herbal. Unya mas naghanda ang herbal nga makuha nato kamunggay nga live jud serpentina uban pa, pero isuway na ko ang amigoscopy until nga maote sinugdanan niya pag inom din ako first time sa amigoscopy nga murag mabuak ang tanan akong unod, unya wa ko kasabot nga manggilok nga nagpurong-purong ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murabitaw ka ng isda nga imong matamakan, o niya, mukisi-kisi ang imong tiil. Muta akong gibati per miro, o niya, nakuyawan ko tungod kay aside, gilingan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lung, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o guban pa. Motong wag yung kumuinom o mga coffee na herbal. Pero nisuway ko aning amigos. Tungod kay, pero may magod ko mamati sa BNFM whole day. O niyan, makabati yun ko sa mga testimony sa iyong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad. Pero diri ko nisuway sa amigos coffee. Motong nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang akong samad sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo, nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katungmura o kanabitang binhod na panuslukon o dagom mga akong mga unod nangawa na siya. O muna na ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa kung mag-inom o coffee. Kailangan man kumainom o amigos coffee ko yan India 3 times a demand. Morning, o sa kung snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya o ayo. Pero kinibitang atakihon at nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko o amigos coffee ka ng paningkon ko o kalit o niya makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko o 8 in the morning, makamata ko o alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon o niya, wag yung kong magpapugong o inom o amigos coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad unya ang kaning pikastiel po na ako nga napay samad pili ayo na sad through ako ning credit sa amigos coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko makalakaw na ko nga way sungkod unya ning balik ko kagwapa nga mura ko si Catriona Gray. Tungod sa amigos
1: kuyawa na, Sir Lili Pong, kuyawa na, oy, nibalik na ikag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa amigos coffee.
0: Tinuod na siya.
1: Yeah, tinuod sa to, Sir Lili Pong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Biralio, na sa Bidilien, makatestify ang atong mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Gabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagputol sa kong PL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa amigos coffee. O niya karon, makasalamatan ka ayaw po Kuya Angel kay ang akong ginadasa o nakalamitang magdako o kanang murang mura o putaw nga maglakaw po nga tulukabuok ang haligi until nga nawa na itong putaw ang tulukahaligi sungkod na lang hangtod nga iwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listod ang akong proseso tungod kay permiro ko na makalakaw na kung sa kalakang tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom o amigos coffee niya exercise makalakaw na kung tulok kalakang tumba hangtod makalakaw na kung pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ha, Kuya Lidibong. So wala kayo lang giinom, Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra imong giinom, Sir Lidibong?
0: Yung inom ko, naadyo ko'y tagitas, actually, kaming metformin. Naadyo ko'y metformin. Pero metformin naman ang akong giinom, ani, misa, mo ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, nako, naka-feel, nga, nipilot ang akong samad sa piil, o darin pitas piil ko doon ako, tilipilot na, nipitsura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom, Kuya Angel, ang metformin, o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
1: Wow.
0: So, tulot na siya. Kunya, wa na sa giod ang pikas-pigil na ako. Wa na sa ko mabaho, nga murang bahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lilibong, nga hapit na ka namatay, o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lilibong?
0: Tinuod na siya kay, diri manggo sa balay ako rausta. O niya, kanang, kung every time mo makukahimaw kung unsang oras ako atakihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ragin usar during night time. O bisang gali sa adlawan. Ako ragin, diri sa balay Kuya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, nagbuta nga lang sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong...
1: Okay. So, naayaroon akong mga kauban ng Sir Lidibong sa inyo, ha?
0: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. O niya, ang akong
1: pangkulot
0: sa Amigos Coffee.
1: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lidibong, ha? So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga, nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ka, auhag nila, Sir Lidibong, dakudod ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, akong i-garanti ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if paper for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang talit. O nga, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kabinak.

0: ibahang Coffee karon, pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumaingon nga ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because I, ako naming na-experience mga kaisunan na sa una, mukhal na ko mag-istorya, din ako masabsan, din ako makabarong, makalaktaw, mag-vision na kong alfa sa tutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee, na akong gisuwayan o buot-buot without any notice sa ako ang doktor na ayok ko.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun o any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra na dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog o wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Ang pusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana, mga kaisunan, tanan at mga listeners, taayuhan o aron ang mission word.
1: Wow! Kaya salamat, Dr. Libong, wag may kula tanan.
2: Yes, nagandagan, salamat Ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lidibong with interview sa ni Sir Louis Rias no, nga nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay piktibo ang atong Amigos Kinik Herbal Comics. So, unsa pa'y gipabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa pa'y mong ipaminaw karon? Unsa pa'y mong ihuwat mga langga kung nakikipaminaw si mong panglawas? Okay na, Amigos Kinik Herbal Comics by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kayo nimong gidaladala mga langgaapan wala d'yo'y kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidaladala sa atong panglawas na aradiri sa atong Amigos Kinik or Volcomix. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaab tik sa tong panglawas, tatak Amigos Kinik Herbal Comics. Ay naglalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong Amigos Coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa pagipabot, arats, palit na o Amigos Kinik Herbal Comics.

0: Ay, yes, sir. Good evening.
1: Asa gabihin ni mo, Ma'am Vicky? Asa ganit ka napita karon, Ma'am Vicky?
0: Naadire sa Medellin, sir.
1: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
0: Yes, sir. Poblasyon. Ay, yes.
1: So, sila edad na ito, Ma'am Vicky?
0: 50, sir.
1: 50 plus yun nga, 50, Ma'am Vicky. Walang labis, walang kulang.
0: Walang labis, walang kulang, sir.
1: Okay. So, Ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
0: Ha?
1: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
0: Yes, sir. Dugay na, sir.
1: Dugay na. Usa ka, share ni mo sa Amigos Coffee, Ma'am, nga naayos sa imong gipaminaw.
0: Sa akong, ano, sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
1: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, Ma'am, na-usa ba na nahitabo?
0: Okay na, sir. Okay na. Normal na akong paglibang, pag-dispose.
1: Normal
0: and na yung nakalos kilos ko.
1: Ay, teka, Ma'am. Sa una, dahil, Ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
0: Yes, sir.
1: Sa usa na semana, sa usa na semana, kapila ka malibang?
0: In a week, sir, 3 times.
1: In a week, 3 times. O yan, kaya ka nga nag-amigos na ka?
0: Every day na, sir.
1: Every day
0: minsan
1: na ka malibang.
0: Twice a day. Normal na.
1: Normal na yung bowel movement.
0: Yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako. Nakadispose na.
1: Nag-sling saan ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong Amigos Coffee?
0: Yes, sir.
1: Okay, so live na rin, Ma'am, sa Hag Radio. Unsa ika-share ni mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karon, Ma'am. Okay doon kami ito ng Amigos Coffee.
0: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kayo magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
1: Wow! So, dagan kayo salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
0: Yes, sir.
1: O yan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
0: Okay man, sir.
1: Gusto na mukatkat sa kamayas, ma'am.
0: Oo, sir.
1: Malita lang ko, ma'am. Yung Mr. Raman to'y manok, ma'am, no?
0: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, nga mga nag-amigos, manok ra'y hop-hopon di mong mister. Di ba, nag-aana mga ato na kumagong, hangman mayo pa ang manok, kay bukwakas.
0: Yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
1: Sa una, maura'y hipuin o hupuan. Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
0: Yes, sir.
1: Sa una, ang manok ra'y hikap-hikapon si Mumbana.
0: Yes, sir. Pero, karon,
1: asa may orahon, ikaw orang manok.
0: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
0: Alam na. Siyempre.
1: Ay, grabe.
0: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa.
1: Sa
0: ito mo, di ko na dyan.
1: Kita kayong galang si Mumbana, ma'am?
0: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit?
0: Yes, sir.
1: So, permaminti na nga naanak, ma'am.
0: Kung may type, sir. Thank you, sir.
1: Makakapag-testimonyan ni Ma'am Vicky humahin dia sa lungsod sa Medellin. Gaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko dyan sa manok. Idol Roger Vicky nga siya. Ihaon ko na lang ng manok. Uy, ang manok may una, ikap-ikapot.
0: Mag-sure.
1: Pero karon, okay na, Ma'am Vicky?
0: Okay na, sir.
1: Bahalang na yung manok, imong bana. Basta ikaw, di unahon.
0: Alangan, sir.
1: Nagagay, salamat, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you din, sir. Good evening sa tanan.
2: Yes, nagagang salamat sa mga testimonya palangga nga itong nadunggan. So, Amigos Coffee, loaded ta kayo sa Amigos Coffee, mga palangga. Kung unsa ka-epektibo ang atong Amigos Coffee, atong nadunggan, ang tanan nga pamahayag, pamatuod sa Amigos Coffee. Aras, alas 8:46 na sa kagabihon. Yes, alang sa tanan, naapod si Kuya Rolly Maraya, naapod si Carlo. So, sa pag-ipaabot tayo sila, Kuya Angel, ipambit po diha ang mga Amigos testimony, Kuya Angel. Kayo mo namang ipambit ang testimony sa itong Amigos Amigos Coffee. Pwede ipambit sa mga testimonya sa Amigos Capsule, Kuya Angel. Here we go, mga ka-Amigos Capsule.
3: Kuya Angel, mayong hapon.
4: Yes, mayong hapon, sir.
3: Nice, Kuya. Kuya Angel, si mayroon ka, alagad, may mo ni hapon, ha?
4: Sir, naalantay pangutana gamay, sir, okay. Naamagoy na nagpindot na ako nga usa ka sa nakagamit sa itong Amigos Capsule, sir.
3: Okay, so...

0: Sí, kuan si Arwel Sergisi, sir. Sa Sibiko, Medellin, na ta mag-duty matag adlaw nga tanan. Og matag abi ipod na po tayo programa sa 91.7 Binuidio, programang Night Patrol.
1: Ah, okay.
0: Okay.
2: Pero so, busy, no? Loud and clear. And then,
0: yes, sir.
2: Live sa daron niya sa mga radio, sir, busy. Naanay nagkuan ako, sir, busy. Naanay naghatag na ko o pindot na sa kono kakaruan nga nakatilaw sa Amigos Capsule.
0: Pag kanindot, Gajer, kung naging unay mo, bisag di pa ka mga tanag ko, paambit ni mo kung unsa kanindot ang Amigos Coffee Capsule. Ah, kaya muna ako gamit panahon sa kapag-duty sa Sibiko o sa pag-duty po na ako sa programa na ako sa 91.7. Night Patrol muna ako nga pekon. Kondisyon kayo, lahot tayo mga buntag. Ah, muragwa ko eh, pamati, kakabugat sa kong lawas. Basta yeah. Magkapeko o amigo Amigos Capsule, sir, Kuya Angel.
2: Oh, mga tanan ko, Sir Ruel, mga pila na ka blister pack or pila na ka kabuhok imong na inom nga Amigos Capsule.
0: Pag-upa ko nakainom kay dili pa man dugay ko yun nga gusto ko motik siguro mga 2 weeks ago pa ko nagsugod og inom pero nakita na ko a picture sa nindot kay gyud ang Amigos Capsule kay mawagtang pang imo nga kapoy ikay magbuot kun muliho ka ba sir sa akong experience ikay muliho ikay magbuot sa akong galingon kun matog sa ka dali ka makatog ah so kun gusto ka nga mo pahaway dino tayo maminsar murag nagpaabos kabuntagon nga manindo sa akong
2: experience sir Ruel dako siya tabang sa mga nanay o tatay kanang dugay
0: yes makatog. Of course tinuod na sa mga tatay o nanay dako gana labi pa ni adtong ganahan panos gabi eh kanang magnaandan ba kanang gingon na love stick panos gabi so suway ninyo ni ha wala

0: gusto na ko mamatay. Daghan ako agato na tanan nga panuway mo ane kay para nako nindot yung ayo ang atong kinabuhi kung mag-inom ka kanon ay
1: ano tada sa ko sir pila edad na ito sir pila edad na ito
0: running to 58 year na ko sa room pwede ko.
1: So sa experience ni mo sa 58 years old gato wala pa ka nag-amigos capsule o sa nag-amigos capsule o sa diferensya ni Manoy.
0: Ako yung kaya diferensya kayo para na ako. Sa kong 58, ha? Si Manang mag-uan pa, ha? Mag-ayan pa mag-abi kay Kusunada man si Manoy. Sa akong gengon si Rangel, si mga minaw na ito karun, love sex pa na gabi mo ya, akong pasuwayan nga ito nila. Ang ako nga na-experience, hinaot pa usab nga mo sa ilang ma-fail sa ilang tag sa kapag-take sa Amigos Capsule. Ha?
1: Okay. Naproban yun, sir. Naproban yun, ha?
0: Daghan na ito, huwag nasuwayan na mga atong consumer, ha? Dini sa Lungsus Medellin, o sa dini atong amigo kayo, si Dudong Clavicillas, ha? O sa nabumatoon niya na nga, love six para sa gabi, ikon makatip sa Amigos Capsule, o Amigos Coffee. Mas maigi na nga idungan ito na, sir, ka na glasses mga gabi, nga mga payo sa mga lawak.
1: So, yes, Sir Ruel, kumbo din na, kombinasyon na.
0: Yes,
1: Amigos Coffee o Amigos Capsule.
0: Ganin nota yun, ha? Huwag nga ako ipasalig na, ha? Hangito lang ako atong naminaw ka naroon nga panaway mo. Suway ninyo, ha? Kung si resulta,
2: sometimes I actually have no idea what's going on.
0: Pamatunan ginako ang Amigos Capsule o ang Amigos Coffee.
1: Ah, sige. Nagagay, salamat sa Ruel, ha?
0: Okay. Thank you so much, Angel.
2: Yes, nagagay, salamat sa Ruel, Sir BC, no? O sa nagpamatood sa Amigos Coffee or Amigos Capsule. Kung unsa kay piktibo mga palangga. So tara, arita sa itong kuana, Kuya Rolly, arita sa itong pastime sa kagabihon. Ngitatag mga nindot ng mga kanta, Kuya Rolly. Ito mga kanta ni mo, Kuya Rolly, nga pinangita. Ito itong kuanon, itong balikan ng mga kanta ni Kuya Rolly, mga palangga. Ha? Itong mga kanta nga para sa kagabihon, Kuya Rolly. Pangkuan, pangpawa sa pangpawa sa katugnaw ingon si Kuya Rolly andara pangpawa sa katugnaw unsa may mga kanta pangpawa sa katugnaw Kuya Rolly arita sa kwan mga love song dara day love song love song ta love song unsa man di man mo gana kung dara di man mo gana kung love song Kuya Rolly ay, ha anong nangyari Kuya Rolly ha puro sa man ni kwan Puros mani darang Sounds of Silence, Kuya Rolly. Come on! Arita sa Sounds of Silence, Kuya Rolly!

Ano ba nangyari nito? Bakit dalawa to, ha? Wala na, wala na. Isa na lang. Ay, naku, Kuya Rolly din. Naku, kay ba mo pindol sa tong mga kahimanan. Kaya akong mata, medyo kuhan, ha? Melissa Lumukso, habab dyan. Akong mata, murag kuhan naman. Ay, kanang... Ang sitawagan ni medyo... Marang hindi na kayo ka kuan, hindi na kayo kakita sa kuan. Hindi na kayo kakita ka asa ni Napita kung mata karon na. Eto, Love Zone. Lovers Moon! Okay, arita sa Lovers Moon. Ay, naku, ang maodi ay. Kaya kung ipindot, dili, mao. Dara, dara, dara, dara, dara, dara. Asa naman yung, dara, kita na. Kita na, gini, JR. Basta makita lang ni JR, okay kaayo, ha? Ay, naku, unsa naman ni, ay, unsa naman ni, ay, naku, tingala ko nga, tingala ko palang gaga, di na mo gana, kaya ako na yung kamot mo, di mo gana. Sige, sige, sige, sige, sige, sige, kita sa tabi, kita sa tabi, kita sa tabi, aha, lovers moon. Lovers mo, mga palanggaan, lovers mo. Dara, di ara, dara, dara, bunala na natin yung lovers mo ni Mami Lisa Lumukso, dara. Ay, nako, huwag tangko kadiyot palangga, eh. Pasensya kaya sa mga namin, okay. Ginihara ko din yung babad, mga langga. Medyo, hindi na kay kaklaro atong mata. Pero here we go.

Yeah, thanks Kuya Rolly Grangel. Gamay na lang imong oras. Akong paliton ang Sonata. Unsa may ipalit ni mo Kuya Rolly siya. Lady in Red, Kuya Angel. Lady in Red kay akong asawa karon nagpanti upo. Ansa to Kuya Rolly? Ang Bisaya sa Lady in Red, imong asawa nagpanti upo.

ay nga po ah. Ingon si Kuya Rolly muna. Isya mo nang kuhan ko. Isya Allah. Allah no. Isya mo nang babae nga po ako, Angel. Isya mo nang lady in red.

Yes, gikan sa coin, gikan sa lovers moin. Lead and red, aritas coin, aritas sa unsa ba ni? Wind of Chains. Aha, dara. Diara. Alang sa mga tatay nga makarelate aning kantahan.

0: K5 FM, Boss Dodong, dengan selamat timo Boss. Ang sa tanan nga naminaw diya sa Peter Radio Tuburan, dengan selamat. Wala tayo oras ang pelangga.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Us, contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mga. Imamunsing ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kaysa mo na kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: O sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawhay na rin mong lawas na eh, ma'am?
3: Tawhay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.

0: air conditioning, and refrigerator. Home Dao Function Hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching yung mga.
4: Ah.
3: Yung Monching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: O sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
4: Monching.

0: One-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Munching.
2: Oh, mamunching, munching, munching mo angga.
3: Ah.
2: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
3: Monching.

The moment, this is the day.

0: telephone operator with registration number 23-IP7-26394. Studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtugumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan.

0: para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
0: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
0: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
0: tumar na
1: sa original hagunoy capsule. This for life.
2: The Best Buy, muang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
3: Dog Dreads Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Importante sa tao, karamang nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong, gawas ana, kaning Vitron tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
1: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibong makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab ka mo og gym adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mga. Ah. Mamunching, nitangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood.
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
5: Kasi una, kapuyon na ika?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
6: Away na.
5: Sige, salamat. Ito nga lang usap mo, ma'am. Monching?
6: Monching.
7: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job!

0: duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Kumutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: PTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyu ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happened to myself.
4: PTX 500.
6: Start your day on a fantastic note.

0: Testimonies. Said Testimonies. Pag matuod sa kaayuhan sa said marketing products.
1: Pero kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Akong asulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kuwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil. Ay, kung matay, kutibo ba yun?
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Start your day on a fantastic note.

Ya un tal.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa. Quarantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntaga pinaagyo sa cellphone number 0908 1452655.

0: Cyber Sharon, ug alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, ug usab ang G&D Sari-Sari Store. Dala gini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, ug ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya ug ginawa ni Consial Jonathan Atan Dasilio, ug ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Isa din na anak kuya.
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na ng gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawa sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
7: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
9: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
8: Vitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga

capsules. Nakahimo na ba ka sa pag, you know, pag, pagtumar sa tuang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, no? Sed Panyawan with Garlic. O baka kani nga itong Sed Kogon Herbal Capsule. Sa'yo baka kani nga mga klaseng mga kinatawag na itong kapsula. Napamatundaan nga, daghan kaayo ang mga binipisyo nga mamahimo ni mong maangkunini. Gumikan kay angkunini, ang panyawan nga tanom, ang panyawan manggulig suon, nindot kayo siya nga klaseng herbal, kay napamatundaan nga ang iyahang, you know, ang iyahang kapait ba? Muna'y muhatag og tabang kanimo para ikaw maalibyuhan sa mong mga balatian. Nindot kaayo ang atuag ginatawag nga coffee, kay kaninga tong mga products kay dili lamang sa kapsula pati pa sa kape, no? Kaning atong kape igsuon, nindot kaayo. Kamo ba kang higala igsuon nga kaning atong Sed Panyawan coffee mix, ang kape sa Sed Marketing. Aduna kini siya ipagtabang alang sa atong mental alertness. Kaning atong pagka-alert ba? Dali ra kita makahimo og desisyon. Maayo kini alang sa katong mga drivers, katong mga kaigsoonan natong mga students, o katong mga kaigsoonan po natong nag-work nga sulabihan kayo nga gikinahanglan ang mental nga pagtrabaho rather than sa physical. Kabalo ba kaigsoon nga mas hago ang imuhang lawas kung ang gamit nimo utok rather than sa imuhang paggamit sa imuhang manual labor. Kaning gamit ang kusog. Kabalo ba ka na? Kay kung pananglitan ikaw higala igsoon, kanunay kang nagalihok, kanunay kang nag you know, nag physical labor, no? Kanunay kang galihok gamit ang imong muscles. Mabati tuod kag kakapoyan na, pero wala nay walay kan dili susama, no? Walay katupngan kung ang imuhang hago sa imong utok. Kani bitaw mga kaigsoonan nato nga nagacompute kanunay og mga numbers. Kani mga kaigsoonan nato nagacompose og mga words, no? Nagagama og mga butang talang, no? Mga balita or mga kuan. Grabe ka hago kanilang utok. Gumikan kay gamit jud kaayo nga you know, kinahanglan jud kayo duot ang you know, ang paggamit sa una-una. Mo nang kinahanglan nga while nagtrabaho ka, nindot kayo nga na kay pang-alert, no? Na kay pagtabang sa imong mental, sa imong panguna-una. Huwag ang pag-inom sa ito ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kayo na siyang resulta sa itong lawas. Kabalo ba ka nga kanang pinaagi lamang sa ito ang kape, makahatag na siya pa sa pag-alert, no? Paghatag o alertness sa ito ang

din kinahanglan nga lang kay computon, no? Kanunay kay kanilang bang numbers ra ba, basta masipiat lang bisag usa lang yung ka-digit ana niya, guba na natanan ng imong i-compute. Balik ka sa uno, no, malibog pa ka kay pagabot ni Mustumoy, oh, lahi man siya result. Balik na po ganyan pag umanin mong balik kasi lahi lang yapon ng resulta. Munang importante nga naagiday mental alertness. Pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix, gumikan kay kaning Sed Panyawan Coffee Mix makatabang alang sa ato ang mental health. Ang Sed Panyawan Coffee Mix mga igalag igsuon, ginama ka na sa Sed Marketing Incorporated.

0: Hugsad Celebrity Kajik Soap, Hugsad Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Pangalawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
2: dati. Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
2: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras na natin sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas sa ikanin po naman ng maga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang maga, Pilipinas. Narito po ang ating mga ulo ng mga balita. Ahan ng mga contractor para po naman sa government projects nalinis na ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Ombudsman Crispin Remulla kinumpirma na sa sampahan na ng kasong planter sa Senador Rodante Marcoleta ngayong linggong ito.
4: Headlines.
3: Ating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan gagawing state witness sa fraud control scam ayon kay Ombudsman Remulla.
4: Headlines.
3: Impeachment trial laman po naman kay Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng ibasura ng walang paglilitis ayon sa mga House Prosecutors.
4: Headlines.
3: Malacanang, siniguro na ligtas ang lahat ng Pilipinong tripulante sa dalawang barkong inatake po naman dyan sa Strait of Hormuz.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga sa mga detalye po ng ating balita. Listahan ng mga contractor para sa government projects na linis na ayon sa Palasyo ng Malacanang. Nandiyan ho sa Malacanang. Arito naman ang ulat ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Siniguro ng Malacanang na nalinis na ng Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga contractor para sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ng infra spending ng gobyerno.

0: para sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakapaskil sa website ng DPWH ang mga blacklisted na contractor upang maiwasan na ang mga ito na muling makakuha ng kontrata sa mga proyekto ng gobyerno. Hinihingi na rin anya ng DPWH ang listahan ng mga kontraktor na maayos kausap at tumutupad sa kasunduan. Kaugnay nito, hinihingi kahit naman ng palasyo ang mga kontraktor na malinis at tunay na may puso sa serbisyong publiko na makilahok sa pagsasakatuparan ng mga proyekto ng gobyerno.
1: Ngayon po ay ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso at meron silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Sa ngayon, mayroon po ang DPWH na online blacklisting portal kung saan makikita niyo po ang mga lista ng mga korporasyon na sa ngayon ay blacklisted.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kinumpirma ni Ombudsman.

0: The BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1 BT Radio.
2: Ang preliminary investigation, habang isa pang inasang sasampahan ang kaso sa susunod na linggo. Karamihan sa mga kasong ito may kaugnayan po naman, panamalyang flood control projects at conflict of interest.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ating Public Works and Highway Secretary Bunuan, gagawing state witness sa flood control mess. Ito ay po naman kay Ombudsman Crispin Remulla. Report dyan si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Tinitignan na ng Office of the Ombudsman ang posibilidad na gawing state witness sa flood control scandal si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, hihilingin nila sa Sandigan Bayan para maalis si Bunuan bilang respondent at makapagbigay ng testimonya bilang state witness. Naniniwala si Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ni Bunuan dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa loob ng institusyon na makatutulong sa pagkapatibay ng mga kasong isasampa ng Ombudsman.
5: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are fighting.
4: Dagdag pa ng Ombudsman, kailangan agad makuha ang testimonya ni Bunuan dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Una nang pinayagan ng Sandigan ng 5th Division ang mosyon ng dating kalihim na mailagay ito sa hospital arrest dahil sa kanyang edad at medical condition. Nakaschedule naman ngayong Martes, June 30 ang arraignment ng plunder at graft cases laban kina Bunuan at iba pang akusado. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ating DPWH Secretary Bunuan dapat pa rin magsauli ng pera kahit pa maging state witness. Ayon po naman kay Senador Ping Lacson mula sa Senado. At yun naman ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Iginiit ni Senador Ping Lacson na kahit maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa imbestigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ay nararapat pa rin ito magsauli ng bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno na nawala dahil sa katiwalian. Ayon kay Lacson, maraming maaaring ibunyag si Bunuan kabilang ang umano'y mga irregularidad sa flood control at iba pang infrastruktura pati na rin ang aligasyon ng 500 million pesos na kapalit ng kanyang kompirmasyon sa Commission on Appointments bilang DPWH Secretary noong November 2022. Sinabi rin ng senador na posibleng nababahala na mga taong may direktang naging transaksyon kay Bunuan dahil sa mga impormasyong maaari itong isiwalat. Gayunman, giniit ni Lacson na dapat pa rin palagutin si Bunuan sa pagbabalik ng mga pondong nawala. Anya, dapat isaalang-alang ang mga naunang testimonyo sa Senate No Rebond Committee kabilang ang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing humawak siya nang hindi bababa sa 5 billion pesos na halaga ng mga proyektong nakalaan para kay Bunuan bawat taon mula 2023 hanggang 2025 na may average na 15% commitment. Binanggit din ni Lacson ang testimonyo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara tungkol sa 2% standard operating procedure o SOP sa mga proyekto. Ayon sa

0: Senador, batay sa mga naunang testimonya, hindi bababa sa 1 million pesos ang dapat na maging batayan ng restitution o pagbabalik ng pondo ni Bonoan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 9 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang maga. Samantala, kinumpirma po naman ng Senate Secretary of Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr. na nakapagpalabas na sila ng pre-trial order para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pre-trial order ang pinal na outline ng mga napag-usapan sa sinagawang 5-day pre-trial conference kasama ang Clerk of Court, Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara. At bilang o sinakabalaw dito ang statement of facts, testigo, evidence at trial dates. Ayon pa rin kay Bantog, ay padala na nila sa dalawang panig sa magitan po naman ng electronic mail ang pre-trial order. Bibigyan din anya ng printed copies ang prosecution at defense. Meron namang 3 araw hanggang sa araw po ng Webes ang magkabilang panig para maghain po na kanikilang komento na sa inilabas na pre-trial order. Oras na matanggap ang komento ay saka maglalabas ang Clerk of Court ng pinal na versyon ng pre-trial order.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Impeachment trial, laban pa rin po kay Vice President Sara Duterte, hindi pwedeng ibasura ng walang paglilitis. Ayon po yan sa mga House Prosecutors. At sa kamera na dumungulat naman ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Iginiit ng House Impeachment Prosecutors na alinsunod sa saligang batas, obligasyon ng Senado na dumaan sa buong proseso ang paglilitis ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hindi ito pwedeng ibasura na lamang na walang pagdinig ng mga ebidensya. Ito ang tugon nila Jokno at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima matapos matanong kung labag ba sa konstitusyon kung diringgin ng Senado ang anumang hirit na ibasura o motion to dismiss ang kaso bago pa man makapagsimula ang prosecution. Ayon kay Jokno, noon pa mang nakaraang taon ay malinaw na ang paninindigan ng kanilang hanay na ang pangunahing tungkulin ng Senado kapag ito ay umupo bilang isang impeachment court ay maglitis at sumuri ng ebidensya bago magbabalang desisyon. Dagdag pa ni De Lima, maging ang sariling alituntunin ng Senado ay nagpapatunay na ang mandato ng mataas na kapulungan ay maglitis at magpasya at hindi i-shortcut ang kaso. Narito ang pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima.
4: Hindi nga dismissal dapat ang target sa isang impeachment case, kundi yung pagpapatuloy ng pagpresenta ng evidence kasi nga ang mandato ng Senado is to try and decide impeachment cases. Ang mandato ng Senado, sasabihin later after listening to all the evidence, ay either conviction or acquittal.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, ipapaubayan na po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagpapasya sa mga kondisyong nilatag naman ng Company Vice President Sara Duterte hinggil sa pagbubukas ng silyadong box mula po naman sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson, at kabilang po sa mga private prosecutor, upang maiwasan ang anumang pagkakaantala sa proseso ng impeachment trial, ay hahayaan na nilang magdesisyon ang senator judges. At tatandaang nagbagong ihip ng hangin matapos formal nang maghain po ng dokumento naman ng depensa na pumapayag ng buksan, inventory at markahan ng naturang kahon. Ang bagay na una nilang maring tinututulan noong nakaraang Webes. Ngayon pa man, tumiling ang kampo ni Vice Presidente na gawin ang proseso sa isang executive session o saradong pagdinig at manatiling confidential sa publiko ang mga laman nito. Bagamat may ganitong hirit, ikinilagot pa rin po ni Torosa naman ang naging pagbaligtad ng depensa at tinawag niya itong isang positibong hakbang patungo po naman sa transparency.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tala, Philippine National Police na nawagan sa mga tagasuporta naman ni Vice President Sara Duterte na manatiling kalmado habang tinitiyak ang seguridad bago naman ang impeachment trial. International Crime Court o ICC warrant lamang kay Senador Bato de la Rosa isisilbi sakaling lumutang ho naman ito. I-report naman dyan si Jemoyk Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
5: Pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang intelligence monitoring at paghahanda sa seguridad para matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PRP Chief of General Los Emilencio Narcates Jr., itatasa na niya kanilang mga intelligence at operational unit para sa masusing pagpapantay sa sitwasyon at magsagawa ng regular na threat assessment bago ang pagsisimula ng paglilitis sa Hulyo 6. Tiniyak ni Narcates sa kaligtasan ng publiko at may sasagawa ang lahat ng legal na proseso nang walang anumang pagkaantala o gulo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na nawag naman ng PNP Chief sa mga taga-suporta ni VP Sara na manatiling kalmado sa pagpapahayag na kanilang suporta habang ginagarantiyan ng pulisya ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Kaugnay nito, sinabi naman ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Renko na magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga pulis sa paligid ng Senado upang masigurong hindi na mauulit ang nangyaring karahasan noong Hunyo 13. Sinabi rin ni Ko na hindi sila magkatubiling isalbi ang ICC warrant taman kay Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling muli itong lumutang sa Senado.
6: We have deployed appropriate number of personnel. It's up to the Senate leadership now if they would want some of our personnel to be inside. But as I understand, meron naman po tayong kasagpi ba tawag doon, yung kasama na ng mga kapulisan sa USAA mismo. We have no monitored or validated na mga threat or any other plans to disrupt yung conduct po ng impeachment trial. We are mandated to effect the arrest of Senator Bato. He will be appearing therein ay huhulihin po siya ng ating kapulisan.
5: Ang tinig ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray.

0: Una na nakapag-ulat si Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang nasaktan na 21 Pilipino sakay ng MV Ever Lovely. 19 na Pilipinong tripulante po naman ng Panama oil tanker na Giko. O dyan, nananatilian niyang seaworthy ang 2 sasakyan pang dagat at patuloy ang kanilang biyahe. Asan din makakarating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa 5 ng Hulyo. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at kadagdang magbigay po ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Base sa pinakahuling datos po ng pamahalaan, nasa 2,100 Filipino seafarers. Sakay po naman ang 85 barko ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. Nasa 3,800 iba pa ang nanatiling sakay. Mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy din pong binabantayan po naman ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs, kinababahalang muling pagkakaroon ng tensyon sa Strait of Hormuz. I-report naman dyan si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ikinabahala ng Department of Foreign Affairs ang muling pananumbalik ng tensyon sa Strait of Hormuz. Sa isang statement, sinabi ng kagawaran na sila ay lubos na nababahala sa muling pagbabalik tensyon ng ilang mga bansa na nakapalibot dito. Dagdag pa ng DFA na kailangan na naman muling pag-usapan ang matagal ang kapayapaan sa mga bansang nakapaloob dito. Nananawagan naman ang Pilipinas na pairalin ng mga bansang nakapaloob sa Strait of Hormuz ang pagkakaroon ng comprehensive dialogue upang muling isulong ang pangmatagal ng kapayapaan sa Strait of Hormuz. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto na makalipas, sa 6 po naman ang maga sa iba pang mga balita. Plano naman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo na magsagawa po ng Senate Inquiry para masuri ang pagkabatupad ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay kasunod po ng mga sunod-sunod na mga insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad bilang ang insidente ng pamaril sa Tacloban at mga kaso po naman ng pananaksak sa Negros Occidental at Cavite. Ayon kay Tulfo, matagal na niyang sinusulong ang pagsusuri sa naturang batas dahil malakit malinaw may kakulangan sa pagkapatupad ng naturang batas. Aniya, tututukan ng komite ang kakulangan ng mga funksyonal na pasilidad ng bahay pag-asa. Ang epekto ng mga intervention program para po naman sa mga children in conflict with the law at children at risk ng pagkapatupad po ng migbit na pananagutan sa mga magulang. At talakayin rin ang mga kontrobersyal na provision ng batas. Artikula ng itinakdang edad para sa criminal liability. Ilinaw po ni Senator Erwin na ang layunin ng komite ay ayusin ang sistema para humabigyan ng katarungan ng mga biktima habang ginagabayan sa tamang rehabilitasyon ang mga menor de edad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Linaw naman Interior Secretary John Vic Remulla na hindi automatikong magiging respondent sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act ang lahat

0: Recommendation, Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group, the Department of Justice. Take out die na pagkamatay ho ng dalawang student at least ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora noong Hunyo 8. Ayun po kay Remulia. Ang naging korekomendasyon ng CIDG sa ilalim po naman sa investigasyon, sa ilalim sa investigasyon ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team, kabilang ang mga student manager at ball boys ay nakabatay sa provision ng Anti-Hazing Act. Liya, di base sa pagiging special law ng Anti-Hazing Act kung saan at ng presence sa hazing activity ay prima facie evidence o ituturing po naman na sangkot po naman sa krimen. Gayunpaman, sinabi po ng Interior Secretary na maaari pa rin alisin sa listahan ng mga kakasuhan ng ilang individual kung mapapatunayang wala silang kaalaman sa masamang layunin na aktividad at maaari rin silang gawing testigo.
1: Sa mga dito ang aming nag-i-recommendation, maaari na rin maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktividad, lalo kung mapakita na hindi lalang ang sama-samang tayo dito. Maaari rin gawing testigo, impis na sa akusado ng Department of Justice, ang mga student partnership at Bonkoy.
0: Iginit din po ng kalihim na dapat ding siyasatin ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ng pamunuan ng Ateneo de Manila University bilang parentist, caretaker ng mga estudyante. Niya, dapat matukoy kung nagkaroon ng pagkukulang ang universidad sa pagpigil sa aktividad na nauwi po sa trahedya ng pagkamatay ni na Rene Batrebonya at Divine Adelay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang papadala naman ng supina ng Department of Labor and Employment sa mga opisyal ng Ateneo de Manila University, particular na ang presidente ng universidad na si Father Roberto Yaba, para humarap sa pagkapatuloy po naman na clarificatory session ng DOLE hinggil po sa work status at authority, resign Ateneo Blue Eagles coach Baldwin magtrabaho sa Pilipinas. Sa pagharap ni Baldwin sa DOLE kahapon, nag-isa ito kaugnay ng kanyang kontrata sa Ateneo bilang employer, maging sa alien employment permit dito habang nagtatrabaho sa bansa. Dahilan para pag-utos po naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na paharapin ang Ateneo sa DOLE para magbigay po ng kalinawan sa issue. Ang susunod na tuling clarificatory session ay sasagawa sa Hulyo 9 bago maglabas po ng resolusyon hinggil po naman sa status ng pagtatrabaho ni Baldwin dito sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dalay pinangako naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tutuparin niya ang pangarap niya na walang Pilipinong magugutom hanggang sa pagkatapos ng kanyang termino. Ihayag ito ng punang ekotibo ng pangunahan niya ang distribusyon ang mga sakop po ng bigas sa bawat bayang makikinabang program dyan po naman sa Sulu. Sabi ho ng Pangulo na hindi lang isang beses, hindi gagawin niyang 6 beses sa loob ng 1 taon ang pamamahagi ng sakop ng bigas. Iyak niya na may pagpapatuloy ang programa sa susunod na taon, magtatagumpay ito ngayong 2026.
3: Ang dream ko talaga ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Huwag po kayo mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 beses sa buong taon. Kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027 mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, kami ay nakikinig din sa inyo.
0: Ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Uka sa lahat ng Pilipino, ang Walang Gutom Kitchen na bahagi po ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Inilunsad na ang 3rd Walang Gutom Kitchen sa bansa sa Barangay Tetuan, Tambuanga City kahapon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Galchalian, dobaran ito ng layunin po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipino magugutom sa kanyang termino. Aniya, bukod sa magiging soup kitchen na pwedeng puntahan ng sino man na nagugutom, isa rin itong food bank. Liwanag pa ho ng kalihim, tumatanggap sila ng sobrang pagkain mula sa mga establishmento at mga individual na may excess na pagkain ay papakain po naman din sa mga pumupunta sa walang gutom kitchen.
4: And at the same time, food bank siya. para sa mga tao na may excess na pagkain, mga establishmento, hindi na itatapon, kundi dadali na lang dito, ipapakain rin natin ng libre sa mga mamamayan na nakakaranas ng kagutuman. Ito na ang pangatlo. Nagsimula tayo sa Manila, sa Pasay. Then nagkaroon sa Cebu last week, ngayon naman sa Zamboanga. And magbubukas pa tayo ng iba't ibang mga walang gutom kitchen nationwide kung saan may mataas na incidents ng involuntary hunger.
0: Itiyas na berdi Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mantala, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy siyang magbibigay prioridad sa education system ng bansa. Natitirang mga taon niya sa pwesto. Harap ng presidential scholar sa Sulu, sinabi ho ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isang sektor ng edukasyon sa mga pinakatututukan ng gobyerno. Agad anyang hinabol ng pamahalaan ng classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silid-aralan. Sabi ng punong ekutibo na ito rin ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholar sa ibang bahagi po naman ng bansa. Ito'y kung saan nakatatanggap po naman ng tiga 25 pisong financial assistance ng 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ayun po nito, magkaroon ng college graduate ang

0: caller na si Arnica Asmad sa natanggap niyang tulong mula naman sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Asmad, hindi lang basta scholarship sa kanilang pag-aaral ang naibigay ng pamahalaan kundi maging inspirasyon at pag-asa sa buhay. Itang estudyante, ang laking tulong ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at thesis. Ano pa at nasa 4th year na siya sa kolehiyo?
1: Makakatulong po ito sa aming mga estudyante, especially ngayon, 4th year na kami. So therefore, makakatulong po ito sa amin, sa mga thesis, you know, sa mga school expenses. Thank you. Thank you for the opportunity. You are one of the great president.
0: Presidential Scholar Arnica Asmad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, gugunitain ang National Anti-Trafficking Awareness Month sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili, itutuloy ngayong taon ang panawagan na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Aliha, agi ito ng pagkapatuloy sa limang taong advocacy and communication plan ng ahensya laman po naman sa human trafficking. Ayon pa rin kay Manalili, sinusulong dito ang Whole of Government Approach Contra Trafficking in Persons.
3: Nakapaloob ito sa ating 5-year period na Advocacy and Communications Plan at itutuloy lang natin no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
0: DOJ Interagency Council Against Trafficking Executive Director Attorney Hannah Manalili sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At dala'y sasagawa naman ang Migrant Workers Health Summit simula ngayong araw hanggang bukas sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay, ang tema ng summit ay bayan, bayani, bayanihan para sa kalusugan. Niya, inikilala sa programang ito ang ating mga Overseas Filipino Workers o OFW bilang mga bagong bayani. Inigyang din po ni Tutay na ang Migrant Workers Health Summit ay isang pagbabayanihan para sa kalusugan, katuwang ang Department of Health, Overseas Workers, Welfare Administration, OFW Hospital, ibang sangay po ng ospital ng pamahalaan. Ayonin anya nito na maisulong early detection at preventive care sa kalusugan ng mga kababayan nating OFW.
4: Meet ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis.

0: diagnosis ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases.
1: Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pantala, pagpapaliwanag po naman ng Department of Energy ang 175 na generation companies sa posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE, Energy Regulatory Commission. Isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naglabas kasi sila ng Department Circular na magbabantay sa performance ng generation companies. Aniya, ang nakit nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa constructed power capacity. Ayon pa rin kay Garin, ngayong linggo silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang na report sa mga kumpanya sa kanilang na-monitor na violations.
3: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
1: The Energy Secretary Sharon Garin, sa 175 generation companies, 164 dito ay on-grid areas at 11 naman po ang off-grid area.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine Coast Guard nakalerto dahil sa low pressure area sa bahagi po naman ng Bicol area. Report dyan si Lawrence Sanjoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nananatiling naka-high alert ang Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol dahil sa epekto ng low pressure area o LPA at habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pagulan sa nasabing rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Bicol o yung CGD Bicol, naka-standby ang mga tauhan nito habang nakaposisyon na rin ang mga search and rescue assets para sa agarang pagtugon sa anumang insidente sa dagat o emergency na kaugnay ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng CGD Bicol ang lagay ng panahon, alon at sitwasyon sa mga pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan ng PCG ang publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa official na weather advisories at unahin ang kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Una-unahang aklat ng Queer Poetry sa wikang Binisaya sa Iligan City, inilunsan ngayong Pride Month. Report po dyan si Jolimar Kuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo, inilunsad ang kauna-unahang queer poetry book sa Binisaya na pinamagatang Pagbuswaka. Ang aklat ay sinulat ng Iligan-based at award-winning author na si Lord Gregory Crisola at inilathala ng Alithea Publishing katuwang ang pamahalang lungsod ng Iligan. Tampok sa koleksyon ng mga tula ang mga tanawin, tunog, lasa at damdamin ng Iligan, kasabay ng mas malalim na paglalarawan sa buhay ng mga kabayutan o queer sa lungsod gamit ang wikang Binisaya. Ayon sa manunulat, ang salitang pagbuswak na nangangahulugang pagbubukas ay nagsisilbing metapora sa paglalakbay mula sa pahungulila at kabiguan hanggang sa pagtanggap at tagumpay. Layo ng akda na ipagdiwang ang mayamang kultura, panitikan at karanasan ng queer community sa rehiyon. Sa kasalukuyan, mabibili at available na rin ang pagbuswak sa online shopping platform na Shopee. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Ipsi Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tita po naman sa Ibayong Dagat. Itway, bitinuturing na dahilan na pagsabi ng 1,300 katawag po naman dyan sa Europa. Sa Radyo Pilipinas World Service, nartungulat po naman ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi pa karaniwang init ang panahon o mataas na temperatura ang tinuturong dahilan ng pagkasawi na 1,300 katao sa Europa batay sa isang post sa ex ni World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ayon pa sa WHO Chief, hindi akma ang mga tahanan, paaralan at mga lugar pang paggawaan sa Europa sa matinding init ng panahon na nagdudulot ng heat stress na maaaring mauwi sa kamatayan. Batay sa ulat ng BBC na itala sa bansang Germany at Poland ang 41% 7.7 degrees Celsius, samantalang 4.1 degrees Celsius sa Prague, Czech Republic. Dahil na rin sa malamig na klima ng rehiyon, hindi karaniwang gumagamit ang air conditioning unit sa Europa, bagos, cold water shower, electric fan at ice packs ang pangontra ng European sa the heat wave. Bagamat nakakaranas na ng mataas na temperatura sa ngayon at nagtatagal na ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: Ang balitang sports, mga top achievers na nagdaang UAAP season sa 88, NCAA season 101, pinigyan parangal sa Collegiate Press Corps Awards Night sa Ortigas. Tali mula po naman kay Sports Region 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Muling binigyan pugay ang mga nagkampiyon sa larangan ng basketball, volleyball at football. Sa 2026 Collegiate Press Corps Awards, gagawaran ng mga mamamahayag na nag-cover ng University Athletics Association of the Philippines Season 88 at National Collegiate Athletics Association of the Philippines Season 101 ang mga top achievers ng nagdaang torneo. Nauna si Mike Phillips at pinibining Kent Pastrana na ginawaran bilang Basketball Players of the Year. Binigyan parangal naman sa larangan ng volleyball sina Angel Canino at Lara May Silva sa women's at Leo Ordiales at Raymark Betco sa men's side. Sa football naman ay nag-uwi ng Player of the Year Award sina Ramil Batillon III, Mark Pellejo at Regine Rebosura. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas.

0: ayun na. Ayun ang paborito nating mga.
1: Oh, oh, oh. Ito ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
0: Naku, maghapon, naka-computer. Open pa siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanipwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagtumpot 8 minuto na makalipas. Ikanin po naman ang maga. Balik po tayo sa ating balitaan. Tutok tayo sa mga balita. Manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makita pa rin po natin mga kapatid na impilan. Ay po natin ang Luzon. Ito lang Tugigaraw. Ikauna-unahang Veterans Wards Region 2 binuksan. Kayan Valley Medical Center. Detalye nandiyan po naman sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kauna-unahan, sa buong Lambak, Cagayan, binuksan na ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa kabayanihan ng mga war veteran. Kung noon tumutungo pa sa Veterans Memorial Medical Center sa Metro Manila, sa lungsod

0: ng tugegaraw na magpapagamot ang mga veterano maging ng kanilang pamilya. Handa na ngayong magbigay ng libreng serbisyo ang 16-bed capacity na pasilidad sa pamamagitan ng specialized medical team na 24/7 na mga ngasiwa sa ward. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Health Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao na maliit man kung maituturing kumpara sa naging sakripisyo ng mga veterano, ang pasilidad na ito ay taus-pusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansang hindi nakakalimot sa mga tunay nitong bayani. Ayon naman kay Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Reynaldo Mapagu, ang ward ay pinangalan kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayano na kasama sa mga nakipaglaban para sa kalayaan kasunod ng pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa CBMC, sa pamamagitan ng Veterans Ward, mas mapagtutuunan nila ang natatanging pangangailangang medikal ng mga veterano at may pagkakaloob sa kanila ang kinakailangang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ilawang daang benepisaryo ng Project Lawat binibula po naman sa Niagara City manggap ng cash for work assistance mula po naman sa DSWD. Idetalya ng balita dyan sa Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Aabot sa 200 benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development mula sa Naga City ang nakatanggap ng tig 8,700 piso matapos ang 20 araw na pakikibahagi sa Cash for Work and Training Program. Natumbas ito ng 1.740 milyong piso na halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa 3 mga site sa lungsod. Ito ay sa mga barangay ng Balatas, Carolina at Panikwason. Ayon sa DSWD Bicol, bukod sa natanggap na kompensasyon ng mga benepisyaryo sa pagsali sa programa ay tinitiyak din ito ang sustainability at ang pagkakaroon ng seguridad sa pagkain at tubig upang mapababa ang kanilang vulnerabilities. Sa katunayan niya ay na-monitor nila simula noong nakarang taon na maraming naaning mga gulay ang mga benepisyaryo katulad ng talong, pechay, sili at mga high-value crops na nakadagdag sa kanilang kita. Malaki rin ang ambag ng proyekto upang tugunan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa water resources at sa agrikultura. Ang proyekto na ito ay isang whole-of-government approach alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang food and water security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 335,000 family food packs ng DSWD Bicol nakahanda para po sa posibleng epekto naman ng LPA. Idetalye ng balita dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakahanda na ang 335,598 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA sa rehiyon. Nakapreposition ang mga food pack sa iba't ibang warehouse ng ahensya upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng ayuda. Mayroong ding 36,246 non-food items at 3 million pesos na standby funds na nakalaan para sa augmentation assistance. Kabilang sa mga non-food items ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at iba pang relief supplies. Ayon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang lahat ng warehouse nito at patuloy ang koordinasyon sa mga local government unit upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga maapektuhang komunidad. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang kawani naman ng Philippine Coast Guard na iligtas ang isang lalaki sa pagkalunod dyan po naman sa Rojas, Palawan. Detalye naman si Lizard Pilapil ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Nailigtas sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang 36 gulang na lalaking lasing mula sa pagkakalunod noong 28 ng Hunyo sa Purok Seaside sa Barangay 4 sa Roas, Palawan. Agad umanong tumungo doon ang mga tauhan ng Coast Guard Station North Central, Palawan matapos makatanggap ng report mula sa 2 bata bandang alas 4:50 ng hapon kaugnay sa isang nalulunod na lalaki na tinatayang nasa 500 metro ang layo mula sa kanilang istasyon. Kasabay nito ay agad din nakipag-ugnayan ng PCG sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rojas para sa ambulansya. Natagpuan naman ang mga rumisponde ang biktima na walang malay kung kaya't nagsagawa sila ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na tagumpay naman na nakapagligtas sa nasabing individual. Pagdating ng ambulansya ay agad naman na dinala ang nasabing lalaki na residente ng Barangay New Barbacan San Rojas Medicare Hospital para sa agarang gamutan bago ito inilipat sa ospital sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pagsusuri. Nagpaalala rin ang mga kawani ng Coast Guard na iwasan ang pagligo sa dagat kung lasing upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Apat na putabat na minuto na makalipas, sa ikanin po naman ang magandang tabay lamang. Balitang manggagaling po naman sa Visayas at Mindanao, amin pa rin pong pagbabalik.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.

0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS. Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Espina lakas, espina lawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo
2: Public Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magic 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Apat-apat-anim na minuto na makalipas sa ikanin po naman ang maga. Tuloy tayo sa ating balitaan. Dako natin ang mga balita manggagaling po naman dyan sa Visayas at Mindanao. Ay natin ang Visayas dyan sa Sugod. Ikaw na unahang pagmugna ultramarathon sa Southern Leyte, matagumpay na itinaos. Mga detalye po ng balita niyan, andyan po naman si Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sa kabila ng hindi magandang lagay ng panahon, matagumpay na inisagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte ang kauna-unahang pagmugna ultramarathon na dinaluhan ng mahigit 100 runners na lumahok sa 60-kilometer run. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng opening ceremony na ginanap sa Sunken Garden, Capitol Grounds sa Barangay Asuncion, Masin City. Bahagi ang naturang ultramarathon ng pagiriwang na ika-66 na founding anniversary ng Southern Leyte na may temang 66 Years of Resilience Amidst Challenges na sumisimbolo sa katatagan at patuloy na pagbango ng lalawigan sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap nito sa paglipas ng mga panahon. Kabilang sa mga nakiisa at nanguna sa aktibidad, si Southern Leyte Vice Governor Rosa Emilia Mercado, kasama ang iba pang mga opisyal at kalahok na nagpakita ng suporta sa kauna-unahang ultramarathon ng lalawigan. Bago ang opisyal na pagsisimula ng marathon, nagsagawa muna ng Zumba at stretching activities upang maihanda ang mga kalahok at matiyak ang kanilang kaligtasan sa buong takbo. Ayon sa pamanang panlalawigan, layunin ng pagmugna ultramarathon na hindi lamang isulong ang kalusugan at aktibong pamumuhay, kundi palakasin din ang sports tourism ng Southern Leyte. Inaasahan ding makahikayat ito ng mas maraming turista at makatutulong sa pagpapasigla ng lokal na turismo at ekonomiya ng lalawigan. Balita gikan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mandala pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, nakaalerto naman sa posibleng epekto ng low pressure area.

0: pangadetalye, nandiyan po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakaalerto na ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng epekto ng low pressure area o LPA na maaring magdulot ng malakas na pag-ulan sa lalawigan. Bilang bahagi ng mga hakbang sa paghahanda, lumahok ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building na pinangunahan ng RDRRMC 8. Nagsagawa rin ng sariling pre-disaster risk assessment ang PDRRMC Eastern Samar kasamang mga lokal na DRRM officers. Ayon kay PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, mahigpit na binabantayan ng mga bayan ng Balanghiga at Llorente, gayon din ang lungsod ng Borongan at ang mga barangay na vulnerable sa pagguho ng lupa at iba pang rain-induced hazards. Tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang mga emergency response team at naka-preposition na ang mga relief packs at hygiene kits para sa mga posibleng maapektuhang residente. Dahil nagsimula ng bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan simula pa kahapon, pinaalalahanan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na abiso at sumunod sa mga direktiba ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 10 minuto na lamang bago sumabi tayo kay Piton ng umaga. Magbabalik po kami, sandali po lamang, tabay po lamang sa mga balita manggagaling naman sa Mindanao. Mulang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 10 minutos na lamang, alas 6 na po ng umaga. Sa iba pang balita, galing po tayo, punta tayo sa Buanga. Okay. Servisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan, patuloy ang paghatid ng servisyo dyan po naman sa Zamboanga City. Detalye dyan si Sheryl Espino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na naghahatid ng libreng servisyo ang servisyo caravan at ugnayan sa barangay ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Pinakuling nabisita ng caravan na inorganisa ng Department of Interior and Local Government o DILG Zamboanga City Office at pamaraang lokal ng Zamboanga ang Barangay Muti nitong syudad. Kabilang sa mga serbisyo na hatid ng iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno ay ang tulong medikal, social welfare assistance, civil registry services at iba pa. Ang inisyatibang ito sa ilalim ng Retooled Community Support Program ay layong direktang dalhin ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad at pakinggan ang pangunahing isyu at suliranin ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, DSW 10. Mahagi po ng 3,000 pisong halaga ng grocery item sa lungsod po naman ng Gingoong. Alamin natin ang mga detalye ng balita na katutok po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Namamahagi ang DSWD Region Team ng 3,000 pesos na halaga ang grocery items sa 925 ka benepisaryo sa lungsod ng Gingoong sa Artes Lugod Gymnasium sa ilalim ng walang gutom program ng pambansang pamahalaan. Nakatanggap ang bawat beneficiaryo ng one half sack rice, eggs, bread, frozen foods na may sangkap na go, glow, grow food items at iba pa. Pinili ng DSWD na food items ang ibinigay para masiguro na direkta itong mapakinabangan ng bawat pamilyang hingoog nun. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isamay niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Martes at 30 huling araw ng Hunyo 2026. Ang alam pa rin po ng buong presyo ng Radyo Pilipinas Nationwide Worldwide, alam po ni Alan Alianique, parang yung nakasama pa rin. Hero Ilustre Robrigado, maray pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Colon Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus.

0: U upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Facebook account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
1: Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
3: Oo.
4: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Oras sa buong kapuluan, ganap na 5 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: ating balitaan sa umagang ito. Tanggapin natin ang ulat mula kay Marian Bastasa. Quezon City Traffic and Transport Management Division pinaiiwas ang mga motorista sa paligid ng People Power Monument sa EDSA. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ayat na ngayon ang Quezon City Transport Management Department. Itong mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at iwasan na muna itong paligid ng People Power Monument sa EDSA White Plains. Kasunod ito ayon sa QCTMD ng Mass Assembly ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsimula kaninang madaling araw. Sarado ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan itong lahat ng linya ng EDSA White Plains habang ang dahil dito, hinihikayat yung mga motorista na maglaan na rin ang dagdag na oras kung sila ay babiyahe at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic enforcer. Maaga namang nag-deploy ang kanilang mga tauhan ng QCTTMD, katuwang ang PNP, ang MMDA, pati na ang QCDRMO para matiyak ang kaayusan at seguridad, pati na rin yung lagay ng trapiko sa lugar. Actually, dito sa area natin, sa Boni Serrano, papasok ng EDSA ay nasa higit 20 minuto na tayong walang galawan halos ang traffic dito. At ayon din kay QCTTMD Chief Dexter Cardenas, haba na raw ang end nitong traffic, hindi na rin matukoy ng QCTTMD dahil nga barado daw talaga itong ang EDSA. Pero lang tanongin natin kung meron bang permit yung sinasagwang pagtitipon ngayon, dahil alam mo naman kapag nagkakaroon ng aktibidad dyan sa may EDSA People Power Monument, dapat humingi ng permit sa lokal na pamahalaan. Ang sagot sa atin ng QCTTMD Chief ay negative. So yan na muna, Al, ang sitwasyon. At sa mga oras na ito rin, Ala, ay ingat yung mga motorista dahil mahinang ulan ang nararanasan din natin dito sa bahagi ng EDSA. Mula dito sa Quezon City, Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang ulat ng ating kasamahang si Marian Bastasa, kaugnay nga po ng kasalukuyang pagsikip ng trapiko dyan sa may EDSA White Plains, saan mismong QCTTMD na po ang nagsasabi, mga kababayan, iwasan po ang bahaging yan. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, ang tabayanan po natin kung magkakaroon po ng rerouting, ano po, dahil dyan sa biglaang kilos protesta na yan sa may bahagi po ng EDSA. Bayanan din po ang mga impormasyong makukuha po natin mula sa MMDA Metro Base. Nay pa rin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Ang mga paalala naman mula sa ating mother agency sa Presidential Communications Office, bahagi po ng layunin ng pamahalaan ang wakasan ang kagutuman. Itong patuloy na magpapalawak ng mga programang nagbibigay ng sapat na pagkain, mas maayos na nutrisyon at mas malawak na serbisyong panlipunan para sa mga higit na nangangailangan. Binuksan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang ikatlong DSWD Walang Gutom Kitchen sa atin pong bansa. At kauna-unahan ito sa Mindanao na matatagpuan sa Zamboanga City upang maghatid ng masustansyang pagkain sa humigit kumulang 150 hanggang 200 benepisyaryo kada araw. Sabay ng mga serbisyong hatid ng pag-abot program at Tara Basa Tutoring.

0: programa. Mula po sa mahigit 501,000 na pamilyang makikinabang sa Walang Gutom program hanggang sa pagpapalawak ng Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ng mga hakbang upang matiyak na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng sapat na pagkain at mas maayos na nutrisyon.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
0: Oras po natin, 10 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Filipina and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Filipina. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawa. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Filipina and Capital 104.3 Colab. Radio Filipina. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas
5: World Service.
1: Sports Radio, Radio Magazine, Servicio

0: 104.3 Cola.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa
6: si Al.
5: Boses
6: kasama si Alan Alanige.
7: Bing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mga kababayan, sa punto pong ito makibalita naman tayo sa MMDA Metro Base. Ukol po yan sa kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ginoong Rogent Mutok.
8: Radyo Pilipinas Traffic.
9: Good morning po, sir.
7: Good morning po.
9: Good morning po, sir Al. At good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simula po natin ang traffic update po natin dito po sa South Pole po ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic din simula po dyan sa may West Avenue hanggang Station. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman po northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din simula po dito sa may Magallanes Flyover sa may Buendia Avenue. Heavy traffic din po tayo dito, simula po yan dito sa may Ordaneta Road hanggang dito na rin po yan sa may White Plains. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may moderate traffic simula po diyan sa may pagpasok sa Monarch Luzon hanggang dito po.

0: Mula po dyan sa may Cali Road hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may paglabas po yan sa may Upper Max. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Julia Vargas. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonifacio intersection. Then makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Aurora Katipunan flyover hanggang dito na rin po yan sa may F de la Rosa intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway, hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito po sa may UPLAN Tech Hub. Then masusundan naman po na moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Pilpoa, hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala pa rin sa mga motorista, meron pa rin po tayo pinapatapad ng number coding, yung may mga plaka na 3 and 4 ngayong araw na Tuesday. Bawal po tayo lumabas simula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ka na ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok. Mula po yan sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Balikan naman natin, kaugnay ng ulat na yan, balikan natin siyang ating kasamahan si Merian Bastasa, kaugnay pa rin nangyayaring pagsikip ng daloy ng trapiko dyan sa may EDSA northbound. Makikita raw sa drone footage ng QCPD na hindi na madaanan ang buong EDSA northbound dahil sa daang-daang nagtitipon sa naturang lugar. Balikan natin ang ating kasamahan si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, tama ka, no? Napakarami ng tao ang nagtipon-tipon dyan. Yes, Al?
1: Yes, go ahead, Ate Mary.
3: Oo, Al. Tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga tao, kaya napakabigat pa rin ng trapiko sa buong EDSA. Kasama na yung buong northbound lane ay halos hindi na nga makadaan. Yung mga motorista kanina ay talagang ipit pa rin tayo sa may Bonifacio Avenue. Papasok yan ng EDSA. Hindi pa rin tayo makadaan dahil nga sa drone footage nakuha yan ng QCPD. Nakikita mo na punong-puno na rin ng tao yung buong EDSA northbound lane. Kaya hindi na makadiret yung mga motorista at ayon sa QCPD, nasa 7,000 mga individual na nagtitipon-tipon as of 6:45 a.m. At tuloy-tuloy naman din, Al, maging yung buhos ng ulan lumalakas pa hanggang sa mga oras na ito. So yun naman na, Al, ang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kasamang Merian Bastasa. Mga papasok po ng kanikanilang trabaho, babay-bay po dyan, ano, dun sa bahagi ng EDSA northbound. Maghanap po tayo.

0: tayo ng alternatibong ruta dahil po may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil sa nangyayaring pagtitipon dyan. Oras po natin, 20 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, ang tabayanan po ninyo ang atin pong magiging panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mula po sa Office of the Ombudsman. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 21 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Makasama po natin mula sa Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Mico Clavano. Assistant Ombudsman Clavano, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
0: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong pag-aay ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iaay na lang sa Sandigan Bayan?
7: Ano po yan? Nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumuan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin ho natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process, no? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter-affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution, no? So we were informed, in-update po kami kahapon, na yung resolution na po na ito ay patapos na po. Ay nasa, kumbaga, may final draft na po, no? So yun po yung in-update sa atin kahapon.
0: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang irerekomendan nitong ihahaing kaso sa Sandigan Bayan?
7: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar, no, sa mga tao itong paraan para makumit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth, no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift, no? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kaniyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan,

0: statement of contributions niya at hindi din niya dineclare sa kanyang sell-in, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
1: Apo.
0: Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari.
1: Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po no, sa mga statement na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador, no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo, no, as a congressman. Dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. Totoo po ba ito? At kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta?
0: Well, that's something siguro that the courts will have to decide on, no? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po, no? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador, but at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman.
1: Po. Sa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Dante Marcoleta? Dahilan para maaaring magtago ito, no? Halimbawa, gaya nung ginawa nitong isang senador pa natin na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano po ang dahilan ng Office of the Ombudsman na kaugnay po nito?
0: Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice ho ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan ho natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So, part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po, kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko. Marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso, lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate, no? So, malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation. At marami po yan, higit walo po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point, sasagot na sila doon sa mga aligasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So, hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko.
1: Yun nga po yung sinasabi rin nung ilan sa ating mga bumabatikos, ano, yung mga detractors ng ating pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso, pero at the same time, hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will prove, this will give clarity, ano, doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted. At ito po ay ginagawa ng ombudsman simultaneous

0: Honestly, ano, yung pinapanagot natin, lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo, ano, dun sa mga kababayan po natin, ano, na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito?
1: Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na, na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, no, this is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right, no? Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na-collect no ng investigators sa mainstream media lang din po, no? Pero hindi po yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin. Kumbaga, parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So, ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad at yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
0: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po. Ano? How quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin ano yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa, how quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest?
1: Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no? Sa amin lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the judge at the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan.
0: Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin, not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman?
1: Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso, no? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So, yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ipa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na insight at tugma doon sa elemento ng krimen.
0: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman.
1: Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo.
0: Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Mico Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
0: 35 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Boses.
4: Kasama si Alan Alanige.
8: 37 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Assistant Ombudsman Mico Clavano mula po sa Office of the Ombudsman. Mga kapanayam naman natin, mga kababayan, mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang kanila pong tagapagsalita, Attorney Joseph Kalulut. Joining us this morning, Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po sa mga nakikigat na nunod sa ating palatuntunan.
8: Po, Attorney Kalulut, sir, ano po, na babalitaan naman siguro natin na sunod-sunod yung mga bata ano, na nagiging CICL, Children in Conflict with the Law. At pinangangambahan po ng ating mga kababayan na baka ginagamit din ang mga menor de edad sa operasyon, no, sa pamamahagi, sa drug distribution, sa mga illegal na droga. Ayon po sa ating datos na nakukuha sa ating mga nagiging operasyon mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, may mga bata ba, may mga menor de edad ba na nagiging sangkot dito sa illegal drug operations?
9: Batay po sa datos natin, meron naman pong mangilan-ngilan na mga minors na na-involved din po sa illegal drug trade na noong 2025. Yung period nito is January to June. Meron mga 232 na mga minors na nahuli dahil sila ay nagbenta ng illegal na droga. Ito ay ikinumpara natin ngayon for this year, 2026, January to June 2026. Nasa 196 naman po ang mga naaresto dahil sa pagbenta rin ho ng illegal na droga. So makikita po natin na medyo bumaba naman po.
8: Oh, sa Attorney Kalulut, sir, ito pong mga batang ito ay ginagamit bilang mga drug courier. Tama po ba?
9: Kapag, sir, kapag pagbebenta ang naikaso.

0: kanila, ibig sabihin po sila yung tinatawag natin mga drug pusher. So there is a possibility nga po na talagang napag-utusan itong mga to na sila magbenta ng illegal na droga.
1: Opo. At sa ilalim po ng ating batas, ano po ang treatment sa mga bata no, na nasasagip natin, na nahuhuli natin, na sila yung mga nagbebenta ng illegal na droga? Iba po ba ang treatment ng batas? Iba ang treatment ng PDEA sa mga batang nahuhuli dito sa mga ganitong operasyon? Kumpara po, of course, doon sa mga tao na at doon na sa kanilang majority age, ano, doon sa 18 pataas.
0: Opo, when it comes to minors, iba ho ang treatment natin dyan. We always refer these individuals sa WD dahil sila ho ang may expertise niyan to handle minors, and they will also perform to determine if yung minor na acted with discernment. So ito po, refer po natin sa DSWD kagad po.
1: Ano po yung pinakamababang edad na nahuli natin na minor de edad na nagbebenta po ng illegal na droga?
0: Kung itong taon na ito, there is one 12-year-old.
1: 12-year-old po?
0: Opo, yung pinakamababa.
1: So ano po ang treatment na ito? As we know, sir, hindi mag-a-apply sa kanila yung doctrine ng tinatawag nating Dolly and Capax, yung age of criminal responsibility sa ating bansa ay 15. Ano po ang treatment naman natin doon sa mga 15 pababa? Kasi kanina nabanggit nyo, those minors who acted with the discernment, paano naman po itong mga batang ito? Anong treatment natin sa kanila?
0: Yun naman nga po sa batas, wala po silang criminal liability, pero we should also under intervention. Ito ay sinasagawa rin po ng mga social worker from the DSWD.
1: Po. Ano naman po ang mga update natin doon sa ating mga shelter na nasimula noon? Nasa anong porsyento na po sa kanila ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya, nakapagbagong buhay? At ilan po ang bilang din ng mga nasasagip pa natin na nakasalukuyang pumapasok ano, sa loob ng mga shelter? Ito po ay inisyatiba ng PDEA. Nagkaroon po ba ng pagtaas?
0: Meron po tayong tinatawag na Balay Silangan Reformation Centers. And dito po sa Balay Silangan Reformation Centers, ang kinikater po nito ay yung mga drug offenders po na nag-plea bargain. So to also make clear, the Balay Silangan Reformation Center is not a medical rehabilitation center. Magkaiba po yun doon po sa Drug Treatment Rehabilitation Center. So, sa datos po natin ngayon, we have at present, nasa 10,540 na po ang napagtapos or nakapag-graduate na po dyan po sa ating Balay Silangan Reformation Center since its establishment. And dun po sa mga pagpapos nga ho, nakabalik na sa kanilang komunidad, itong 10,548, bumalik po lahat yan sa kanilang komunidad, and out of that, meron na pong 2,790 na may mga trabaho na rin po. So, hindi po kasi tumitigil sa Reformation Center, pababayaan na po sila ng gobyerno. As much as possible, hinahanapan din po sila, tinutulungan po sila na makapagtrabaho uli or to establish their own business.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Attorney Joseph Kalulot ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa PDEA.
0: Maraming salamat po Sir Alvin, and maraming salamat din po sa support ang binibigay po rin ho ninyo sa PDEA. Isang maulan na umaga po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, isa pong maulang umaga. At kami po, ang ating palatuntunan ay kaisa po ng PDEA sa pagkakaroon ng hindi po bloodless ano po na intervention kaugnay ng usapin sa illegal na droga. Oras po natin, 44 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll have a short break. Magbabalik po ang Boses.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
4: Siatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves.

0: Sali tayo sa kanila. Shadow!
1: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Apat-apat-anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Punto pong ito matapos ang ating panayama mula naman sa PIDEA. Makipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ang kanila po ang tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo, kaugnay po ng mga disaster resilience, ng National Disaster Resilience Month 2026. And of course, ang monitoring natin sa low pressure area na patuloy na pumapasok dito po sa ating bansa. Joining us this morning, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
7: Opo, Sir. Maraming salamat po sa pagpaka-unlock sa amin ngayong umagang ito. And it's nice to hear from you again. Ano po ang mga nakahanda nating mga aktibidad para po sa isasagawa nating National Disaster Resilience Month 2026?
8: Dito po, Sir Al, sa ating isasagawang National Disaster Resilience Month na taon-taon natin, ano, ay ating ipinagdiriwang ito sa buwan ng Hulyo. Marami po tayong mga isasagawang mga aktibidad, ano, tumutok lang po sila sa mga official Facebook page po ng Office of Civil Defense, no, sa Civil Defense PH. Doon po mga naka-live stream yung mga isasagawa natin. Magsisimula po yan ngayong July 1. Meron tayong kick-off ceremony, so naka-live po buong bansa, sabay-sabay tayo. And then ganun din po, no, sa mga OCD regional offices ng mga Facebook page, no, mga Civil Defense PH ng regional offices, kasi kanya-kanya pong rehiyon at ganun din yung mga local government units ay may mga isasagawa pong mga activities, no, hinggil nga po dito sa ating National Disaster Resilience Month.
7: Opo, and this will be done simultaneously, Sir Juni.
8: Tama, Sir Al. Buong bansa po, no, iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay nagdiriwang po nitong National Disaster Resilience Month. Marami pong mga activities kagaya po ng mga fun run, no, sumisimbolo ng ating mga pagkilos, no, laban sa mga kalamidad. And then ganun din po yung mga iba't ibang klase ng pagsasanay, paghahanda, no, para nga po maging mas matatag at saka panatag tayo. Ngayon po, Sir Al, ang ating pong tema this year ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So yan po, para po ma-highlight po, no, yung mga isinasagawa nating mga paghanda at pagkilos po para maging matatag at panatag tayo.
7: Opo, at ito po ang mga aktibidad natin para sa gagawing National Disaster Resilience Month 2026. Bukas po ito kahit sa publiko.
8: Tama po, pwede pong makilahok ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang mga activities na ito, no, kaya tumutok lang po doon sa mga Facebook pages, no, kung saan kayo malapit na mga regions and local government units para mo po makalahok tayo. Lahat po kasi tayo, no, kailangan talaga naghahanda at kumikilos, no, para sa ating kumbaga resilience o paging matatag tayo at saka maging panatag tayo, no, dahil alam natin kung ano ang dapat natin gawin.
7: Opo, lalong-lalo na Sir Juni, napapadalas po ibang kinaharap na sakuna ng ating bansa. Kabilang na dyan, ano po, yung mga nararanasan pa rin natin, mga bagyo dito po sa ating bansa.

0: Kamusta po ang pagmamonitor naman ng OCD sa mga pumapasok na low pressure area dito sa ating pong bansa?
1: Tama Sir Al, no? Ito nga pong mga iba't iba pong mga weather systems, no? Ngayon meron tayong local low pressure area o LPA na ito naman po ay dumaan na po ano sa Bicol region and then nandito rin po ano sa Mimaropa. And then ganun din po meron pang habagat, no? Mga kaya nagdadala po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far po no, wala pa naman tayong natatanggap ng mga untoward incident. Pero sana po no tuloy-tuloy tayong maging alerto para doon po sa mga lugar na mga nasa mabababang lugar po no, dahil may mga abiso po ng mga lugar na uulanin at maaaring may pagbaha at pagguho ng lupa, kaya dapat po ay nakahanda tayo sa mga bagay na iyon.
0: Opo, at kaugnay po ng paghahanda na binabanggit natin Sir Junie, ang Office of the Civil Defense naman, ano yung mga paghahanda po, ano yung mga pagsasaayos na ginagawa ng OCD para po agad na makatulong sa ating mga kababayan?
1: Sa atin po no, bago pa man dumating itong mga LPA o mga bagyo no, ang isa na sagawa agad natin yung pre-disaster risk assessment at saka scenario building no. Tinitingnan natin kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama po no, kung ulan man ito o mga pagbaha o pagguho ng lupa. And then lahat naman po ng ating mga prepositions na isinasagawa no, yung ating mga tauhan, yung ating mga kagamitan at saka ganun din po no, yung iba't iba pang mga resources ay nakahanda po ito at naka-preposition. At kasama po ng Office of Civil Defense, syempre, yung iba't iba pong mga ahensya na miyembro po no, ng mga response agencies, ng NDRRMC, at ganun din po ng mga lokal na pangkalan.
0: Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong pag-aanyaya at pagtitiyak sa ating mga kababayan, kaugnay po ng mga ginagawa ng Office of the Civil Defense para sa kapakanan po ng publiko na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: Maraming salamat Sir Al. Dalawang bagay po no, una natin panawagan sa ating mga mambabatas. Ngayon po NDRM no, Disaster Resilience Month. Ang panawagan po natin sa ating mga mambabatas ay sana po maipasa na po yung Magna Carta for DRRM workers para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan ng mga DRRM workers na nangangalaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa atin naman po mga kababayan, ang panawagan po natin ano, na sana po makilahok tayo dito sa tuloy-tuloy natin at sama-sama po dahil tayo po ay naghahanda at kumikilos para po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Junie Castillo. Ako may panukala din ako, no? Sana itaas naman yung sahod din ng ating mga DRRM workers. Proportionate doon sa mga problema no? Sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po, Sir Junie, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa OCD.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po. Ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Junie Castillo.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
0: Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay Ginoong Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Si Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and of course, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Bayanan po mga kababayan ang pagpapatuloy pa ng ating pagbabantay dyan sa kasalukuyang nangyayari sa aktibidad dyan sa may EDSA northbound. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig mga kababayan at maraming salamat din of course sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and Madam Jomarie Refarial. Of course, maraming salamat din sa aking mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod po nating palatuntunan. Kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat at mga kababayan. Mag-ingat po tayo sa pag-ulan. Magdala po lagi ng pananggalang. And of course, keep safe everyone. Magandang umaga po!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. 98.1 BT Radio.